0: secrets of health.
1: Ang luta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na
2: yes.
1: Tungod nga may luta kag collagen nga boss. Ini duha ko ni combine mo may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
1: Consultagid siya sa medical doctor or mahatagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
0: Supple Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, na may problema man ang ilang nga bones nila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sa imong nga constipation.
3: Yes!
1: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sinimaimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos sa damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes.
2: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The secret of health.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo.
13: Turbo.
12: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga butika.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng worm.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalans.

0: now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
1: Hindi nga, hindi naman namon makaya ang ina.
2: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
1: Pangayon ko man ang kuturasyon sa atang mga kuturisan.
0: Franka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katuro pa, aras 8:44 na sa pagpakaragat natin dito sa Platuntunan sa Bullseye. Damo sa mga komento, damo sa mga naghahatag sa mga komento nila. Nga ba nila, kuno na stage lang to, ang nagkalatabo dito sa Senado, mga katropa, nga ginhimo man sa pinakaman senador ta, kaga mismo ang Office of the Sergeant at Arms no, sa Senado para himo o na gusto nila nga matabo eh, mga katropa, no? Pero diri sa atun pila ka mga komento sa mga kuturan ta, damo nag-viral na eh, no? Nagwa na sa atun pila ka mga Facebook, sa social media, ang ini nga mga nagkalatabo. Isa sa mga question da, hambal nila kuno nga ang mga senador to, early pa lang, nakapuli na ang mga hindi bala, ano, na dala sa majority, no? Dito sa Senado, nagligad nga daw pag lugtad sa ninyo kinaguwaal mga katropa. Istoryante ni, because nga kita na ito, Andreo, sa pila ka mga katapos ang NBI, katapos ang Office of the Sergeant at Arms, no? Sang Senado, lain-lain version nila, lain-lain ang ilang statement. Pero antes na mga katropa, ipakita lang namo ni ang mga video mga katropa. Hulamunta ni Anay sa pila ka mga sa mga kauturan ta ng mga media ang ini nga nagluntad nga kinaguwaal dito sa Senado. Antes pa man lang no nga nagpangakig si Senator Alan Peter Cayetano kay daw may duda pagid sa iya kuno iya no nga ti hambalya sige paano ko na stage na paano ko na dumahon ako pa yung maimbitar para sa NBI magkadto dito sige do kay possible man na hindi ko na ya makaya nga imbitaron ko sila pagkatapos matiruhay to sila nga balya do ka budlay man na nga senaryo nga istorya amo na sa katropa ini nga sa klaro nga pag ano yabla ko no nga pag hinakop niya ang protective custody sa kay Senator Bato de la Rosa mga katropa. We know first nga ang protective custody sa kay Bato de la Rosa hindi man sa amo na ka permanent no. This will just run in the number of hours or days mga katropa where active ang protective custody sang ining sang Senado sa kay Senator Bato de la Rosa katropa. Pero kita dito whether hindi like for example pabayaan ta to nga ang isyu nga pagwaon planuhan nga makabuslit si Senator Bato de la Rosa ang panindugan sang tagsa ka mga law enforcement naton sa dire sa Office of the Sergeant at Arms kag sa NBI layo sang ilang mga komento katropa no isa-isa ang tarikaron no? Sa pagpakaragad ta kahapon nagpatigayo man sa press conference o Malacanang may ara sang version man nga ila no nga balira why kami ya dito sa area sang Senado ato kami ya nag fellowship kami wala kami to nag-penetrate why kami nagkatuto no pero eventually nakita to pila ka mga katapo sang NBI mismo sa video no. Nakita to nga may ara sa mga NBI sa palibot no so ariyo NBI ni sa likod ni sa GSIS dampi katropa daw sa building sang Senado ariyo muni sa Senado mga katropa layo ni sila ito
4: NBI ni.
3: May isa pa gid mga katropa nga mga video nga ginpagwa man sang sang Senado angot sa presensya sang NBI dito sa lugar katropa. Okay? Ari kita tama NBI ha. Hambal nila may NBI. Kwa ni sa pila ka mga netizens, no? Media sa nasambit ng mga lugar, mga tropa. Ipakita pagkita nato ni bandi. Tungod gusto talang mahisayran ang ining naga kalatabo sa nasambit nga lugar. Pa dali lang gid kay tropang Chris kay para Amo ni kambal ni Attorney Melvin Matibag nga linya why sang instruction sa amon nga magsulod dito sa Senado. Ang ginhatag sa among instruction sa presidente is to monitor sa sitwasyon. But wala sang plano, wala sang makabig na ton order nga ariya mo ni siya, ang isa ka video ng mga katropa. Aristohon si Senator Bato de la Rosa. Okay.
4: Armado.
3: Hmm.
4: Mga radyo pa.
3: Hmm. Oh, okay, amo na sigli. Ang ano. So, presensya sa NBI, no? Ari taliwas ni mga katropa, abot ko na matuod na din. If this video mga katropa happened early before or a day before sang ining incidente because ti antes pa man mga katropa nagkadto na to si Senator Bato de la Rosa early before. Pero may mga NBI na. Amo to hambal nila nga nag-resolve sila, nag ano to sa nag dumugay to, nag-wrestling to sila sang ano sang NBI kidakpon gid sa kuno, no? Iserbi may iserbi siya, may dakpon sa, no? So amo ra pila ka masitwa sa mga katropa. So we were trying to dig in sa mga statement kag sa mga hitabo based sa mga videos kag ginapagwa mga katropa sang Senado ang NBI kag ang mismo ang aton nga Sergeant at Arms. Amo ni mga okay. A moment sa Japan, lain dali lang gid ha. Ang pinaka last lang katropang Chris, no? Ang ano, all right. So check out mga katropa. Pakita namon. May NBI sa likod. May ara sa NBI. May explanation man to ang NBI. May ara man pathag ang NBI. Kung nga may ara drilling nga natabo dito sa Dario. Amo ni ang pag ang video mga katropa sa paglunta dito sa kinagual dito mismo sa Senado. Ang paglinupok to mla.
5: Iwan niya boss, iwan niya man.
3: Hello. Isa na kakatapos sa video mga katropa dito.
5: Dali lang ma'am. Sumisikir lang kami, sumisikir lang. Magkakaputukan.
3: Nagaling upok na ni. Nagaling upok na ni mga katropa. Okay. Aban sa mga katropa, sang gabi ini naglunta ng linok panay dito sa Senado. Dahil yung mga statement karon sa duha ka law enforcement kay pareho sila lain-lain eh ang ilang angulo sa nagluntad to. Sadya ni daw ang balko sa inyo mga katropa. Nga ak
6: Cover lang, cover. Kasi baka makapunta nyo, ano. JB, alis na muna.
3: Ang nag-inkwentrohan ay mga katropa, confirm talaga once ang nag-inkwentrohan ay di ang NBI kag ang Sergeant at Arms sa Senado. May nagkailangan nga mayroon version Manila mga katropa sila mo. May mga statement panday tayo yung taredo kay Lugay. Kay Amonisa ang medyo confusing sa party naton. Kay ang gusto na tumabalaan, ano gid bala ang tutuod nga senaryo? May ara bala sang attempt nga pag-aresto sa kay Senator Bato de la Rosa? And ano ang may attempt bala mga katropa sa pagpapalagyo sa kay Senator Bato de la Rosa mga katropa, no? Ang next na katropang ang pahayag sang pahayag sang NBI Senate, no? Para mabalanta kung ano ang ilang pagpahayag. Karon naghimo sang sulat ang Senadora Senator Amy Marcos to relieve sang NBI sa region pagkatapos basta kuro. Basta hindi lang to doon ginakakulbaan sa NBI kuro. No? At totoong presensya sa NBI. Okay. So, ari mga katropa ang pagpahayag ni Attorney Melvin Plasca, Attorney Melvin Matibag sang NBI sa nasambit nga lugar, no? Ari erta mga katropa.
6: Yan. At wala naman po talaga kasi daw nagpaputok. So sabi ko, i-imbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. Ito po,
3: Why tao ha? Pause na ito pang Chris. Wala sang tao dito sa Senado halin sa grupo sang NBI. Okay.
6: Tumawag, nagkakantahan nga po, maingay, hindi ko marinig yung masyado yung sinasabi ni Senator Loren. Tapos sabi niya, naka-speakerphone ka, ganyan, andando dito. Inutusan nila ko, pumunta ka rito, mag-imbestiga ka. Eh ang problema po, napapagbintangan na kami nagpaputok, paano naman po kami pupunta, baka masubo naman po yung aming mga ahente. At maturo pa, mapagbintangan, maraming tao ron, magkagulo po lalo. Dapat sila po yan eh. Meron po silang Sergeant at Arms. Ang nakikita ko lang, nanonood din lang po ko sa Facebook na maraming mga kalalakihan na hindi naman Marines, mga naka-long arm po. At nagkakagulo, may nakita pa ako nagbabarena, yung mga ganun po ba yung nangyayari dyan? At wala, na magputat.
3: Oo, mayroon pa, why na? Oo. Amo na mga katropa, ang papayag ni Attorney Melvin Matibag sang NBI. Nga ginklaro niya sa kiway kami tayo, no? Kag wala sang instruction ang presidente ta nga ari pa ginang isa last mga katropa para at least before kita magtalakay ni Mr. Yanta, ang posible nga mga nagkatabo bla dito sa Senado mga katropa. This is one historic nga event diri sa Senado nga kita mismo nat kibot kag na daw kahuluya black style nga mo ni to Ario
7: sa press ko ni namin yung pong aming records ng aming pong mga ahente at mga employees. Siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI, ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po, no?
3: Ang isa ni ka driver ko
7: humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad pinahawak, pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya.
8: So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya ng mga
7: as a driver
8: assist
7: po
8: sa GSIS?
7: As a driver po ng grupo po.
3: Driver
7: po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po.
3: Mga alpha nila, mga hente nila.
7: Tao, tsaka meron po rin kami tinatawag na mga alpha or assets. Yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
8: Yan po bang mga responde sa GSIS para isecure or armed NBI agents?
7: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wick Veloso is to secure and panatiliin po yung kapayapaan ng peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang ano po tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po.
8: bakit po may drilling involved?
7: Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po mga yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from that from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Biloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po makamadaanan na yung lugar po na yon.
3: Tiyan mo na, mga katropa. Okay, so ang intent nito, mga katropa, hindi masudlan sa sinuman. Pero ang pagpahayag to, may aras ng NBI, aras sa sulod, no? Ang defense sa NBI, ito kami to, because nga gintawagan kami, tapos hindi compelled man sa mga katropa sa ilang responsibilidad para dito. Pero ang balyas, nga hindi kami to yaka diretso pa penetrate kay ti. Hindi man ginambala na kami gani nga kami. Ang statement, mga katropa, sa Office of the Sergeant at Arm ni Angot Sining Nagakalatabo, katropa, no? Ni Retired Police Major General Mau Aplasca, nakita nila ang grupo sang NBI sa likod sang Senado. Nga nag-warning shot, warning shot sila, no? Despite sang kadamo sang tao, ha? Nag-warning shot sila sa NBI kag wala nga ga-expecta sila after sang warning shot kay nagpakilala man puno NBI. Nagpalupok sila instead nga i padalom nilang armas nila, ginpataas nilang armas nila, mga katropa, no? So ang pagbasa tadi nga base kuno mabato ang NBI kag nagpalupok ang NBI, pero no, amo ni gipahayag ni retired General Mau Aplasca, mga katropa, no, ang ini nga mga order sang Office of the Sergeant of Arm, katropa, is halin sa Senate President, no, nga wala sa may makasulod da nga mga grupo, no. Ang pinakakwapalamakutanon lang di sa aton pumuluyo nga ang mga law enforcers naton kinahanglan pa magbailuhan na isang lupok. Question subong, ano ang coordination sa NBI sa Office of the Sergeant at Arms, no? Kung may aragin man, no? Pero king klaro man mismo ang aton nga Office of the Sergeant at Arms naghambal, tingin nga, why coordination, wala sang komunikasyon, halin sa NBI, as to arrest sa kay Senator Bato de la Rosa sa siling panahon, sa kanyang gabi nga to. So, nag-coincide, mga katropa, istorya, nga, okay, wala gid man sang intent nga arestohon. Now, ang question naman karon sa OSG, mga katropa, alas 2:30 sa kagahon, wala na makita si Senator Bato de la Rosa dito sa Senado. Kay kuno nga tiway man niya sang usual, ang usual nga ginaybo sang ano, basta senador ko magwa sunod, why man niya gina question mo, basta kilala, no? So that time nakapalagyo, nakagwa si Senator Bato de la Rosa sa Senado, mga katropa. Now may pamangkot, may plano bala nga sa sina sang gabi pagwaon si Senator Bato de la Rosa sa Senado, no? Kag connive, katropa, ang office o kun ang Office of the Sergeant at Arm para mapagwa sa mga katropa, no? Nga amuna ka stiff kayo ang depensa sang ining Senado sa mga law enforcers naton nga rasgwa, no? Naka very sensitive sang Office of the Sergeant at Arm, no, sa panahon nga to, because ara ang mga senadores dito sa sulod, ha? So amo pa rin gina-imbestigahan karon, no, may ara bala sang plano game plano bala ang pagpuslit ni Senator Bato de la Rosa from the Senate, mga katropa? No? Kiti, bala mo, may pending warrant of arrest, no? Sa ICC, mga katropa. As to legality, sa sining ginahambal ta nga arrest, mga katropa, whether mahambal sila nga kinahanglan pa sa authentication sa local court natun sa atun pungso para maserbi ang warrant of arrest yun, ha? Why ta kabalo kung may aragid man effort kung ginihimo, no? Pero at that time, wala sang order nga dakpon si Senator Bato de la Rosa, katropa. Now, amuning medyo interesting part, no, kaya may mando ang Senate President kuno mo, no, nga i-secure gid ang Senado. Well, isa ka pala magkutaan nun dito, mga katropa, why is it nga nagabihan ato mga major majority members ang Senado dito, no, dito sa gabi ka to at tutusle, ah, hambal nila nagahulat kami sang transmission o pag-transmit sang impeachment article sa amunding lugar. And question is, nga wala tong iban ng mga senador. If nagahulat sila, dapat mga senadores tanan at tutoy, no? Pero, these are new majority members sang Senado at utos gabi, no? May ara ba na sang plano? Sang sila ang gabi katropa? Anong gakatabo dito sa sulod? No? Are they there because nga ti ara si Senator Bato de la Rosa dito? Sa Senate, mga katropa? No? Nga atuto sila? Nagabihan sila? No? They stayed like 10 eh. Ah? Ang istorya sa pinaka mga senador sa niya, after nagkunway kami sa sesyon, most probably puli naman kami. Huwag kami katinerda. No? So, tanaw ito eh, ang iraday-day-day-day ta, may SOP abi eh, ang OSA kuno eh. No? Sa sining ano, and ang isa sang ginakabig natun kuno nga SOP kita nila is magpalupok. Pero ti pamangkot mga katropa sa diri, mapalupok ka muna mo tawo, no? Kag talatapan pa sa Senado. Ang kontra nyo, nakilala nyo man NBI, no? Why sang proper coordination? Why may kintawgan nga mga tag-ASCA officials ng NBI pamangkot nga ari disla ara sa silikod nga masulod sila, no? Now, dirita kay para may qualify nato if there's really an attack sa Senado, mga katropa. Oras nato 9:05, balik kanta ni mga balita ta, mga katropa, sa sini pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
0: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
9: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee mix.
1: Ako si Reddell. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold. Coffee mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka. Samphone Gold. Live testimony.
2: Sonny Villaneva po. Masakit ang ulo ko. Masakit ang katawan ko. Namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako. Nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. Gaganda ka pa.
10: XFM 103.9.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
13: Luzon,
12: XFM, Visayas,
14: XFM, Cebu,
15: XFM, Bacolod, sa XFM.
12: And Mindanao with more than 50 strong nationwide.
13: Sumasa inyo
12: on air
13: and online.
12: XFM Network Philippines.
13: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
12: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
16: Further,
17: yung nag-atras ang public opinion.
12: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
17: Nga medyo isog pasalayan.
12: Ini ang bullseye.
17: Ginatay, dahil tayo mga katropa ang nagkakaratabo dito sa Senado para malantaw ta. Kung may aragid man sang drama, ganatabo nito mga katropa prior sa pag kadula sa pagpuslit ni Senator Bato de la Rosa sa Senado mga katropa. No, amo ni pinakaula po para makutanon mo, no? Kay gabalik ba na sa question sa kredibilidad sa Senado nato nga natabo ni siya. Nga ang mga law enforcers po nato ang mga ginapakan na ito, magdiniroha ito mga katropa. Well, sa nagkrihay na yung mga panig katropa, may araman sa pananawan mo, no? May ara man sa pananawan sa mga bagay gini. Ngati ang Office of the Sergeant at Arms niya kinanglanamon proteksyonan ang Senado kay amo ni obligasyon, no? Kung iatakihon ang Senado, kami ang una nga madepensa, masuporta ang ato mga enforcers na kung diri mga katorta. But since nga ang tirohay mga katropa kag ang pag-aaway upod eh, no? Ang duha ka mga law enforcers natin sa tungkong sa Pilipinas mga katropa, NBI kag ang Office of the Sergeant at Arms, no? So diri mga katropa grambal nga base may plano kag base may drama nga natabo to, no, para mapupuslit to eventually si Senator Bato de la Rosa mga katropa. We have on the line we have Magdalora Party List Representative formerly we have Sir Gary Alejano Kong. Good morning, welcome sa programa sir.
5: May aga, Arwin, kag sa ato niya mga tagapalamatay mayong aga sa tanan.
17: Aha, you've been in service, sir, for the longest time. SOP, Office of the Sergeant at Arm, kinahanglan proteksyonan ang Senado. That's why the first fire, the warning shot against the NBI. NBI is there to secure the area, Ambal, Manila, kagawala sang arrest, sir. What is really the standard operating procedure? Sa muna yung mga sitwasyon, sir.
5: Well, unang-una, bisan sa din ka, amo na ganyang ginahampal nila na may tolerance, lalo na law enforcement, no?
17: Oo.
5: Oh. He just don't pass maliwanag na basis, di ba? Kasi ba siya magkamali ka?
17: Oo.
5: Oh. Okay, Tani, kung under peace ang Senado from rebels, from invaders,
17: oo.
5: Oh. Wala. Karon merong balita, no, na ang NBI mag-serve ng warrant of arrest.
17: Yes, sir.
5: And also, nakita man nila na NBI.
17: Oo, napakilala eh.
5: So that's government troops.
17: Oo.
5: So that means, kailangan i-clarify mo yan kasi assuming na lang nakita mo parang aggressive doon sa vicinity o sa door.
17: Oo.
5: Pag binaril mo yan, NBI yan, government force yan. Diba?
17: Oo.
5: So, kailangan i-coordinate mo kaagad yon. Kasi wala naman maliwanag na aggressive action on the part of the NBI na tinanglan paputukan mo, di ba?
17: Mm-hmm.
5: And also,
17: mm-hmm.
5: Ang inyong area of responsibility na ginatawag mo, ari ka lang diyan sa Senado.
17: Oo.
5: So, yes, you don't care about the area belonging to the SIS or even outside of the Senate premises.
17: Uh-huh.
5: Kasi otherwise, lumalagpas ka na.
17: Uh-huh.
5: So, dapat ang nakita ko dito,
17: uh-huh,
5: wala namang actual intrusion ni nagsulod sa sa Senate.
17: Uh-huh.
5: Kag forceful ang pagsulod. Eh, di siya nagsunod dahil eh, hindi mo dapat magpiruhan eh, kay gobyerno yan.
17: Oo. Yes,
5: so,
17: sir.
5: So, kung for school at binabaril na kayo, ano yun, pwede yun, as part of the defense. Pero, at sa piyak, ang sa defiers, tapos may duda ka lang, na ba si mag-serve ng warrant, simulan na inyong na din paputukan.
17: Oo.
5: So, for me, maling-mali na rules of engagement. Baka nasanay sila, pagka hindi lumaban, palabanin.
17: Oo.
5: So, kailangan tutukan mo ka agad. Hindi eh.
17: Mm.
5: Yun yung nakita natin. And assuming na ang duda mo ay mag-serve ng warrant of arrest ng NBI. Yun ang ginahambal ni General Aplasca, no?
17: Oo. Mm-hmm.
5: And remember that warrant of arrest is a valid warrant of arrest.
17: Mm-hmm.
5: Eh, obstruction to justice ka na, obstruction to valid service over warrant of arrest.
17: Oo.
5: Uh-huh. No, maigo kasi na, no? So, kabalo makita na ignorance of the law excuses no one, lalo na hindi naman sila yung mga illiterate, kabalo pa rin sila, di ba?
17: Yes, Kong.
5: So, balik kita sa rules of engagement natin,
17: uh-huh,
5: lalo na may background naman sa police na community ang gina-engage.
17: Oo. Uh-huh.
5: Nandoon ka agad ang maximum tolerance mo. Kailangan tingnan mo muna kung ang sakyakda ay clearly na nag-post ang threat sa imo, gintiyo ka, and you're just responding. So, maling-mali ang ginawa ng Senate Security.
17: Dito palang, dito takong sa pag-warning shot. Is it appropriate? May mga media sa sulod, damo sa mga ano, nagpakilala ng NBI, what's supposed to be dapat tumatabo, sir?
5: Pwede lang ida doon nagadula at
17: Okay, sige sir. Sige ko.
5: Just come again?
17: Nagpakilala ng NBI, nag-warning shot ang ining aton nga Sergeant at Arms sa Senado, nagpakilala NBI amo ni statement ni ano mo ni isang OSG nga nagpakilala, nagpalupok sila, naghatag sila ng warning shot, nagpakilala man to NBI. Pagkatapos, instead nga i-down nila ang armas nila, ginpasaka nila, nag-open fire. So, what supposedly ang dapat matabo after napakilala sa ilang NBI kong?
5: Kailangan positive identification ka kung sino na. Pero, indutang na lang natin na pwede man kasi magpanggap ang ano, magpanggap ang tantin o lang na police, military o NBI, no? Na hindi kagisigurado. So, ang pinaka-dates mo da is yung threat talaga.
17: Yeah.
5: Ngayon, sa pinang naging taas ang baril, kinahanglan, may aramig yan, upon. No, kabalo mo lang na media. Kaya may media sa Kiyak, may media din sa ano, kabila, although hindi nakita masyado sa Senate.
17: Damo tao eh.
5: And then, may ara na siya, exit na siya, may ara na nga CCTV. So, kung itakto itong nabatihan natin na itago ang CCTV, that's the problem.
17: So, may statement which I think na batihan ito Senator Estrada. So, this could have been prevented if ever. Kaya kung ang lupok istoryahan ta, kung grabe mo. Asud-asud mo, barak mo, tiruhay gid sila. So this could have been prevented kung may ara sang confirmation of identity and there's time to, istoryahan ay kag-confirm sang presence nila.
5: Ang mga hambal ko gani, hindi ka man ikaw yan, naara ka, na may detachment ka sa putok-putokan sang bukid, na hostile area na pag may nag-iyo sa palibot,
17: plakpan mo.
5: Mo dayon as hostile.
17: Ara
5: ka sa Senado, sa building ng USIS. Sino ang pwede mo i-treat? Sino ang inyong gulaton na nisubong ka mo na illegal? Una eh. So dapat mataas ang inyong threshold. Pag-verify kay nga, kasi may maigo ko to sa piyag, mga janitor na sang USIS, mga guardia sang USIS.
17: Armas
5: na yun. USIS na mong hindi man makasulod ang mga tao o sinuman na illegal ay butang natin. Kasulod sa compound sang USIS, kaya may gate ang USIS, may guardia. So, ibig sabihin, anybody na magsulod sa USIS, most likely illegal. And hindi threat. So, pag binaril mo yan, every time you fire a shot, make sure na threat ang atubang mo and make sure ang mong sa paligid niya. Yun ang safety procedure sa pagpaputok eh. The moment na binaril mo yan, tingnan mo kung hostile ang imong tiruhon, kag ang paligid niya, paano ngayon kung lusutan ang putok niya, ang daming namatay sa kanila.
17: So, this, ang reading ni Moya kung si General Aplasca went overboard. I mean, nagsobra sa iyang assumption niya. Okay, this is a threat. Kinahanglan ko na magpalupok. Kinahanglan ko na mag-warning shot, sir.
5: Dali mo na. Come again?
17: Si General Aplasca, what do you think, Kong? Nag-sobra na siya sa iyang apprehension niya. At itong nakita niya, threat to siya. Which, ano, pakilala man sa NBI. So, I need mapalupok na ko. So, daw sobra. Though he went overboard sa expectation, sa assumption niya nga threat to ang mga tao sa likod.
5: Yes. Kasi unang-una, mag-warning shot ka, siguro isa, dua. Pwede ka na. Okay na, tinga. Tawag sini, nga ang grabing butas ng talanin, no? At maraming putok na narinig. So, isa, dalawa, assuming na lang nag-warning ka, pero sarado ang door. Di ba? Kung panaw mo na threat, piling ko gani, assume mo, isa-isa tiyak eh. So, pagka nag-warning ka, just to prevent at that moment na masulod, wala ba gani gamble kung magsulod o hindi. Then, pa-verify mo sa tiyak, may kontak ang model sa isa-isa, I believe, tungkol kay Garenka mo dahil you have a coordination sa guard sa security din sa PIAC na may gate na mo. Maliban sa internal na mga access dito sa tulog ng building, may ari din na gate sa buwa nga na po. Nalusutan mga nalala sa desires. So you should have verified.
17: Kaya
5: the area is not hostile. Maybe si General Aplasca felt hostile because he's defending ba to?
17: Oh, yun. Oh. Oh, the reason we ask this, Kong, because the statement from the Senate President said the Senate was attacked during that time. Anong komento mo ni Kong?
5: Sa tanaw ko, overreaction ng kay Alan Peter, no? Paano sa maghambang na I don't know, ha? Bakit na nga yung man pang permiso si Aplasca, General Aplasca, na hinuho niya na. Kasi imagine mo, puputok ka. Diba?
17: Oo.
5: Eh, so, makita natin ang mga security, ang Marines, nagtuot na sila sa bullet vest, diba?
17: Mm-hmm.
5: So, may protocol yan eh. May suspend yan eh. Hindi, isara mo lahat, lock mo lahat. Kasi detented ka man, hindi ka man offensive eh. Diba? The moment nga ang threat na binatanaw mo mag-cross doon sa linya mo that time, pero dapat active lang kayo. Especially yung trabaho ng TNT dyan sa loob ng mga Marines, saka si attack service lang yan, hindi naman nag-permanent empleyado sa Senate. No? So ang reaction ni Alan Peter na under attack, that's overstatement. No?
17: So, amuning medyo nag-international news na kita tungkol sa amuning. Just because nga Senator Bato de la Rosa is there, nagtabo ini nga mga sitwasyon dito sa Senado. Well, sa likod si Nikong, anong dapat maintindihan nato? Ano ba dapat maintindihan sa tao?
5: Well, unang-una, nagsugod lang ina nga medyo may tension because of Senator Bato. So si Senator Bato, and even if yung warrant of arrest niya hindi nagwa sa publiko, naging report sa media, wala nagwa, pero yung mga high officials kabalo na sang warrant of arrest. Kabalo na, and that's the reason why na nagpanago si Senator Bato.
17: Oo, may coordination. So,
5: that's the reason why, kaya nga, he was informed. And even publicly, it was confirmed by Boeing Remulia last year.
17: Oo. Oo.
5: So, kapalo na sila. So, karon, kay masulod siya because of the Senate too. Diba?
17: Oo.
5: So, kapalo sila na pwede arestuhon si Bato.
17: Oo.
5: Bukang si Senator Alan Peter Cayetano, kabalo na siya. However, they're trying to push a narrative to the people that the ICC doesn't have the jurisdiction over Senator Bato, na kinanglan maagi sa local court. Mga abogado, ito problema lang kung kaya nilang balintungin ang mga justification, kung kaya nilang gawin. But that is not the case. Example, si former President Duterte. Hindi naman binaan sa Interpol yun eh. Because we also have our own counterpart Rome Statute. Ang Rome Statute, it was ratified in 2001 by the Philippines. Pero kinrap ang Rome Statute mga 1998 pa, which we are a party of. So, kita, may ara makita nga sariling Republic Act 1951. Na nag-complement dito, makita ya applicable sa aton na kung may ara na ginasugdan na ang International Criminal Court na investigation or prosecution of like the warrant of arrest, may option ang ato ng gobyerno ya, may nakabutang to me, hindi naman judicial, di ba? May surrender that particular person. Di ba? So, Musilingon, ama tumatabo kay former President Duterte. So, even if they will challenge everything sa Supreme Court, hindi naman yung nakontra yun eh. Hindi yan na dipitunan. So, kabalo kita sila nga amo na dapat ang gagawin. Kasi hindi naman gagawin ng ITC na gagawa siya ng illegal eh. So, kabalo ang aton ng mga officials, especially the senators, na may basic yan. But they're trying to find a way how to deceive the people na amo ni. So, in fact, si Senator Peter Cayetano, for me, he's liable of cuddling a fugitive. Mm-hmm. Even the senator to be liable of tagging a fugitive of case or crime against humanity. So ibinabalibalin to niya kung ako wintong ako ang nasa executive. Of course, this is just my opinion.
17: Yes, sir.
5: Kinibinsis na tayo naka-arrest na si former President Duterte. So that means hindi walang pagkakaiba yung kaya to. So pag ganun, I will order the PNP and KLP Marines elements na i-pull out sa Senado. Lang yan. And I will communicate to the Senate. Senate President, I'm giving you 3 hours or whatever. No, 12 hours or 22 hours. I will give you ultimatum, you surrender. Senator ba to? Otherwise, papasukin namin yan forcefully. And then we will arrest everybody obstructing the service of the warrant. Kasi that's valid eh. Naniwala ka nga tama yun eh. Ayun, narinig ko nga si General Torre. It's not transitional na kung kailan mo lang gusto implement ang itong batas, saka mo nalang implement. 40 senador eh, saka mo nalang implement. Diba? Eh, lalo na sa panahon nila, lalo na pagka ikaw ay walang nakatsinelas ka lang yan o nakapaapa ka lang. Wala nang explanation, baka binaril ka na eh.
17: Yes, yes. So, with sa imuya kung ang ininga protective custody ang gitimo sa Senado, this is inappropriate.
5: Yes, it's inappropriate kasi ang you are protecting, it's protected custody, you are providing custody or sanctuary, you are protecting a person charged with crimes against humanity. Hindi na lang sila na na kaso may penalty nga pictures in below, kabalo mo na sila. You are not immune and there's president before like Senator Trillanes, di ba? Si Senator Laila de Lima. Nagpahuli siya doon sa Senado kasi nga may valid warrant of arrest. So, klarohon lang natin na itong si Senator Trillanes na hindi nagwa sa Senate because that is a precautionary measure at that time. Pero wala sa warrant of arrest nila at that time, so they cannot force it. So, it is not equivalent to the situation of Bato right now.
17: Gina-question pa dyan po ng warrant of arrest. There's no warrant of arrest daw eh from the credible court. Hambal ni Senator Antonio, Senator Alan Cayetano, hambal niya, sige, there's no warrant eh. So, wala sang dapat isurrender. Wala sang legitimate warrant of arrest dito during that time. So, it goes to show sa inyo, nga daw, hindi amunay dapat ang giho sa Senado with the case of Senator Bato de la Rosa Kong.
5: Yes, kasi nga may dalang warrant eh. Hindi ang pariyo sa ato na korte. Lain ang korte na ito, that is an international criminal court. And kabalo mo na pa na yung international laws na na-recognize natin, may complementary law nga tayo in yung Republic Act 1951. And balikan ko liwat. Hindi can deceive the people. I-explain na balibalintong yan, lalo na si Senator Alan Peter Cayetano, kasi makwento lang yan, pero actually, kinukontra niya rin sarili niya. In fact, he was a signatory when the Republic Act 1981 was approved.

0: I will implement this. File na lang kamo kaso.
1: Oo. Ano pang nanto mo kong there's a plan? I mean, may plan, no? To just really protect Bato de la Rosa. Eventually, nakibot na ta. Why not to si Senator Bato de la Rosa sa Senado?
0: Oh, klaro kayo na ang dinimo nila is to protect Senator Bato. Pero it was a desperate attempt on the part of the Alan Peter Cayetano for the purpose of installing him as the Senate President. So, ilan na nangyayang din plano ay mag-ano sila, mag-take over, no? So, ang akong pananaw na, regardless of what happened, mas maayo ba na yung wala na natin ka natin bato sa sulod ng Senado? Kaya mas madali itrakta sa buha, di ba? And basta decisive lang ang aton executive department.
1: Medyo ang aton nga gobyerno is falling back sa pag-service ng warrant of arrest kong during isang atong gabi ito gahabal to sa lang there's no concrete nga order to arrest Senator Bato de la Rosa. That's why kami to. Do you think there's something wrong? There's something happening around?
0: Well, hindi natin malikawan, hindi magkakadalo kung ano ang mga tawganay at mga hagel na ginobra, no? So, kabalo makita nga ang presidente, hindi mo na-aggressive yan. Actually, nakita ko ganun yan na mapagbigay, mabait, no? So, pwede nagkaroon ng mga negosasyon dyan. So, ang way out pa lang ni President Marcos, at hindi mo natunta ang decision sa Supreme Court. But for me, bakit ka nagulat sa Supreme Court? Walang TRO. Yung implemented habang walang TRO. Diba?
1: Sabagay.
0: So, pwede naman na, sila ko gano'y, I cannot decide for this government, for this administration. Kailan na nga discretion how to do it. But at the end of the day, I believe. Kailangan i-implement ang warrant of arrest. Otherwise, makatawa-tawa ang aton na administrasyon.
1: With this happening, kabalo kita nga medyo nagkuha sa tension sa international community ang ininga hitabo having this situation sa Senado kung kagadamo man opinion damo away sa social media damo sa mga opinion nga ginuha ano ang mensahe naton kong para sa aton pumuluyo?
0: Well, ang nakabuso dong sa pinakadalon sa division sa mga Pilipino. No? Piling ko gani ang isang magkapamilya. Nag-inaway na to the point na daw magkinatyanay na bla. Na wala mang gani kabalo ang mga idolo nila sa ila na ginahimo. Kag sila man mismo nga daw mapatay sa pag-explain, wala mang gani kayong kindi sa sitwasyon. So, at the end of the day, ang mga leaders na pondera sa babaw, ara sila that because of the people, because of us. And therefore, pag meron tayong hint that they should be held accountable, dapat open ka natin na because it's part of the process. Karo kay ba si Sala ang imong na ipinaglalaban? Ikawapan pala ni abusado pala ni ang imong ginaidulo. Diba? Kasi alam natin ang promotion, social media, and the campaign, they are all information given to you the best way possible. Kaya yung kapandiyak ka mong magapangaluyag ka lang, tanang ngayon mo, okay. Karoon kayo nagbuto ko na, impyerno na gali. So, in between nun, hindi naman yan katapusan because every 3 years, the reboot tayo through elections, diba? So, tayo ang poder ara sa tao. Huwag tayong pabulag. We should decide. Kaya gusto na example ko lang gani, nga patay-patayan kada kay Digong Kabalo kag rin sang issue sa likod sina. Tapos, siya gani, walang kabalong ara kada patay-patayan man, diba? So, kita yan na design, tapos sa pungso ng tanaw na ito para sa Pilipino. No, so, ako gani, even ang mga anti-Duterte, ginambalan ko man na Pilipino tatanan, hindi nyo na ipagmurahin na tambalan natong bobo ang mga lagi na sa siling na itong nabibigay. So, natin si Pilipino tayo na at the end of the day, kita tanan ng tamaan kung palpak yung mga leaders natin. But we should be standing up for accountability and transparency of our leader.
1: With this, Kong Gary, thank you so much. Salamat, kid, sir. Mabuhay ka.
0: Maraming salamat, Parwin. God bless.
1: Inyo na ba ang mga katropa, si former

0: Ilay Okun na Magdalo Party List Representative Congressman Gary Alejandro, mga katropa, sa atong interview subong. Now, it's up to the Filipino to decide, mga katropa. Kita man Japon ni ang mga desisyon sa mga nagakalatabo diri sa pungsod, no? Budlay kay ti kongkis namo sa mga opinion, sometimes gaka-confuse kita. We just reach our authorities, our people, and right person to talk about this, because importante mapapresentan natin sa pumuluyo ta ang ining mga sitwasyon, no? Ang gakatabo sumong do ka ironic bala, we have crisis nga ginatubang ta, no? There's that impeachment for the vice president and nagdugang pa ni Senado kung is makon mo troops, puro ya ano mo, puro ya ara sa serbisyo sang ano na utod na na kat na ara sa serbisyo tanan mo NBI kagang Office of the Sergeant at Arms, sila yang gatirohay, sila gaaway ya, no? Amo to blang bal na to mga katropa, this could have been prevented kung may ara sang proper communication, since ngati amo to blang pinaka mga pamangkot mo sa kay General Aplasca. Since kung nagpakilala man to ng NBI, ti why is it, why nag-coordinate anay? Nagtawag anay, no? Ay ti hindi mo na magpalok panay kung hindi ka mo magpalopok man mo, no? Di ba? Kung why to nag-open fire, ang allegation is nag-open fire. Kita ta sa igo to sa Senado, katropa, grabe man mo, damo mo. No, so that goes to show nga may ara sang pinalok panay, ti nagambal man tong NBI, sige, why kami nagpalopok ya? Sino to nagpalopok? Doon mo na bla? Di balaan tara, no? Kung ano gidman investigation matabos ni mga katropa, no? Oras na ton, 8:40 na, mga commercial ta. Balik kayo ta pagkatapos. Ni standby, mga katropa.
1: Bullseye. XFM 90.3.
2: Super Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: At top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
4: yung nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalaya.
2: Ini ang Bullseye.
5: Ang Bernie, Sir Kenneth, yung cause of corruption in the Philippines. Raps the nation's progress and fairness. So, people neglect and silence enable this cycle, allowing injustice and to thrive and the country to suffer. So, Sir Kenneth, thank you. Salamat gid sa inyo. Oo. It was a cancer. No cure. May the Lord God save us, save the country. Amo ni, Ma'am Jovia Abudente, thank you. Salamat gid. Kag ari pa members ng class nato, no? Thank you. Sir Ramel Mamilya, dara sa Moises Padilla, salamat gid. Wala, what a shame. What a shame this is shown internationally. Sir Kenneth, thank you sa comment. We have Jessica Gonzalez, morning. Ma'am Ling Abanyo, may aga sa Kabankalani, mga katropa to. Salamat, gina. Thank you. Musta ka muda? Okay pa, maka-survive pa man, ah. No? Mga si Ma'am Ling niya, grabe ni, talented niya, mudamo niya sang pwede ma ano. Good morning kag sa kay Pastor Winston, Ma'am Miss Pa Marino Montaño, Diana Rain Bacano, Birayon Maricel Argo, thank you. Salamat gid sa pagpamati diri sa aton programa. Amuting ang balong ko lang ng comment ni Sir Kenneth yung kasi niya, what a shame for the Filipino, what a shame. Bigra kita yaman, no? Ang mga law enforcers pungsod Pilipinas, gaway-away sila. In BI, kag ang Office of the Sergeant at Arm, no? Sila niyang nag-aaway, permi. Ay, nako, o kabuhi. Alas 9:50, may mga press conference, mga katropa, ipatigay, may fact-finding, ginhimo, tustuboso, sa pila ka mga human rights groups, no? Well, siya, kung anong pinaka-latest reports na. Now, oras na ito, 9:51, ma-commercial ta na, mapaalam ta, boss naman, no? Sa aton nga palatuntunan. Naupod na ito sa technical side, katropang Chris Librando, sa aton station manager, Mr. Richard Lipa, sa aton CEO, President, Dr. Remy Lutuoy, ako na mas katropang Win Salinas. Boss naman, God bless, mga katropa. Whoa.
0: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Sister Pain!
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ko mula isa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
12: May ninja ka saan? Tinubuan ba ang parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you no talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
6: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
14: Kasi si Lunarcy sa una, gayon yung kusang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
15: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo man ko sina ha?
16: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
15: Oo, oh, gali, diri yo.
16: Ah, dali na.
17: Tila ba may hangin sa tiyan?
18: At masakit sa pakiramdam?
17: Kabagyan!
18: Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang,
18: tanggal agad ang kabagyan. kalabag.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: na all-in-one.
18: Sa presyong magaan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di-pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang ang music, magkatapos bukta ko, blamaya, natin sa mga balita, blamaya, sa mga DJs, nalakad, blamaya, blamaya.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
4: Simply,
1: may how, kid, dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Tingin mo!
7: XFM 103.9.
8: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: akong kasubong pag wala sa makapugong sa akong wala. Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akong baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian dire lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
2: Exciting.

0: Nga pala nga hinali lang ang nagsakit ang tiyan ko. Samtang nagainom kami sa mga abiyan ko. Sa pagsaulog sa pagdao ko sa palumbasang kabayo. Bah! Si Gino. Siyang nagbukas ang pertahan. Amigo ko ini siya. At pasunok sa iban ko ng mga kilala. Madasig ko ini siya. Kung abtikay, balikay ang hambalan.
1: Oh, nagkasakit ko nung tiyan mo? Ano ba lang natabo, Hendrik? Wala ka natunawan?
0: Amo siguro. Mapahuway lang ako, Dres Samayo. Basi kung nakuha lang initugay-tugay ang sa pagsakit sa tiyan ko. Ang laon po kung nagpauli ka na?
1: Ah, wala akong makapauli. Ginawiran ako sa akong abdiyan nga doktor. Kagmayo man gani nga hari ako. Kung may kinanglan ka, tawagon mo lang ako, ha?
0: Salamat, Kid Gino.
1: Dala ko na ganayon sa tubang sa hulot mo.
0: Ate, mas mayo.
1: Ate, sige ha. Mahalin na ako. Pahuway na, ha?
0: Okay.

wala makahibalo si Henry. Nga diri ako nagdayon sa tubang sang kwarto niya. Diri sa hotel. Kaya ginabantayan ko siya. Kinahanglan, makahatag ako sang kwarta kay Maris. E kung hindi, ipadakop niya ako sa pulis. E di ako maluyag na mapreso. Apang sa din ako makuha sang kwarta? Sa din?

0: ikaw galit, sir?
1: Oh, nagabugtaw na ba lang amigo ko?
0: Ay, oo. Nga, sir?
1: May dala ko nga chicken soup para sa iya. Mayo ni nga supas para sa nagasakit ang tiyan. Ipahigop ko ini sa iya. Oh, Henry? Are na ako. Oti, kamusta ka na?
2: Mayo kay... Medyo na kanay-kanay ang pagsakit sa akong tiyan.
1: Mayo ko na mo. Ay, oo gani. Gindalan ko ikaw sa chicken soup. Mayo ina. Kaya hindi ka pa makakaon sa sulit niyo pagkaon eh. Wala ina sa kontra sa ginabatsyag mo.
0: Ay, sir. Ako na lang ang makapahigop sa iya ah.
1: Ate, mas maayo. Ate, sige ha. Mahalin ako. Kaya may bisita ako nga makikita sa akon eh.
2: Ate, sige amigo. Thank you, kid.
1: Wala sa anuman ah. Wala siya makahibalo. Nga may hilo ako nga ginbutang sa sabaw sang manok. Isa ka hilo nga natukiban ko. Kagbisan ako, wala makahibalo. Kung nga ang ako nisimpon ko ina sa mga pagkaon o kung ilim nun, mapatay ang bisan sino nga makakaon o kung makainom. Ang amo nga X-Factor sa pilakadlaw, makwartahan ko ini. Madamo na ako sang napatay apang wala nila matukibi ang parte sa among hilo. Kag isa naman si Hendry nga mabiktima ko kung matabo. Ha?

0: Nasakit sa tiyan ko. Ito sa ginasunog. Miss! Miss!
1: Sir? Ano ko, sir? Ano mo tapos sa imo, sir? Nga na ko riit ka, ha?
0: Kasakit sa tiyan ko. Duwin na akong makagagwan pa. Mapungko ako sa kama.
1: Nagpunggo siya sa kama ho. Pag napungkok ini. Ayun niya, ginapokpok ang kama ho. Uy! Ang lang ang kama. Ang kinilimay. Kadalang ba ang liog niya ho? May Diyos ka! Ano bro natabo sa iya man? Kalayan sa iya tuloko? Hala! Kinapoy niya ang lawas niya sa ulunan. Nagbangon na siya. Ay, sir? Hala! Kinapoy naman niya ang lawas niya sa kama.
0: Martel! Martel! Na'y naghahandong sa pagpatay sa ako na!
1: Sir?
0: Tawag si Gino! Ako nabiyan niya

0: na nga nagkalma na siya. Kag nakapahuway na.
1: Doktor? Anong iabalatian?
0: Wala akong makahibalo. Ang ilang doktor ang makasugid sila. Tawagan ko siya kag pagkatuon diri. Amoy nang iya personal nga doktor eh. Amoy nang nagauyat sa iya. Gani, siya lang makasugid kung nga nagaamon sila si Henry. Ayan, may ginatago siya nga balatian. Kaya makasugid lang sila, amo ang iya personal nga doktor.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon,
3: edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag. Balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa igayong lawas.
3: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasig mo taas sugar mo eh.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka dasig ka kapuyon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa igayong lawas.
3: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A,
5: C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo, sang presyon, sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
5: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Bay, hindi bala, day off mo?
1: Nga, Aman.
0: Kabalo ka. May guest akong ginabantayan. Kami balatian siya. Tugod ang buton siya, Day. Dumabuang siya mo. Naghasala siya. Kag nakadlo, kuya. Gusto ko nga may kaupod ko. Pag ikaw taning updon ko, Day.
1: Ay, Day, may date ko galing.
0: Eh, manugi ka mo, ha?
1: Malantaw kami sang sine. Kag makaon kami sa gwa.
0: Eh, kung makatapos ka mo date, bilang kung bisan makadali lang ay, tinahadlo ko sa nagkakatabo sa iya.
1: Kaya nga bala nga hindi na siya pagdalon sa ospital, ha? Nga nga ginapatinir pa na siya direya sa hotel.
0: Amo ba lang nabatian kung nga ginahambal sa isa ka doktor? Dalon ko lang sa ospital para nga mausisain isang maayo dito.

0: ako sa nakita nga diferensya sa lawas mo, Henry. Pero may hatag ako nga bulong sa imo. Nga mo ang makapakalma sa imo. Palilaga na ni naton. Matapos mo nga mainom mga mga bulong, kag matapos ko ang pag-examine sa imo, ipadala ko ang resulta sa espesyalista sa balatian sa tiyan.
1: Salamat, Yedok. Kabay pang magayon lang ako sinya.

0: Ba, sino naman ini ha? Sabton ko. Hello?
1: Ako ini. Lahit ka naman sa imong gintugan nga mabayad sa imong utang.
0: Oh, mabayad ako. Mabayad gid ako, Meg. Apa magulat ka lang, anay. Kay makakwarta ako sang dako sa simana ngayon eh. Last na ini ah. Sa dansong na simana, makabayad na ginako sa imo.
1: Ano nga makabayad? Nakabati ako. Na may haris, tuwanan ka nga nagahulat sa imo.
0: Ano? Ano nga waran to, barest? Wala ko yan sa akusasyon ah.
1: Pasi kung nalipat ka kay Mares, ang ikalima mong asawa, kalakpon ka na.
0: Ano?
1: Oo, gani. Saan ka ba makabayad sa akon?
0: Kuna mo, hambalon mo si Mares nga i-hold anay nga akong arrest warrant. Kagmas mayo, kung patyon mo na lang siya.
1: Lain ulo ka gin, no? Pinakapakiti sa siya mong maubos mo kada adlaw, Kino.
0: Bay.
1: Bayarin ako sa utang mo. Kung hindi ka gusto, nga masapwa na lang ginalangawan sa dalan.
0: Magbayad ko gani. Mabayad giko ah. Hatagin ako pala sa isa kasimana.
1: Bueno, isa kasimana lang ang plaso nga ihatag ko sa imo. Pagkatapos sina, kung hindi ka ba makabayad, patay kang bata ka. Hindi ka maglahog-lahog sa akon, Gino. Hindi ka magpasalig sa akon. Kay base kung nagasalig ka nga hindi ako magtuman sa akong ginasiling sa imo. Isa ka si mana, ha?

0: Kumusta na ang pamatsyag mo, Henry?
1: Medyo maayo na. Inapaabot naman gani sa bong si Doc eh. Nagsiling siya nga dalaan niya ako sa bulong para tumaroon ko sa bunga adlaw.
0: Ah, ari na sa ako ng bulong nga ginbakal niya.
1: Aha?
0: Oo. Nagsiling siya nga sa gabi na lang siya mabot. Kaya may ginkatuan pa siya nga pasyente. Gani ginliog lang niya ako. Ngayata ginisay mo kag ipainom.
1: Tiho. Oo, Gino. Salamat kay napadala niya sa imo ang bulong ko.
0: Anay ka. Oh, ari ho. Aring bulong mo. Isa lang anay ka bulong ang tunulon mo, ha? Kataas nga daan sa miligram sini. Oh, ari ho. Anay ka, ha? Kay makuha ko sa tubig sa lamisa. Aring tubig mo, ho. Madali lang, ha? Kaya ibutan ko sa baba mo ang tablita ngayon, eh. Kaya pagkatapos, padalundulan mo sang tubig.
1: Abi.
0: Aring tubig.
1: Ito na. Natulon ko na.
0: Good. Sige na. Magpahuway ka na. Kaya maabot ka rin ang doktor mo. Agod niya ma-check up sa imo.
1: Oo, Gino.
0: Ate, sige, ha? Amo na ako. Magpahuway ka lang, Tiri.
1: Salamat liwat, ha?
0: Wala sa nganuman, ha?

Wala siya makaibalo. Gaginbutangan ko sang hilo ang bulong ato. Kag pagbalik ko, patay na siya. Babantay la ako sa akong kwarto. Gagildayunan diri sa hotel.

0: with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: The Secret of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sining pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo kaadlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nag batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini.

0: pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
0: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Southern Plus Gold.
0: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josiel kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit diri kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa naton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na naton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The secrets of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
1: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The secrets of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The secret of health. Santhol Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato siya nga lawas. Ang collagen dakong epekto yung sini to maintain sang manami firm na ito sini nga skin. At the same time nagapanami sa ato sini nga mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sini nga brain.
2: The secret of Santon Gold Live Testimony.
3: Aurora balik sini luar Laguna. Lagi nga sidi ta haring gabi matare sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling hindi na ho na sidi kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing.

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon.

0: FM News Central.
1: XFM Time, alas 10:46 na mga katropa, may nga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sini ka man sa bungobain sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes. Thanks God it's Friday.
2: Wow, ka-perfect.
1: Kita naman diri mga katropa, maginup na humali na las 10:30 sa aga, tubtob alas 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga aton tutukan. Talakayon kag diskusyonan si ini nga adlaw. Mayo 15 tuig 2026 mga katropa. Subong agang inyong kaupo diri si katropang Franz Andrew Burgos.
0: FM News.
1: Sa mga naga-monitor na tara-subong sa aton sa radyo, sa social media, sa streaming app, kagun sa ring kaman, mga katropa nga nagapamati, tutob sa malabutan sang sining nga waragwagan, tamyawon tas lana isang good morning daraw.
3: Di na kamo?
2: What?
1: Di na kamo. Kaya ti mga katropa, sintro na.
0: Sentro.
1: Update nyo na kami dere, no? Sa samtang mo dira mismo naghikot sa inyong mga talapuson, nagapreparar sa inyong palanyagahon. Sa mga katropa nato, dira nga nag-monitor ang XFM Bacolod, mga katropa. Mabatian nyo kami sa radyo. Yara kita sa FM band. Sa radio frequency, mga katropa, nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City naman, mga katropa, sa radio frequency nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Kabankalan, babatihan nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, mga katropa, sa radio frequency nga 98.5. Kag sa mga nagatutok dira sa Facebook, sa YouTube, sa social media, mga katropa, ang XFM Bacolod, meron kita sa Facebook fanpage. Amun ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, mga katropa, amun ang XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, meron kita sa ginatawag na official streaming app. Kag maskin pahapos pa mga katropa para sa inyong pag-access sa mga istasyon sa XFM Philippines sa bugos nga pungsod Pilipinas. Bangod sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app, mga katropa, pagitan nyo lang darang XFM Radio Network. Babatian darang ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
0: Centro.
1: Kag mga katropa, mayara kita sa ginatawag nga text line sa XFM Bacolod. Mga katropa, muning aton nga hotline ang 0915-628-7926.
0: Sentro.
1: Kag mga katropa, subong adlaw, ano ba lang aton kaundaan sa mga talakayan aton? Dari sa lokal, national, international, kagibang padre lang sa Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Tingawaan ta karong makapakigangon kita with Attorney JV Hinlo. Oh, sang Deputy for Visayas sang PDP laban. Ay iti mga katropa ang ining for the pag-convene mga katropa no sang Senate as the impeachment court ginalauman no or ginabulubanta man mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga posible matigayon na ini mga katropa sa Mayo 18 which is Lunes, Monday. No? And ibang pagid ng mga important nga mga topics and discussions nga nagakalatabo mga katropa sa national sa karon ilabi na gini sa Senado.
0: Sentro.
1: No kay tiko lang taon tani mga katropa. May dumay kanta na sa unang halo kay ube mo, no? Do man isubong lakas ang politika sa Pilipinas, do halo kay ube. Oh, kay ti gakinagual di mo maintindihan. Kun ano gid man mga tropa ang motibo kag tinutuyo sang tanan. Tiway naman na sang iban pa hindi mo naman malipo dira nga ti ang kabangdanan sina kag ang tinutuyo sa sina nga mga pagkinagual sa Senado about sa politika. Mga katropa. Na. Eh, amo na subong ang Pilipinas, no? Mga katropa, daw naga-flying trapeze ang aton nga mga senador. Gakabit-kabit sa flying trapeze. Eh, sa din ta na makita ang flying trapeze ako, kundi sa circus. Diba? May lang ganit kang iban, pwede pinang sulod sa hula, bla kag mga dumanga gorilla, bla nga naga-saot-saot, kag naga tungtong bla sa bula, bla? No? Kag ginapaligid-ligid nila gamit ang tiil. Diba mo nang masami mo nga mamakita sa circus, no? Kagun ano pagidabing nga mga kalingawan, no? Nga malantaw sa mga nagabisita sa circus. Oh. In the first place mga katropa, this is a big insult for the government sang Pilipinas and also to us Filipinos. Diba? No, kun ano ang ginahimo sa ato nga mga senador, mga katropa. Ti nakibot ka nga muni ang kausa gali sang tagsa kaysa dira. No? May mga kanya-kanyas lang mga agenda. Pero galing ti mga katropa sa katapusan nga lakad sang istorya. Sila mangyapo makabinipisyo sang ila na mga katropa nga gin panghimo.
0: Sentro.
1: No? Because of their own personal agenda, for their own para man silang mga political views. Which is mga katropa naka-influence sang ilang nga mindset, ila perspective sa sitwasyon, no, kung paano nila mga katropa i-govern ng Pilipino bangod sa ilang nga mga maiyahon nga paglantaw mga katropa ba, no, sino man ang basulon tabi ba mga katropa, kita magyapon ng mga nagbuto sina sila, wala man taiban sang basulon mo, no, kaya di kita man bilang mga Pilipinong nangin butante, no. Kay kung lang taong takita ang may power ng magbutang sa sinang pwesto para sa ila. Pero galing mga katropa, nantawa kung ano ni subong nahimo nila sa ato. So, ti amo ni ang ginalantaw, ginapangabay sang iban. Yati, let's be wise. No, every time ginapangabay, no? Nga mangin wise kita mga katropa sa tion sang eleksyon.
0: Sentro.
1: Pero tiyari mga katropa, kuhaan pa ni karong komento si Attorney Jeffy Hinlo sa plano sang sininga bago nga majority sa Senate and as the representative man sa PDP Laban, ano ang ilan nga gina-expect for the result mga katropa sang sininga nga na-transmit ng Articles of Impeachment, makonvene ang Senate next week and also sa sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa.
0: Sentro.
1: Kag mga katropa, ibang pagkikaroon ng mga topics and discussion, kahit may bisita, kita karoon din eh. O, kahit nagalapit naman ng abriklase, before na mag-abriklase, may brigada eskwela.
0: Sentro.
1: O, may bisita kita din karoon from ibang mga public school, diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Kamusta hon tani mga katropa kay para sa possible nga pag-anunsyo nila sa mga ginikanan nga dapat makigbahin for the brigada eskwela. Oh, antes mag-abot o kung antes magbukas ang klase sa bulan sa Hunyo. Ibang pagid nga mga topics and discussions mga katropa, oh, sa balita sa syudad kag sa probinsya kag ibang pagid nga mga insidente nga nagakalatabo diri sa aton sa Negros kag sa syudad sang Bacolod.
0: Sentro.
1: Alas 10:55 na mga katropa, antes ko planay magpadulong sa lakad sang panahon. Idulong ko sa inyong pinakalatest update mga katropa sa Tsimpota.
0: Sentro.
1: Aga pa no? Gatagiti ng init? Magtapa ka lasot so imidya, makasiling ka ba? O Diyos ko, do, alas G's na?
0: Sentro.
1: Oh, pero pag, pagidaihan, magbulad ka sa idalom sa kanyang sang init sa, or sang adlaw, magtapak na lasun si alas 12, no? Ba, mga katropa, maghalonggi kita. Kapag pagigit kung may ginabatsyag na ta, no? Kahit hindi kita kasigurado sa aton nga ikaing lawas, basigulpihon kita bangod sa kainiton.
0: Sentro.
1: Ang iba daan, galingin ang ulo bangod nga malawi kita be exposed mga katropa. Pero Ario, before ka na mag-PDMPD, bala ipakilala ko na sa inyong ultimate trio sang Yes to Health mga katropa.
0: Sentro.
1: Ginapakilala ko ni kay nga kadungan sang mainit na panahon, dapat mga katropa bastante gid ang atod nga food supplement everyday. Protektado kita ting mga katropa basta mainit ang tiempo. Gatuluhaw ni ang mga balatian. Oh, aring ultimate trio sang Yes to Health mga katropa. Magtumar kita everyday sang sining nga mga food supplement just like sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. ang Santon Plus Gold, made of mangosteen, amarguso, malunggay, ahos kag spirulina. Gintingo bini mga katropa sa isa ka kapsula. Agad nga makabuli ginidula sa mga bukol-bukol sa lawas. Benign man o kon malignant. Matasing yung mga blood pressure, yung sugar level mga katropa. Mabuligan kita nga mapahaganagan na ni Santon Plus Gold. Agad ano pagin nga mga balatian nga naghatag sa inyo sang pag-antos tagsakadlaw. Oh, do hindi na tabla mga katropa, comfortable ba lang sa aton nga mga activities everyday kay bangod nga may ginabatsyag kita, no? Oh, may ginabatsyag kita nga kun ano da nga mga balatian kay do nagasab do ka hassle mga katropa. Madula ina, basta magadlo adlaw lang kita sa pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule mga katropa. Na may pagidnaup dan mo sang Santon Vitamin C, no? Bangod, ang Santon Vitamin C mga katropa, alkaline-based nga vitamin C ini. Imo naman niya mga katropa sa mangosteens, pero linakag mga prutas nga magaran ang gid sa vitamin C mga katropa. Maprotektahan man kita ng aton nga immune system, makabuling na siya ano, sa aton immune system, makapaboost sa aton nga immune system mga katropa. And also may aramang kita sa ginatawag nga premium D3. Oh, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 naman ini. Makabulig ini makatropa pa healthy sa aton nga mga cells, makapabakod sa aton nga mga katul-anan, kag makalikaw pa sa aton sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses mga katropa. Ang ini nga mga produkto sang Yes to Health, ang ultimate trio sa liwat, ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag ang Premium D3 mga katropa, mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Genetics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa, kag hindi ka mo magkalipat, no? Sa generika, mabakal man ina, kag sa online, sa Shopee. No? And mga katropa, siningat yun, before kita maglakad sa tempo, unahon ko ni si Attorney JV Hinlo, talakayon tani mga katropa, eh, no? Ang nagkakalatabo sa karon sa Senado on how they describe sa bahin sa PDP laban para makuha ang tani sa sang pananawan mga katropa kag ma ano tani sila no matalakay tani sang husto para sa aton ng mga tagpalamate sa sitwasyon subong sang politika sa Pilipinas.
0: Sentro.
1: So, and also mga katropa damo pagkikita karon talakayon after naton ma-interview si Attorney Hinlo. Oo. Sige, no? Padulungan natin si attorney kay isa ni sa karon sa mga importante pagin nga mga maibaluan naton, no? Ang paglantaw mga katropa sa pag-convene, ginahulat ng pag-convene sa Senado for the impeachment court mga katropa kahit na-transmit na sa Senate ang articles of impeachment. Oh, nga which is Vice President Sara Duterte was impeached. Oh, sa House of Representatives sa may 255 ka mga boto kung nagpabor nga siya ang ma-impeach mga katropa. So ari subong no, check ni naton sa piyak linya si Attorney JV Hinlo mga katropa sa PDP laban.
0: Sentro.
1: Attorney, good morning. Welcome to sa XFM. Kaupod mo subong si Katropa Andrew Attorney. Good morning.
3: Mayong aga. Mayong aga sa imo ka Andrew.
1: Yes, sir.
3: At sa bilog ng Negros Occidental.
1: Salamat kina attorney sa imo nga tiyempo. Attorney, una ko ginianay nga ipamangkot sa imo. Ano to, paano mo to i-describe ang natabo dito nga Linok Panay sa sulod sa Senate last Wednesday night to, attorney?
3: It is a game of chess.
1: Okay.
3: Because the position of the Senate is very vital to what will happen in 2028. Mm. Kabalo man ta na plano sa administration is to take out VP Sara as a candidate. So by doing so, ang chance nga ang ila kandidato ang magagason na presidente will be much higher. Because as of now, kadako sang abante ni VP Sara sa mga ibang potential candidates.
1: Okay.
3: So, if they are able to impeach her and they need the Senate, because it's the Senate that is given authority to convict VP Sara with two-thirds vote, and they need the Senate President para mahatag ang direksyon ang boto pagkagto sa two-thirds vote. Very critical ang control sa Senate. That's why nataboto.
1: Oo. Okay. So, Attorney, do you think inchak to ayan ang natabo? Which is, do may mga naglinok pa naigid? Do may exchange of fire gid, Attorney?
3: Kabalo gid ang NBI na tensionado na ang lugar sa nga Senado.
1: Okay.
3: In fact, there were incidents ahead.
1: Yes, Attorney.
3: Kagdagto na tugan ni si Director Matibag, supposedly nakipag-storya kay Senate President Cayetano that they will exchange yung CCTV footage.
1: Oh.
3: They will also exchange, let's say, yung custody of the NBI operatives who were declared in contempt. At nag-pull out sila sa Senate premises. And I think there was a statement that they will not insist na, on getting Senator Pato habang aras sa susunod sa Senado. Nakibot na lang kita tanan na may operation dito sa GSIS side na amulang ang gabibider sa Senado tag sa GSIS offices because they are in the same building.
1: Okay.
3: It's a big structure. Ang kwan lang, inang separated lang sila by wall and by permanent closed doors. E kung mabatian sa Senate side na may gabarina, e siyempre ara sa utak ng security officers na may plano nga sudlon ang Senado.
1: Okay.
3: E kung makakita ang security officers nga ang sapiyat na side, may mga dala armas, it was just right for them to warn verbally and later on to give warning shots.
1: Okay. So, Attorney, warning shots to siya atong more than 30 ka mga lupok, Attorney?
3: Ang official nga hambal, I think it was much lesser.
1: Okay.
3: Galing kay nagbalos ang NBI, pinagkinagamo.
1: Kamugani man.
3: And what the NBI should have done, if they wanted, let's say, ang by propaganda, they wanted to make up a story na they are knocking the door para hindi kagwa pagkanto sa GSIS ang any occupants ng Senate. Balos.
1: Okay.
3: Okay. That's why they are drilling not for the purpose of buksan, but drilling for the purpose of locking the door down on the side of GSIS.
1: Okay.
3: So that's the logical thing to do.
1: Yes.
3: Pero if you're gonna do it secretly, siyempre maminsan to ang sa Senate side na sudlon sila.
1: Oh, gani man, no? Pero Attorney, ang sa imong observation at this kind of situation, Attorney, may manabat gini dapat, Attorney, sa amutong nga natabo nga which is nindo nag-cause bala sa natabo nga insidente ka ngay sini and ginakabig nga the Senate is under attack, Attorney?
3: I agree that the Senate was under attack because there was no coordination from the GSIS. Sabi to sila Barena and by reason there were exchange of bullets. Kanda kita taman nga sa tupad to sang let's say door, iron door to siguro, ang tupad, there's a glass, namin na igo ang glass. So, paano, ano na, naglapos na, or may dingding sa sunod? So, it should be subjected to investigation.
1: Okay. But,
3: again,
1: yes,
3: I repeat, if it was for the motive na i-prevent and spill over isang tao from the Senate na Malagyo, Masaylo, sa GSIS building, they should have coordinated sa Senate Security at ipabalo ahead that we will be locking down that side of the GSIS.
1: Okay.
3: But hindi nila dinhimo.
1: Yes. Pero attorney,
3: now, ang isa pa kapunto,
1: sige attorney,
3: may na-aresto nga alleged civilian agent na siling civilian agent ng
1: NBI.
3: How can we justify na may civilian na naupod sa isa ka NBI sensitive operation?
1: Okay.
3: So there is, I believe, ang initial is an administrative liability on the part of the NBI authorities for allowing a civilian to join a highly sensitive operation of which is already a nationalized issue.
1: Correct.
3: Kasi ato yan ibutang mo sa atubang upod sa inyong operation against a particular senator.
1: Okay. Pero attorney, sa imong gining side no, sa parts ng PDP laban, dapat attorney may manabat gid no, may maimbestigahan gid ni attorney after sa sininga himo ni.
3: We are expecting that both sides will conduct their separate investigation.
1: Okay.
3: And the beauty of the Senate investigation, it will be made public.
1: Okay.
3: And ito ang pamangkot, what if the Senate will use its contempt powers?
1: Yes.
3: And if they decide na nagbinotig ang NBI side, nag-presosisa. What will happen? Will the NBI allow their people? Will Director Matibad allow himself to be imprisoned by the Senate? Those are things na mga possibilities. Because kabalo man ta ang legislature, may power to cite any person in contempt pag nakita nila nga nagbinutig. Just like what happened sa Dingimo sa representatives when they were conducting investigation over the office of the Vice President. Iniyakuan lang gani, NBI.
1: Okay. Attorney?
3: Yes,
1: okay. Okay, attorney, ang para sa imo ni there are some speculations, no? And also masining ta man ning mga allegation man ni attorney. This is the planado kuno diversionary tactic ang natabo tong ginamo or exchange of fire sa sulod sang Senate, attorney. For the benefit of Senator Bato.
3: Let's put it this way.
1: Okay.
3: May plano.
1: Okay. May plano.
3: That's why I'm calling it a chess match.
1: Okay. Attorney.
3: One makes a move, the other makes a counter move until such time may ending. But I have always maintained the position that only the Supreme Court can stabilize the present political in our country, especially on the issue of the ICC warrant of arrest.
1: Okay, sige. Attorney?
3: Only the Supreme Court can close this.
1: Okay. Attorney? Hello?
3: Yes, sir.
1: Okay, sige. Kaya doon nag-ano ang imo signal. Sorry. Attorney, sa imo nga paglantaw, pwede mo ito ma-reiterate ang ano ang sa Supreme Court, attorney?
3: What I have said, ang ginasiling ko, ang intervention ng Supreme Court ang solusyon sa present problem naton.
1: Correct.
3: Sa Senado, which is caused by the issue on whether or not the ICC warrant of arrest can be implemented without coercing it through our local courts.
1: Okay.
3: Now, for example, may ICC warrant lang. And by that reason, the police officers, the NBI officers, on their own decision, will say that we are surrendering the jurisdiction of the Philippines over the person of the suspect sa ka-arrest warrant sa ICC. Then only na pagkatapos nila dapon, for example, si Senator Bato, dalon nila sa airport, isunod si aeroplano,
1: padala
3: sa The Hague, Netherlands. Amo na pareho sa dinimo nila kay Anay Presidente Duterte.
1: Gani man, no? Sige. Pero attorney, i-change ko nga atong discussion. Attorney, direk kita sa kay Senator Bato. Yesterday, kinanglan pa rin i-confirm, no, kay after the incident happened last Wednesday night, attorney, early morning, around 3, between 3 a.m. and 4 a.m., allegedly, Senator Bato together with Senator Robin Hood Padilla ang wala na nakita kuno sa Senate, or allegedly nga nagwa na sa Senate sa amo na mga inoras, early morning sang Thursday, attorney.
3: Pareho sa inyo ang mga na ang mga nabalitaan nakon.
1: Okay.
3: But I heard the interviews of Senate President Cayetano.
1: Yes.
3: And I have the same opinion as he has. Senator Bato was not issued a official local warrant of arrest.
1: Official local
3: warrant. So there is no such thing as an escape on the legal sense. But on the practical sense, sa storyanay natin,
1: attorney,
3: we can call it na nag-escapo siya sa isa ka sitwasyon na sa ng tao niya makahatag sa peligro sa mga fellow senators niya at pati man sa iyalawas. And the longer he stays in the Senate, there will be a continuing standoff.
1: Yes.
3: That what if may isa ka government agency na nagapatiya na tsakto man ang ilang interpretasyon sa layi, that without the Supreme Court yet issuing a TRO, sudlon, that nagkalamatay doon sa sulod. Kaya nag-exchange of gunfire.
1: Correct.
3: So, what Senator Bato did, whether we are in favor of him or we are against him, actually saved the Senate from a potential bloodbath.
1: Okay.
3: So, legally, we cannot call it an escape because wala man siya sang pending local warrant of arrest.
1: Oo.
3: So, ang International Criminal Court na Juan Tavares, wala gina-recognize ni Senator Bato.
1: Okay.
3: Wala gina-recognize ang PBT Laban. Wala gina-recognize sa madamo na Pilipino. Kay ang interpretasyon, wala jurisdiction ng ICC. And the only office that can definitely answer and put a rest to that issue is the Supreme Court.
1: Okay. Attorney, ang ining possible nga escape ni Senator Bato, attorney, na there is a big impact for the impeachment. Kay kung matigayong gid man, attorney, based ang gidya si mo nga mga paglantaw. For example, no, they need sufficient numbers for the possible impeachment of Vice President Sara Duterte if in case kung matigayang gid man, attorney, no. Kung si Senator Bato is not in the Senate anymore, ano again, attorney, ang posible ning impact or result sini attorney for the trial, sir?
3: And let's presume na ang Senate majority subong 13, no, and Senator Bato is one of them. Let's, for example, presume na even in the absence of Senator Bato, there is a 12 senator vote against the impeachment of VP Sara. VP Sara will not be convicted.
1: Okay. Two-thirds attorney, no?
3: Two-thirds, they need 16 votes to convict VP Sara.
1: Okay.
3: But right now, the minority only has 11 votes.
1: Okay.
3: Nine yung nagsiling no to the change of Senate leadership, tagduwa ka abstentions, one of which is JBR Sito, the other one is Miguel Zubiri, which I have analyzed as really wanting to vote no and want to side with Senate President.
1: Okay. Attorney?
3: So, even at the full force, on sale lang sila.
1: Okay.
3: Hindi sila kakonvict.
1: Ah, bali attorney, Arino, pagpatigayon sangko last Monday, 13 ang nag-vote for the change for the new leadership dara sa Senate, attorney. But dari sa impeachment kinanglan sang 16. Pero attorney, sa observation mo, because of the new majority, which is the Duterte group now, they called us the Duterte group, no? Pero attorney, kinanglan pa ginasang additional pagiging number. So do you think ang majority madugangan pa na for another 3 para ma-reach ang 2/3 sa Senate?
3: No, no. You have mistaken my statement. Okay. With, let's say, 13 senator or okay. 12 senator
1: okay na na siya.
3: Siding with VP Sara, wala na conviction na matabo.
1: Okay.
3: Wala na conviction because even if you get, let's say, 9 senators only
1: okay.
3: siding with VP Sara, madaog na si VP Sara, you need 16 to convict.
1: Okay. Para ma-convict.
3: Kasi buong 11 lang sila.
1: 11 lang. Okay. Sige, no? So, attorney, bali ang pag-transmit ni sang articles of impeachment now sa Senate, and Senator Alan Peter Cayetano is gina-urge magani nilang Senate, no? Especially ang mostly ang public nag-urge gid sa Senate ma-convene na sila sa impeachment court, attorney. Kay gipaig rin ni Senator Cayetano nga sa Monday na pasibola mo na ng pag-convene nila for the impeachment court.
3: I have no issue sa pag-convene sa Senate as an impeachment court. They should do it in fact.
1: Okay.
3: Para matapos na yung issue.
1: Amo gani? Gani, attorney?
3: Give the House the opportunity to lay down the evidence. Give VP Sara the opportunity to answer the charges.
1: Uh-oh.
3: And let the Senate vote.
1: Okay.
3: So, right now, when we talk of politics, nakita natin na kulang ang boto convict.
1: Yes.
3: But again, when they let's say establish themselves as an impeachment court, on theory, dapat ang mga senador maging patas. Zero. So, they will have to look at the evidence laid down to them and after seeing all the evidence, madesider sila. So, ang political let's say grouping is separate from their conscientious voting after studying the evidence. So kita, nag-specular lang kita, na based on the political grouping, daog na si VP Sara.
1: Okay.
3: But again, the senators are individuals that carries individual conscience. Base mag-iban man, or they will remain let's say with the political grouping because that is what they really believe in.
1: Okay, gani man. But attorney, last question before kita mag-end. Attorney, do you think the impeachment will be mangini successful or ano? Hindi, attorney.
3: You're asking attorney Hindo who is part of the opposition ng PBB laban. And I'm a supporter of VP Sara. Of course, I am on the side that the impeachment should be dismissed and VP Sara should not be convicted. So I'm hopeful that the political grouping right now will be able to maintain that particular standing after they study the evidence of both sides that ma-acquit si VP Sara sa impeachment complaint naging file sa ESN House.
1: Take it. Attorney, with this, thank you very much for your time. God bless you, attorney. Good morning.
3: Salamat, give SFM.
1: Yes, attorney.
3: Salamat, give Daka Andrew.
1: Yes, sir.
3: Mabuhay ang Negros Occidental, mabuhay ang Pilipinas.
1: Salamat.
0: FM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian si Attorney JV Hidlo. Amo ni ngayon nga paglantaw mga katropa, no? As the Deputy Secretary General for Visayas ang PDP Laban. Well, siyempre mga katropa, given on their part nga muna na siya, no, nga kabalo naman kita basta PDP Laban is that's the political party sang Duterte. Mga katropa, nga ti subong ko ng taon ta mo na ni siya ang doon na hot seat, no, sa lakad sang politika sa pungsod Pilipinas. Ti damo sang ano mga nagkalatabo, no, sa Senado nga tutob sa karon palamang ko tanon sa pinsar sang publiko.
0: Sentro.
1: Ano ginibili mga katropa ang tinutuyo sini? But sa aton nga pagkigangot with Attorney Hinlo, hambal yaman, ging confirm yaman mismo mga katropa nga there is a big possibility or confirm mga katropa paraya sa iya nga diversionary tactic ang natabo nga linok panay sa sulod sang Senado.
0: Sentro.
1: Ti, scripted to siya, mga katropa, no? Scripted. Kung nang taon ta lang, ginplanuhan na ito yung daan sang nagligad pa para maging successful ang ininga plano para makapalagyo ang ginaligar fugitive sa sulod sang Senate premises.
0: Sentro.
1: Siyempre may isisiwaran ka na, no? Dalakpon ka na. Pero galing ito yung mga katropa nakapalagyo. Well, ito yung mga katropa, damo man siling eh, no? Ginabaisa ni siya ang aton diri nga local court and international court, mga katropa, no? Ang kaso nga ginfile against sa kay former President Duterte and Senator Bato de la Rosa, mga katropa, wala diri ginfile sa local court sa Pilipinas.
0: Sentro.
1: Dito ginfile sa international court sa ICC, mga katropa. Just like sa pag-arrest sa kay former President Duterte, wala sang right nga magdakop ang International Criminal Court or ang ICC, mga katropa, sa iya. O. Kay, siyempre, mga katropa, that's an insult para sa sovereignty sa pungsod Pilipinas mo. No? Di ara, for example, blang mga katropa, ara ka sa sulod sang balay mo, sudlon, kadaya sang tawo nga hindi mo kilala, kagdakpon ka lang gulpe. No? Doon ka muna mga katropa eh. No? Nga, nag-trespass sila yung bala, sulod balay mo dara. Which is the property mo na yung private property na nga nag-invade sila sa imo mga katropa nga ano na, personal space mo ba? Short ba?
0: Sentro.
1: Sa mapos nga pulong, no? Sa mapos nga discussion. Pero ito mga katropa, ang subong nga nagkakalatabo sa Pilipinas, dugay na siya bing nga ginadiscuss ang or ginabaisan, ginadibatihan na ganyan mga katropa ang international law nga na. No, ano ginang husto? Kahit yung mga katropa, pisar nga ang aton nga pungsod sa tiyon sang Duterte administration, mga katropa, nga nagkalas na tayadaan sa ICC, ang jurisdiction sang International Criminal Court sa aton bilang sa pungsod Pilipinas, why na nidisleta ni labot sa aton? O, hindi na nidisleta dapat magpasilabot sa aton dari bilang mga Pilipino. Kahit yung mga katropa, why na disle labot kag why na disle sag nga jurisdiction sa aton, no? Kahit yung mga katropa nagkalas na ganing Pilipinas, no, nagbulag na kita after the nagbulag na kita sa idalom sang Rome statute nga which is mga katropa muna sang dako nga balasihan nga nagapakita or nagapamatuod nga we are still under the jurisdiction of International Criminal Court.
0: Sentro.
1: Duterte time nagkalas na kita. So ito yung mga katropa, up to now, padayon sa Gyapo mga katropa. Oh, kay suspect na to si Bato de la Rosa, Senator Bato. Oh, mga katropa, suspect na to si Senator Bato sa ICC. Pero galing ti, ano pa sa Gyapo bala? Dalakpon pa sa Gyapo sa ICC. Even though nga, layo, oy-way na kita sa idalom sang Rome Statute kon under the jurisdiction of International Criminal Court.
0: Sentro.
1: Up to now, mga katropa, mo pa na sang ginadiskusyonan. Mailang tani kung buhay pa to si late Senator Meriam Defensor Santiago. Kabalo to kung anong husto nga kaundan sa international law.
0: Sentro.
1: Okay, Senator, ano to siya ng ICC judge to si late Senator Meriam Defensor Santiago? Oh, kabalo to sa sangtanan. Kaya pasikot-sikot sa international law, mga katropa. Tigaling, umulan ni Masubo sa Pilipinas, subong. Ang mga may nahibaluan ang may mga ideya makatropa angot sa international law. Nahot na lang gid, no? Wala. Ti siyempre makatropa, they have the ideas to discuss sa international law, pero galing makatropa ginaintrahan na sa pampolitika sa karon.
0: Sentro.
1: No? Ginagamit nila makatropa for their own benefit kasi siyempre ang ibang nga mga partido against sa Duterte. Ti ginaano na nila mo ginagamit ginanila ya. No? Against sa kasumpong sa politika. Well, ti makatropa mo ni subong nagakalatabos Pilipinas. Let's wait and see. Oh, kay ti may balantayan pakita nga resulta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mo. We are expecting and ginpahayag man ni Senate President Alan Peter Cayetano nga posible mag-aumpisa ng trial next week. Kay they will be convening mga katropa as the impeachment court ang Senate possible sa Lunes, May 18 mga katropa.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 11:27 na mag-a-pause kita na for a while. Kay mga katropa, may bisita kita dire. Para sa mga luyag magano dira, no? Pag-preparar man kay tinaghilapit na ang enrollment. Pero before mga katropa magbukas ang klase, kag ano na, may brigada, eskwela kita, eh, no? Mga ikos ang listahan sa pangalan. Ano ganing school? Lipat ko sa school.
0: Sentro!
1: Oh, sige, ano? Ah? Mga ikos ang pangalan sa school, ma'am?
0: Sentro!
1: Mga tropa, saan ba'y magabalik pang sentro?
0: Fats Andrew Burgos sa Sentro! Sentro! Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung pang turbo kong bumira.
7: Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong super

0: Nakapangapi ka na?
1: Magmaskog kag nagwapa ka pa.
0: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
2: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagig kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agata sa akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan in ang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kay nga ah, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko may mga tao nga bisikan may ginabatyag mostly sa mga lalaki suno sa research sa Sir Jusel mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
4: Hindi mag ako, no?
3: Oo, labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs mas simula okay ni kaya ko pa ni Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
4: Problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
3: yes,
4: pa.
3: Yes,
4: gali mo kay lala na sa sulod.
3: Amo na sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpacheck up. Para sure, inom gig ka mo sang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, dupir migalingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, then inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sa pagtaasang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag ang aton nga Premium D3.
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado.

0: asa ka ang imo nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga magmix. So inisya may brown sugar nga ginabutang as a test kag pwede gininumon sa may mga diabetes kag nga nakanami saya nakapanamnam saya ang soya beans powder.
1: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.

0: is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Centro sa mga balita.
3: Centro sa mga balita.
4: To be evidence-based, no?
2: Centro sa mga impormasyon.
3: Centro sa mga impormasyon.
5: Ang itinigas ng prosecution, itinigo nila.
2: Centro sa serbisyo publiko.
6: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyasan.
2: Feds, Andrew Burgos. Sa Centro.
7: Centro.
8: FM News
2: Central.
9: XFM time, alas 11:38 na mga katropa.
2: Centro.
9: Nagabalik na ito nga pala tuntunan ng Centro.
2: Centro.
9: Para niya din nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos mga katropa. Pero siningati on, as na-mention na ton kaina, may bisita kita mga katropa.
2: Centro.
9: From mga teachers, no, sang Emilia J. Garcia Elementary School. Mga katropa, kay Arana, no? May magabalik naman klase dugay-dugay sa bulan sang Hunyo, no? Tapos na ang maliligayang araw sa mga estudyante, ta. Pero tingnan tong mga teachers, mga katropa, syempre para maging presentable ang ilang mga hulot klasihan, mga classrooms nila, gapatigayon gid, no? Sang brigada eskwela.
2: Centro.
9: So tisubong ni ngation mga katropa, ari makaupo natin sa peak na linya sa tupad ko gali. From Emilia Garcia Elementary School, no, si Ma'am Beverly Remo.
10: Yes.
9: Ma'am, good morning. Welcome back diri sa XFM. Sa una upod ko na di sa pero subong teacher na siya.
2: Centro.
10: Yes, good morning, no, sa tanan natin nga mga listeners dira diri sa XFM.
9: Salamat. Good morning, Liwat.
10: Yes.
9: Sige,
10: it's good to be back.
9: Oh, it's good to be back, no. Sige, Mama. Salamat sa inyo nga presensya. Mm-hmm. Sino mga upod mo sumong? Pwede mo nila sa isa. Dari yung
10: yes,
9: pakilala sa tanan, no.
10: So with me is my our assistant brigada coordinator. We have Ma'am Jennifer Ramos.
9: Okay.
10: Paano gano'n?
9: Namita ni makita sila sa camera.
10: Yes,
9: si Mama.
10: So kasi syempre mga gwapa man sila.
9: Oh, huya sila. Sige, padayon.
10: Oo, kagti syempre, no, ang members ang aton nga advocacy and marketing committee, we have Ma'am Ross

0: Estelle Joy Mati, and Ma'am Eula Grace Dulca. Okay. Teachers again from Emilia J. Garcia Elementary School.
1: Okay. Sige, ma'am. Thank you. Good morning sa inyo, no? Sa mga upotad rin subong, sila ni ma'am, kagsayin mo ma'am. So, ano ni ma'am ang theme subong sa Brigada Eskwela sining academic year 2026-2027?
0: Okay, so ang theme natin subong, it's Bayanihan sa Paaralan, Nagkakaisa para sa Kaayusan at Kaalaman. Ang munang aton nga theme subong, Brigada Eskwela 2026, kag-ari kami din no, sa XFM para mag-invite, syempre, sa aton nga mga pinalangga dira nga mag-cooperate or mag-support sa sining Brigada Eskwela.
1: Okay, ma'am, bali sa sining Brigada Eskwela. Ma'am, may kapamangkot nga kinanglan ng Brigada Eskwela nga may ginadumdum or ginabuhat gini before the opening of class sa June.
0: Okay. Yes, so ang Brigada Eskwela ginakonduct ni siya no para gid number one, to prepare our classrooms, especially ang mga chairs, ang mga tables nga nagkalaguba, pwede naton ma-repaint ang mga walls kag ceilings nga syempre kung ma ano bala hindi na bala magtulo bala ang mga ano mga kisame naton da kung mag-inulan. Number two, to make sure nga conducive for learning ang aton nga mga classrooms at the same time ang aton gid nga eskwelahan. And syempre ang Brigada Eskwela is also conducted para ma-strengthen ang partnership sang aton nga school together with the community, the stakeholders naton, with the parents and the students. Amo ina ang purpose sang aton nga Brigada Eskwela.
1: Okay. So, ma'am, ang ining mga activity, ano gini siya ma'am ka-importante para sa kada class, kada schools, no?
0: Yes.
1: Ay wala gid ya school nga wala ni nagadumdum sang Brigada Eskwela mo.
0: Correct. Correct. Kag di syempre do malawig-lawig ang bakasyon sang aton nga mga students, manami, yes, mas manami gid nga ma-preparar ang aton nga mga eskwelahan. Kag di sa pagkadto sa mga ginikanan sa kada eskwelahan, dira man nila makita ang sitwasyon sang classroom. Kag di syempre the students are spending hours dira sa aton nga classroom, sa aton eskwelahan. So mas nami gid nga makita nila kung ano ang eskwelahan nga ginatiniran sa aton nga mga students.
1: Okay. Pero ma'am, diri sa Emilia J. Garcia Elementary School, no? So, ari ka mo diri subong, nagkari ka mo diri sa XFM.
0: Yes.
1: Agud nga magpalabot sang syempre announcement, anunsyo for the Brigada Eskwela. Actually, ma'am, saan ni gani mag-umpis ang Brigada Eskwela? 1 week lang ni, no?
0: Yes, ang aton nga Brigada Eskwela together with our enrollment will be on June 1 to June 5, 2026. This is in preparation sang opening sang aton nga klase, which is June 8, 2026. Oh, amuna na siya ang start sang aton nga klase for school year 2026-2027.
1: Yes, ma'am. So, ang Brigada Eskwela, sa pagpatigayon niya ni si Brigada Eskwela, actually, ma'am, ano ang mga kinanglanon sang school sa mga katropa nato dira, no? Especially sa mga stakeholders na nagmakabati sa inyo ning mga kinanglanon para so, makabulig pagit paayo panami sa bulutuan.
0: Yes.
1: For this sining activity man.
0: Oh, so ang mga kinanglan nato no, especially for the repairs ang aton nga mga classrooms, ang aton nga eskwelahan would be mga plywood, mga lansang, mga kahoy, kag para naman ma-beautify pagid ang aton nga school, kag magbakod ng aton nga mga structures. We also need mga pinta, paint brushes, kag siyempre dako gid nga bulig kung ara pagid ang presensya sang aton nga mga stakeholders, sang aton nga community.
1: Yes.
0: Kay ti amo gid na ang essence sang Brigada Eskwela to strengthen gid ang partnership kag sa team gani naton subong nga tuig, which is bayanihan, pagkakaisa sa kaayusan at kaalaman. So amo gid na ang essence sang Brigada Eskwela. Okay. Kag ti dira man makilit anay ang mga teachers kag ang mga parents, getting to know our parents and for the parents to get to know their teachers as well.
1: Correct na, no? Pero ma'am, bali sa sining activity, ma'am, ano gid ang ginalook forward sang school, especially sa presence ang ginikanan.
0: Yes,
1: yes, ma'am. Kung may ano sila ba, ma'am, for example, kung may i-donate sila any materials for the beautification sang classroom and also sa sa school man.
0: Yeah, so kung may i-donate sila, amuna ba yung mga pintabi nga gusto nila i-donate, pwedeng-pwede gid. As in, we are very much happy to welcome you all. Pwede gid kamo kakadto sa aton eskwelahan. That's Emilia J. Garcia Elementary School. We are located sa La Villa de Guadalupe, Barangay Alihis, Bacolod City. And of course, ang ininga Brigada Eskwela campaign, no? We will be having our kick-off caravan on June 1, 2026. Kasi syempre ng... this is also made possible through the efforts of our school principal, our supportive school principal, Mr. Wilmar L. Tumbali, and of course, our dedicated nga Brigada Coordinator for this school year, Ma'am Jelly Ongon. So, thank you.
1: Okay. Ma'am, ang sa, possibility by ano ka muna, may enrollment. Pero ano, basi may gusto ka muna idugang for the enrollment?
0: Yes, yeah, so sa mga gusto naman magpa-enroll, so based last year, katropang friends, no, ang aton nga enrollment, mga around 1,300. Kagte, we are hoping nga mas madugangan pa ina siya so we can make a difference pagidya sa life sa aton nga mga students. Kagte, okay, gina-inform namon ang mga ginikanan to bring ang PSA birth certificate sa ilang mga kabataan. At okay, the same time, mayroon kita enrollment slip. So, dala na lang kamon sa kagalingon yung ballpen. Kaya, siyempre, sa pag-fill up sa mga enrollment slip dito na. At the same time, may tigit magkalipat, magbit-bit sa inyong mga tubig. Kaya, siyempre, nag-init subong ang panahon. Kaya, hindi ba naman gusto nung ma-uhaw ka mo during Brigada Eskwela.
1: Okay. Dapat rehydrate, good?
0: Yes. Oh.
1: Sige. Kasi mamay doon, nga pag-git, ano pag-git ang inyong gusto nga ipalabot ng mga, ano, pag-inanglanon for sining mga activities yung sa school, ah.
0: Okay, so far, gusto namon mag-invite sa mga tanan, no? We are inviting everyone to participate and to support our Brigada Eskwela 2026. This is in preparation for the opening of school year 2026-2027. We would like to make sure, no, nga our schools are and classrooms are well-prepared for the opening of classes for our dear students. So, okay, we are inviting ang tanan, especially ang mga pumuluyo sa Barangay Alihis, magkadto, no, para magkadto sa aton eskwelahan sa Emilia J. Garcia Elementary School para sa Brigada Eskwela June 1-5, 2026.
1: Ga-expect ka mo, ma'am, nga madamong enrollees this academic year, ma'am.
0: Hoping gid nga madugangan pa ang aton nga mga enrollees for this year.
1: Sige. Before ta magtakop, ma'am, ano na kita, no? 3-term school calendar na.
0: Yes, oo.
1: So, ano ang pasalig sang aton nga, ano, especially sa parents, no? Kay three-term school calendar na kita.
0: So for the new naman, no, bago naman nga curriculum for the 3-term school calendar, actually ginaano pa man namon, we are still conducting seminars. They are still conducting seminars, okay, man sa amon nga mga teachers to know more about the 3-term school calendar. But rest assured nga ti syempre dako naman ni ang we are making sure nga ini ang makabulig para sa learning sang mga bata kag ti syempre kung ano ang makapalawig kag maka bulig sa ila to learn more kag ti mangin meaning full ang ilang atinera sa eskwelahan. Okay. So, amo na ang ginaano naton para sa Department of Education.
1: Yes, sige. Alas 11:48 na mga katropa, no? Si Ma'am Beverly Apple Remo sang Emilia J. Garcia Elementary School, no? Mga katropa, basi kung gusto nyo magpalabot sang bulig,
0: yes,
1: o kung donation for the school, mga katropa, Ma'am Bev, basi sinong pwede makontakt para makapalapit dito sa school niyo to deliver, for example, because may palabot gyud man yung mga bulig.
0: Okay. So, ang amon nga eskwelahan is very much open, good. We have our school principal, Sir Wilmar Tumbali, and also our Brigada School Coordinator, si Ma'am Jelly Ongon. Kasi syempre, kami nga mga teachers will also be there kung may ara ka mo sang mga gusto nga i-donate, no. Kasi pwede, good ka mo maka-message man. We have our Facebook page, that's Emilia J. Garcia Elementary School. Pwede ka mo dira ka-message to coordinate sa amon.
1: Sige. Thank you, Git. No, sa mga katropa naton, basi maghatag sang bulig bukas ang Emilia J. Garcia Elementary School for your donations, mga katropa. Alas 11:49 na. Ibang pagin yung mga updates, dugang pagin yung mga balita, supunan ta pagbalik sa sentro.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gaino ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Almado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kapiko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. System Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Tumara kasi, matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, dipay-dipay

0: kanta ka pa. XFM. Santo Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santo Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM Exciting!
10: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyo, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa Sigurado, mabakal sa mga butika.
6: Sentro sa mga balita.
11: Sentro sa mga balita.
6: Sentro sa mga impormasyon.
11: Sentro sa mga impormasyon.
6: Sentro sa serbisyo publiko.
12: Wala malis na nag-engage siya sa kapaligyas.
6: Feds, Andrew Bugos sa Sentro. Sentro.
13: XFM News.
6: Sentro.

0: XFM time, alas 11.55 na mga katropa, no? Ulit ang portion sa programa na ito, Andre lang sa sentro. Pero mga katropa, before ko blaan ay magtakop ang palabot ka lang ni sinyo ng mga simpleng mga panumdom. Ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, mabakal ninyo initanaan sa Yes to Health Wellness Center. Ginapta Andres sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, no? Leading drugstores nationwide. And also sa online sa Shopee, inyo man ini nga mabakal. Sentro. And sa mga gusto dira, no, nga magpatamyaw. By the way, no, ginatamyaw ko galing ako ng tiya. Si Ma'am Dideng Burgos Kayaw, happy birthday, gali subong.
1: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Happy birthday kay Ta Dideng. No? And also sa mga katropa natin na nag-monitor kay Jerlyn Hironga, Jessica Gonzalez, kay Maria Hamili. No? Good morning. From Emilia J. Garcia Elementary School, yung mga teachers gali. No? Thank you again sa pag-upod sa Amon, dere, sa XFM Bacolod. Happy birthday gali sa mining engineer dere, si Bonifacio Apsay.
1: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Papa mo. Happy birthday, Sir Bonnie. Centro. Ama ng kalayaan. Centro. Sabi ko na pangalanan sa November 30, no? November 30, magbagbundag November 30. Ginapangalanan din Bonifacio mo, no? Pero galis papa, may May 18, May 15. Happy birthday na kay Sir Bonifacio. Si Bailuana, is labalis ka dana. Is mama, may yung November 30, gali. Okay. Happy birthday, Liwatra, sir.
1: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: And good morning kay Sir Rodel, kay Maria Jodeta Arisgado Sobirano, kay Jelay, Shirley Arevalo, good morning. Kay Rina Diestro, kay Romel Di Soyo, Maria Jodeta Sobirano, yes, no? Ni Alcizar, Elvis Guanzon, kay Sir Rogelio, kay Marivic Casten. Good morning. Centro. Sige, ang oras na doon kinakulabos ng mga katropa. Standby kay magabulos ang XFM Network News for the regional and national news. Sa liwat mga katropa, inyong kurman si katropang Franz Andrew Burgos. Sa liwat, happy Friday to everyone and God bless us all. Franz Andrew Burgos sa
2: Centro. Centro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas pa.
8: Sister Pain.
11: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nakaka-sore throat ko, wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
12: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
12: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: X!

0: FM 103.9.
1: Emma.
2: Dating executive o ICI Executive Director Brian Hosaka nagbalik bilang commissioner naman ng GZG.
0: Headlines.
3: Sa balitang regional, former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas tinawag na kakaiba ang kinakaharap na kaso na Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Headlines.
2: Balitang international, US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping at tinapos na po yung summit sa Beijing sa gitna ng babala sa isyu ng Taiwan.
0: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Ms. Michelle D. at Rian Ramos kinasuhan ng dating driver. Kampo ng aktres at pinalagan ang reklamo.
0: Headlines.
2: At sa sports, Cleveland Cavaliers pinaluhod ang Detroit Pistons sa OT overtime ng Game 5 ng Eastern Conference Semifinal.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po ng Friday, May 15, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapainggan sa 104.7 XFM Palawan, 106.5 XFM Rojas Capiz, at XFM 93.3 XFM Antique.
3: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: At ako naman po si katropang Melanie Ocar.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan, muling naglabas ng babala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay ng pagnipis ng supply ng kuryente matapos isilalim sa red at yellow alerts ang Luzon at Visayas grid ngayon pong Biyernes, Mayo 15. Sa Luzon, mga katropa, iiral ang yellow alert mula 1 hanggang 3 p.m. at magpapatuloy naman dakong alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Habang itataas naman ang red alert sa mas kritikal na oras mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, ang Visayas grid ay sasailalim, mga katropa, sa red alert mula po sa 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yellow alert naman mula 3 to 5 p.m. at 9 to 11 p.m. Ang deklarasyon ng red alert ay nangangahulugan na hindi po sapat ang supply ng kuryente para sa demand ng publiko na maaaring magresulta sa mga rotational brownout o pansamantalang kawalan ng kuryente sa mga apektadong lugar.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, umabot sa 320,000 customers ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng rotational brownout kagabi matapos magpatupad ng red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon at Visayas grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa pahayag ng Meralco, ang mga apektadong lugar ay kinabibilangan ng Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal kung saan naging limitado ang daloy ng kuryente upang mapanatili ang integridad ng buong system grid. Sa kabila ng sitwasyon, nakatulong ang mga customers na naka-enroll sa Interruptible Load Program na nagambag ng pagbabawas sa demanda ng hanggang 270 megawatts na nagsilbing suporta upang hindi lalong lumawak pa ang sakop ng mga power interruptions.

0: Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, mga katropa, matapos magsara sa bagong historic low na 61.64 noong Webes kahapon. Higit itong mahina kumpara sa naitalang 61.38 naman noong Wednesday. Dahil sa panibagong pagbaba, nalagpasan ito ang dating all-time record low na 61.56 na naitala po noong nakarang Abril 29. Ayon sa mga market analyst, ang patuloy na paghina ng lokal na pera natin ay dulot pa rin ng lumalakas na mga halaga ng US dollar sa gitna po ng mga pandaigdigang usapin pang-ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson Tere Ridon ng Bicol Saro Party List ang kahandaan ng House Prosecution Panel sa formal na pagditipo ng Senado bilang isang impeachment court sa May 18 matapos ang kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bilang isa sa 11 mambabatas na itinagang prosecutor, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng darating na paglilitis upang ilatag ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at bribery na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang mambabatas na maipaliliwanag nila ng maayos ang articles of impeachment sa harap ng mga mataas na kapulungan, lalo't binuo ang kanilang grupo bilang isang powerhouse team na binubuo ng mga dalubhasang abogado at legislator upang tiyakin ang integridad ng proseso.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umaasa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio magtutuloy-tuloy ang proseso ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos ipahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ang mga senador bilang court judges sa Lunes na May 18. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tinio, mga katropa, na maaari pa rin magbago ang galaw na investigasyon dahil kay Senator Bato de la Rosa. Pero dapat pa rin sundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon.
3: So, ganun ang katangian ng Senado ngayon. Napaka-nipis ng mga mayorya at isa o dalawang tao lamang. Remember, last time kaya lang naging posible yung pagbago ng leadership dahil nagpakita. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Senator Bato. That's why they got the numbers. So, ngayon wala na naman siya. Tapos mukhang may kasama pang isa. Unless magpakita muli si Senator Padilla, no?
4: Mm-hmm.
3: So pwede talaga magkaroon ng pagbabago. So kailangan abangan natin ng Lunes or yung mga itong weekend siguro na to kung may maniobrahan muli. No, hindi natin masabi.
0: Dinagdag pa ni Congressman Antonio Tinio, katropa, na malaking tiwala niya sa naitalagang 11 prosecution team mula po sa Kamara na handa at gagawin ng tama para sa kaso ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan sa Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa, senador at empleyado ng Senado na manatiling nakafocus sa trabaho at huwag magpaapekto sa nagaganap na tensyong politikal sa loob ng institusyon. Ayon sa newly elected Senate President, mahalagang mapanatili ang kredibilidad ng Senado sa gitna ng mga nakaambang kontrobersya at ang nakatakdang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Binigyan din ni Cayetano na ang layunin niya ay pag-isahin ang mga mambabatas sa pamamagitan ng pagsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas habang tiniyak na agad na aayusin ang liderato ng komite upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.
0: May natukoy na po ang Philippine National Police na hindi bababa sa 20 individual na maaaring tanungin kaugnay ng barilan sa Senado. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melenso Nartates Jr., isa-isa nilang inia-account ang mga individual at kukuhanan daw ng pahayag. Layunin po nitong malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa nangyaring barilan. Sinabi ng PNP Chief na isa sa ilalim din sa validation ang mga pahayag ng makukuha. Ikukumparaan niya ito sa physical evidence, kabilang din po ang basyo ng bala at CCTV footages. Ay naman kay Nartates, fully cooperative naman ang mga subject for investigation mula sa panig ng USAA at NBI.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Justice na natiling tikom sa issue sa Senado. At tropa natin sa balita El Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
4: Patuloy na walang inilalabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ kaunay ng pensyon at insidente ng pamamaril na nagrap sa Senado. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga mamahayag na tilintikom ang hesya higil sa natuwang usapin, ang pinakauling opisyal ng pahayag ng DOJ ay tumutok lamang sa dalawang posibleng paraan ng pag-aharap sa International Criminal Court o ICC, warrant of arrest lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, maaari lamang itong harapin sa pamamagitan ng kusang pagsuko ng individual sa International Court o sa pamamagitan ng extradition na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa kasalukuyan, wala pagtugon ng DOJ sa mga tanong ng publiko at media kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senado. Di itahensya, sasagutin nila ang mga nakapinbi na isyo sa tamang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si General Aplasca wala raw plano magbitiw sa pwesto kasunod naman na naganap na putukan nga sa Senado versus NBI agents. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
5: Manong planong magbitiw sa pwesto si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca kasunod ng naganap na atensyon at putukan sa Senado na kinasangkutan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Aplasca, nananatili umano ang tiwala ng liderato ng Senado sa kanyang pagtupad sa tungkulin, kaya wala siyang nakikitang dahilan para magbitiw sa posisyon. Igirit din niya na sumunod lamang sila sa rules of procedure ng Senado kaugnay ng naging aksyon nila sa insidente nitong Miyerkules, May 13. Nagdag pa niya, bahagi umano na kanilang tungkulin ang protektahan ng seguridad ng Senado, lalo na't wala umanong koordinasyon ng mga ahente ng NBI sa kanilang tanggapan bago ang pagpasok sa Senado. Hindi rin itinanggi ni Aplasca na magkaklase sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy o PMA. Ngunit nilinaw niyang walang katotohanan ng aligasyong in-stage umano nila ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayon pa sa General, hindi raw magkakaroon ng tensyon kung hindi dumating ang mga ahente ng NBI sa loob ng Senado at wala rin umano siya kapangyarihan para papuntahin doon ang mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inilunsad na ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang isang validation at assessment matapos makatanggap ng ulat hinggil sa umano'y kahinahinalang wireless access point activity sa loob ng network environment ng Senado noong May 14. Nilinaw ng DICT Cybersecurity Bureau na sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyon kung mayroon ngang nakompromisong sistema o critical na digital infrastructure sa pamahalaan. Gayunman, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya upang matukoy ang katotohanan sa likod ng nasabing online post at matiyak ang seguridad ng impormasyon sa Senado. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng DICT ang publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi kumpirmadong post tungkol sa cybersecurity upang hindi magdulot ng takot. Hinikayat din nila na ang mga gumagamit ng gadget na huwag kumonekta sa mga hindi verifikadong Wi-Fi network at i-disable ang automatic connection features para sa kanilang sariling proteksyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Maring pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na may mahakbang pong ginagawang administrasyon para palawigin pa ang termino ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng charter change. Inawag ng Palace Press Officer Jose Claire Castro na walang basehan, walang sustansya ang mga pahayag po ni Duterte kung saan dinidiin niya na mas nakakahiya pang magkomento sa mga intriga at fake news na ikinakalat ng pangalawang pangulo. Ayon po kay Castro, ang kailangan ng bansa isang lingkod bayan na tapat na nagsiservisyo sa taong bayan. Sa halip daw na gumagawa ng mga isyong walang katotohanan. Nagugat ang palitan ng pahayag na pagkatapos sabihin ni VP Duterte na ang banta na impeachment laban sa kanya at ang mga issue sa ICC ay bahagi ng demolition job para pahinain ang oposisyon at bigyan daan ang pananatili ni Marcos sa pangyarihan lagpas sa kanyang 6 na taong termino.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si dating Independent Commission for Infrastructure, ICI Director o Executive Director Brian Kit Hosaka matapos siyang manumpa bilang bagong commissioner nitong Miyerkules sa Malacañang Palace. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa ni Hosaka na dati na rin humawak sa kaparehong posisyon mula August 2023 hanggang sa italaga siya sa ICI noong September 2025. Ang pagbabalik ni Hosaka sa GCG ay kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng ICI na naatasang mag-imbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects noong March 31. Bago ang kanyang mga tungkulin sa ehekutibo, nakilala si Hosaka bilang Assistant Court Administrator at Chief ng Public Information Office ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023.
1: Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines at mga security experts nagbabala sa cyber at information war kagunay naman ng West Philippine Sea. Ito pa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
6: Ang ilang opisyal ng militar at security experts na humaharap na ang Pilipinas sa political, cyber at information war kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Acting Deputy Chief of Staff Lieutenant General Arvin Lagamon na kailangang tanggapin ng bansa na nagpapatuloy na ang non-kinetic war. Ayon kay Lagamon, kasama rito ang cyber attacks, disinformation at foreign influence operations. Iginit din naman ng mga eksperto ang pagpapalawak ng AFP modernization sa cyber defense, intelligence, strategic communications at cognitive warfare. Sinabi naman ni Strat Base President Dindo Manhit na kailangang lumipat ang Pilipinas mula sa paggiit ng karapatan tungo sa pagtatanggol nito. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay hindi po napapahinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa, 96.5 XFM Calibo, at XFM 97.9 Davao.
1: Balitang Regional.
0: Balitang Regional na tayo. Unahin natin sa Iloilo, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Tinawag po na peculiar o kakaiba yung kinakarap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
1: Live report.
7: Tinawag ni dating Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas na kakaiba o peculiar ang hinaharap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may hahalintulad rin sa naging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan hindi ito dumaan sa lokal na mga korte. Ayon sa dating kongresista na bilang isang matagal ng abogado, kapag ang warrant of arrest ay inissue ng Philippine Court, mas simple umano itong iserbe lalong-lalo na kung ang imprisonment offense ay lalagpas sa 6 na taon. Maaari umanong hulihin agad ang senador kahit ito ay nasa Senado. Subalit dahil lang galing sa International Criminal Court ang warrant ni De La Rosa, mas komplikado umano ito ayon sa dating kongresista. Ayon kay Tupas, na kailangan umano na tignan ang konstitusyon kung saan ang simpleng sagot ay kailangan munang dumaan ito sa lokal na korte. Samantala, sa ginawang paglagay kay Senator De La Rosa sa protective custody, sinabi ni Tupas na wala ito sa konstitusyon, subalit nakaugalian ng protektahan ito ng Senado habang nagpapatuloy pa ang exhaustion of legal remedies. Ayon kay Tupas, na kinikilala rin ito ng Executive Department. Dagdag pa ng dating kongresista, may responsibilidad ang Senado na dalhin si De La Rosa, lalong-lalo na kung may mga summons ito dahil nasa kustudiya ng Senado ang senador. Magkaibawan ang sitwasyon ni De La Rosa sa nangyari kina former Senator Laila De Lima at former Senator Antonio Trillanes IV kung saan local court ang nag-issue ng warrant. Naniniwala ang Senado na hindi umano direktang may papatupad ang warrant of arrest ng ICC sa ilalim ng Philippine law dahil kailangan itong dumaan sa local courts. Matatandaan na noong nakarang taon sa kaso ni dating Pangulong Duterte, sinabi ng administrasyon na maaaring agad na i-enforce ang warrant laban sa kanya. Napag-alaman na dahil sa nangyari, nag-issue ang Korte Suprema ng guidelines at sinabi na ang ICC warrant ay hindi warrant na inihain ng isang Philippine judge at walang otomatikong legal force sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: 15.6 million pesos sa Sarbuo nasamsama sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Abot sa 15.6 million pesos ang halaga ng ilang kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa isinagawang high-impact bypass operation pasado alas 8 nito lamang gabi sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bagugalyera, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, isang high-value individual drug personality ang kanilang nahuli na kinilalang si alias Bay, 22 anyos na residente sa nasabing lugar. Sa panayam ng XFM Davao sa suspect, mag-isa siyang nakatira sa nasabing Villa at binabayaran ang 20,000 pesos na buwanang renta sa pamamagitan lamang ng kinikita sa droga. Inamin din ito na meron na siyang pagmamayaring dalawang kotse sa pamamagitan ng nasabing negosyo na hindi man lang alam ng kanyang mga magulang. Ayon sa pulisya, maliban sa bypass item, na-recover din mula sa posisyon ng suspect ang iba pang malalaking droga na nakabalot sa transparent cellophane na tumitimbang ng nasa mahigit 2 kilo kabilang ang pagkakakumpiska sa isang caliber .357 na revolver na may lamang mga bala dahilan ng kinakaharap na kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165 at violation sa Republic Act 10591 naman dahil sa illegal na pag-aari ng armas. Aminado din si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria na unang pagkakataon sa kanyang panunungkulan sa DCPO na makakumpiska ng ganito karaming droga sa lungsod. Patuloy pang inaalam ng DCPO ang posibleng mga parokyano ng suspect maging ang pinanggagalingan ng nasabing droga. Sinisiguro naman ng DCPO na patuloy nitong palakasin ang kanilang intel-driven operation at anti-criminality campaigns upang mapanatili ang kaligtas ng publiko mula sa mga illegalista at nakakasirang epekto ng illegal na droga. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Isang tindera ng isda binaril matapos sumanong mapagkamalang informant sa anti-illegal drug campaign o operation. Katropa natin sa balita, katropa Christine o Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang 63 anyos na tindera ng isda ang binaril ng riding in tandem habang papunta sana sa Pasil Fish Market itong umaga sa 3 de Abril Street, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Elena Bascon, residente ng Barangay Buhisan ng lungsod, na nagtamo ng tama ng bala sa balikat ngunit nasa maayos ng kondisyon matapos ang insidente. Agad rumispondi ang mga pulis mula sa Labangon Police Station ngunit mabilis na nakatakas ang mga suspek na lula ng kulay orange na Mio na motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. Isa sa mga sinisilip na anggulo ay posibleng paghihiganti matapos mapagkamalang informant ng pulisya sa isang anti-illegal drug operation ang biktima. Magandang paugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
2: 378,000 pesos na halaga naman ang shabu na samsam sa isang laborer sa Antique. Patropa natin sa balita, Christine Joy Reyapaz ng XFM Antique.
10: Live report. Arestado ang ang isang itinuturing na high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Esperanza Culasi Antique noong Mayo 13 taong Kasulikuyan. Kinilala ang suspect na si Elias Enteng, 31 taong gulang, binata at nagtatrabaho bilang laborer sa nasabing lugar. Matagumpay na ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Culasi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Paul Kenneth Magan, katuwang ang Antique PPO Provincial Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, kasama rin ang PDEA Antique Provincial Office. Sa kabuuan, umabot sa 54 grams ng pinaghihinilang shabu ang nakumpiska na may dinatay ang standard drug price na 378,000 pesos. Kabilang sa manikuang ebidensya ang isang sachet ng shabu na ginamit bilang buy-bust item, 5 karagdagang sachet ng iligal na droga na narecover mula sa suspect, 1 can ng Chesterfield cigarettes at marked money na nagkakalaga ng 7,500 pesos. Kasalikuyang nasa posidiyan ng Culasi Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa 93.3 Extra Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Rich Enjoy Alipis, Extra News.
0: At panghuli, Katropa, negosyante dyan sa Pontevedra, Capiz ang hinoldap. Nagit sa 150,000 pesos. Natangay na mga suspect. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa, XFM Rojas, Capiz.
11: Na mga hindi pa nakikilalang suspect ang mahigit 150,000 pesos na laga ng pera matapos holdapin ang isang babaeng negosyante sa Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Kinilalang biktima na si alias Beth, 76 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Pontevedra PNP, papasok na sana sa gate ng kanilang bahay ang biktima nang biglang hablutin ng isang lalaki ang kanyang bag. Nakita pa umano ng mister ng biktima ang nangyaring insidente at sinubukang habulin ang mga sospek. Nagtangka pa umano na tumakas sa mga sospek sakay ng isang motorsiklo, ngunit natumba ang mga ito. Gumunot umano ng baril ang isa sa mga sospek at pinagbabaril ang asawa ng biktima na maswerte namang hindi natamaan. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa pinangyarihan matapos makatanggap ng impormasyon sa nangyaring pamamaril at nagsagawa ng investigasyon kung saan narecover sa pinangyarihan ang motorsiklong pinaniniwala ang ginamit ng mga sospek. Narecover din sa likod na bahagi ng bahay ng biktima ang bag nito na wala ng laman na pera at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Pontevedra PNP laban sa mga sospechado. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Diane Ropa, XFM.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Iba pang Melanie na tili lamang bilang isang LPA pa rin si Kaloy. Huling namataan sa layong 1,055 kilometers ng southeastern Luzon.
1: Katropang body inaasahang makararanas pa rin ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumikat po ang araw 5:28 katropa kanina at inaasahang lulubog alas 6:17 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Patid sa atin to ng Santon Gold na takdang tapusin ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang dalawang araw na summit ngayong Friday sa pamamagitan po ng isang lunch meeting kung saan layong mapanatili ang marupok na truce. Sa gitna ng matinding babala ni Xi na ang maling paghawak sa usapin ng Taiwan ay pwedeng magdala sa relasyon ng dalawang bansa sa mapanganib na sitwasyon. Bagamat tinuturing ni Trump ang pagpupulong na pinakamalaking summit sa kasaysayan, nabahiran po ang positive na pananaw na ito sa pagbaba ng halaga ng shares ng Boeing matapos ay hayag ng Pangulo na 200 jets lamang ang in-order ng China. Mas mababa sa inaasang merkado na 500 jets. Bukod sa usaping pang-ekonomiya at ang hiling ni Trump na mamagitan ng China sa gulo sa Iran, binigyan din po ni Secretary of State Marco Rubio na natiling walang pagbabago sa policy ng Amerika at Taiwan sa kabila ng paulit-ulit na pag-giit ng China na ang islang ito ay pinakasensitibong bahagi ng kanilang diplomatic relations.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Formal na ng sampa ng mga kasong reklamong slight, illegal detention, unlawful arrest at physical injuries ang dating driver nila Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio na si Bonifacio Baro dahil sa umano'y insidente ng torture noong Enero. Sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption, iginiit ni Baro na hindi siya makikipag-areglo sa mga aktres matapos ang 4 na buwang pangangalap ng ebidensya at CCTV footages para patatagin ang kanyang kaso. Mariin namang pinabulaanan ng kampo ni Michelle D. ang mga alegasyon.
2: Balitang Sports.
0: Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3, tinapos ng Cleveland Cavaliers ang Game 5 sa pamamagitan ng crucial overtime game sa score 117-113 laban sa Detroit Pistons sa Eastern Conference Semis. Pinaulan ni James Harden ng Cleveland, bitbit ang 30 points, 8 rebounds at 6 assists. Kabilang mga swak na 3 sa crunch time na nagpako sa late game comeback ng Cavaliers.
2: Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, May 15, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Sa ngalan po ng katropang si Brian De Paz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santo Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santo Plus Gold.
0: Mas pinanakas, Santo Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Ibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sunzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunzone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bidyang sabor sa Sunzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sunzone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo.

0: Subukan mo!
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
4: Yeehaw!
5: XFM.
4: Patropa mo!
3: Anxiety!

Pari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukig na ito sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa pag-discuss ang mga bagay-bagay sa pag-proteksyon sa ito sa inyong lawas. Paghatag ta proteksyon para nga hindi kita pag-atakihon sa mas malala sa inyong pamalatian. Hindi tagin man malipat, hindi gid man malikawan kung kaysa maka ano gid kita mo makasugata gid kita balatian bala or infection. Pero kung kay balo lang kita magamlig sa ato sa ikaong lawas. Kung kaysa ni mga pamalatian ya mga simple laman gid. Hambal ta do pasungaw na man ako ni sa sang lawas ta mo. Ang importante sa ning bastante sa nutrients ang aton lawas. Sa subong very very challenging ato sining panahon nagamahal nga nagamahal ang balaklon in short sini pati ang mga kontani libre lang bala subong kunway kay mo tanom ka mahal magbakal ikaw subong sang ano lang tawag naton sini gani ukra tagpilang ukra subong tag 30. Mabakal ikaw subong sa una, balunggay, mambalang ka, tupad balay mo, puksi ka lang da. Subong mabakal ka sang balunggay, tag 3 pesos ang paklang. Sa una nga marguso, nagkataktak lang na sa ginatam na nagaluluto. Subong ang magbakal ka subong sang, ano, sang marguso per kilo. So importante ini ladies and gentlemen. Kung pwede pa man makatanom kita sini kay mahapos man ini buhion, tanom kita kay amo ni ang mga masustansya nga mga pagkaon. Tunan ta kag panaron tang lawas ta kaon sa mga indi man kun tani kita kasaho eh. Pero kung makauyon ka man lang dire kita sa masustansya nga mga pagkaon rather than mga pagkaon nga manamit pero hindi manami sa ato ni kayong lawas. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, mabatian kita sa tanan nga may XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sa nga pagparagad, we would like to welcome ang ato sa nga partner sa siniya nga programa, our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod sa diwat sa aton sa mga suki, yung mga tagpalamati nga nagahulat-hulat naman kung nanong aton sa pagdiskusyonan. Siyempre, as always, para sa aton tanan-tanan sininga kaayuhan. Kag sa sining edisyon sa aton pagpangalagad, Sir Josil, daw naka-align ni sa Chimpo Subong. Tuman ka init ha, kargimuot sa aton sa palibot. Kadamo sa mga komplikasyon, Sir Josil, nga posible mag-elevate sa niya o kung mabatsyagan sa isa katao base sa Chimpo sa aton sininga palibot. Tag-isa diri, Sir Josil, ang aton buligan nga bisan pa ano mapagar-pagar, mapahagan-hagan, ukon, bisan pa, makontrol malang naton, Sir Josil, pinaagi sa pag-usar sang natural nga mga metodo.
0: Ang panahon tabi, tama ka-init, no? Ang tama ka-init nga panahon, bisan, why ka ginabalhas sa Doc Leo kung sumatag para matita? Bisan ara ka lang sa air condition sining mga rooms. Pero mabatsyagan mo nga nagaka-dehydrate ikaw, Doc Leo.
1: Mm-hmm. Tuman ang kainit. Abi, Sir Josil, ano, sa aton palibot, okay lang kung ay ka nagagawa. Mm. Pero isa man, Sir Josil, sa aton una-unaon, kung nara kita sa air-conditioned nga area, basta hindi kita kadumdum, mag-inom tubi, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Tungod nga ito, matugnaw mo.
0: Oo.
1: Puti nga, landa lang tagang malaba bata.
0: Amuning, hindi kita magsalig, labinagid sa kapaangon sa ato sininga palibot. Remember, mapaang ang ato sininga lawas. It's 37 degrees Celsius ang kainiton, Doc Leo, sa sulod.
1: Way palabot, Sir Josil, sa mga forecasted, abi nga mga, in-experience yan na nato niya, heat index pagidiya, nga sobra pagidira sa ato na nga daan kainiton sa lawas.
0: So, ang leading problem subong naton, labi na gid sa managamat na edad. Pero actually, ining duha, ang isa diriti sa managaedad na gidman, if we speak about hypertension o kung high blood. Pero if we speak about diabetes, Doc Leo, may diabetes subong bata pa lang, may diabetes na mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, ang paghambalan natin subong is ang relasyon sang pagka dehydrate nimo or being dehydrated or ang status nimo ang hydration sa lawas ta, ano ka importante ini labi na gid sa mga tao nga may diabetes?
1: Correct Sir Josil, kumbaga atuntunan subong ang papel sang nagakaigo nga tubi para mabalanse ang aton sa nga blood sugar. Kati pag-abot ang balde Sir Josil, timera, iban nga bata pa may diabetes na.
0: Oh.
1: At ulit ang diabetes, Sir Josil, duha klase mo. May type sa nimo, may ara insulin dependent, kag may insulin resistance. Te, sa muna, ginatawag na nga juvenile, ang independent, ang dependent sa insulin, Sir Josil. Mga kabataan, or subong ginatawag nga type 1 diabetes. Whereas ang insulin resistance, acquired, type 2 diabetes, amo na nasubong ang ginasupreto sang kadamaan, Sir Josil?
0: Ang mahapos ay reverse actually ning type 2 diabetes, ang acquired, Dok Leo.
1: Pero Sir Josil, kati una-una, tina-acquired nung walang mo. So, buta ba lang, Sir Josil, kung i-improve mo ang mga, ang imo sa ringan lifestyle, ang mga risk factor, Sir Josil, ma-modify na ton, ang aton sa ringan lifestyle sa panggabilugan, pwede Sir Josil mabag-o ang aton sa condition.
0: Pero type 1 or type 2 diabetes, may epekto, Dok Leo, ang status ang hydration ta sa lawas ta, no? Being dehydrated, it affects either of the two nga types ang diabetes, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kati ang tubi Sir Josil why may ginapamili ang aton sa ninga, I mean ang tubi why ginapamili sa lawas na ton mo, tanan kita kinang lanon sa tubi unless kung nang imo condition Sir Josil ginadilian ka sa paginom sa isang madamo nga tubi. Tungod sa kung ano man niya condition ni sa lawas, lakip na Sir Josil ang posible problema sa koroson, condition sa baga o kon kidney problem.
0: So if we speak about diabetes, kung kaysa ninyo makitaan sa inyo sining ordinaryo nyo lang malang tanawan ng inyo sining laboratory result, it speaks about our glucose content sa lawas. If you speak about sugar, no? Mm-hmm. Okay, mm-hmm. Glucose.
1: Correct.
0: May ara manda ang other type of sugar iya. Kung sa sugar, may fructose kitang based nga sugar.
1: Mm-hmm.
0: Pero we'll be focusing on diabetes. Amo ini ang kalamay or sugar sa ato sa ning bloodstream. Blood sugar, if we speak about that, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, ano ang ginahimo sini, Dok Leo, if we speak about glucose control, if we speak about blood sugar control, anong primary organ na ito sa ninyo involved, Dok Leo?
1: Kung mataas, Sir Josil, ang kalamay, Sir Go, na ito, ang level sa ninyo, ang ato sa ninyo kidney, ginatinguhaan niya para nga makuha o kung napagwain niya sa itong lawas, Sir Josil. Tama ba notice na ito, nung kainom kita sa ninyo sa mga matamis, wala Sir Josil, yung mga ilim nun, ang especially kinalamayan, Sir Josil, ibang nga gamitan pa sa mga artificial sweetener pagid, sako aton pangihi. That's why, Sir Josil, history sa kasaysayan, Sir Josil, ang isa sa pamaagi para mabalaan kung taas ang kalamay mo sa dugo. So, naginatilawan imo ihi kung matamis.
0: Actual testing, ha?
1: Yes, Sir Josil.
0: So, bung yan, di na kuno, Dok Leo, eh. Ihi ka lang kuno sa isa ka lugar pag grabe gani ang bukal, pagkatapos napuon sang bahaw-bahaw, sinaya taas na blood sugar ya.
1: Posible kay Sir Josil. May punto kay Sir Josil. Kaya mo magandina yung talaksan sang una, no? O kung ginahimo sang una para mabalaan kung mataas ang imo sa ringa blood sugar. Whereas, susubong yung Sir Josil, isa na Sir Josil, ka-draw sa imo sa ringa dugo, mabalaan kung taas ang imo sa ringa blood sugar, or even madeterminar pa ganyan Sir Josil ang imo sa ringa blood sugar sa past 3 months. Amo ng HbA1c nga test, abi ko na di ba magpa-check sa imo sa ringa dugo, mapablood ka mikaw. Tungod niyang kidney na ton Sir Josil, responsable sa ringa pagpagwa sa excess ng glucose through sa ton sa ringa ihi. Kung kulang kita sini sa tubi, nagaresulta Sir Josil sa dehydration. Kag kung dehydrated kita, syempre hindi maka-function maayong aton sa ringa kidneys, hindi ma-eliminate excess ng sugar, Sir Josil, sa aton sa ringa blood stream. That's why sa aton sa ringa mga tagpalamati, masigaw na una ka mo ginom ka mo sa mga matamis sa ringa mga ilim noon, kapin pa kung kinabulubalhas Sir Josil, blanga kanami, gidlab ukon bla, ngambal sang kilalata bala,
0: ginabahulay
1: Hindi na bahulay. Bala na magbulong later basta makainom subong ah. Okay, doon ka namin. Ikaw na Sir Josil, satisfying, kid. imbes gali nga ma-rehydrate na ton or ma-hydrate na ton lawas, nagaka-dehydrate gali kita sina.
0: Ang problema gali sini Doc Leo, if may problema kita sa blood sugar, nagasako man ato sining discharges ang fluid through our urine o kunihi. Pagkatapos ang tendency naton sina i-replenish naton mainom kita sang fluid o kun tubig Doc Leo. Ang problema kon madami sa imo kidney wherein gina control man imo intake sang tubig Doc Leo.
1: Correct Sir Jocil.
0: So mangin komplikado siya.
1: Tuman da komplikado Sir Jocil.
0: May blood sugar ka na, damis ng kidney mo, ang bulong para sa imo sining blood sugar kontra sa imo sining problema sa kidney.
1: Correct, Sir Jocil. Kagtandaan na ton, ha, nga isa ka komplikasyon, Sir Jocil, sa diabetes, yung pagkaguba sa ton sa nga kidneys.
0: Munang masami nga, siling nga ba, may, ano ka, diabetes ka, siling nga, pa-check mo pero may emotion nga kidney. Munang masami nga advice sa ton, no? In terms, Doc Leo, sa control abisang insulin sa ato sa nga lawas, or if we say may type 2 diabetes ka, may insulin resistance, anong mabulig sang being hydrated or hindi ka dehydrated, Doc Leo?
1: Ari ang problem, Sir Jocil, ano, nga dapat gikong tani na itong tutukan na ano, sa mga diabetes bala, ang insulin resistance. Kaya kung tutok kita, Sir Jocil, sa level sa itong saling sugar, as talaga kita dira. Imnan tabulong, hindi sa magtaas, hindi ito maimnan, mataas siya. May makaon kita, spike siya, tapos crash naman siya. Tungod Sir Jocil nga dira lang kita sa symptoms niya, which is dira kita sa insulin sensitivity dapat.
0: No.
1: Ang insulin sensitivity Sir Jocil, nagakinanglan ni sa ginatawag nagakaigo nga tubi. Naganami gali ang ginatawag pagkasensitibo sa aton cellula. Ano man nga cellula dira sa sulod sa aton sa nga lawas sa nagkalain-lain nga parte, nagaaktibo gali na sila Sir Jocil, nagasensitive gali ini sila kun bastante ang tubi naton. Bottom balon, ang insulin makahimo mas maayo kag epektibo sa iya sa nga obra, ano blang obra niya para mabalanse nga aton sa nga blood sugar. Kag ang research naga siring Sir Jocil nga ang dehydration makaapekto gid o kon may labot gid sa mahina nga response sang aton sa nga insulin leading to a higher blood glucose levels.
0: Kag hindi lang tuli blood sugar ang mabulong or mapabalik ang insulin sensitivity through hydration sa lawas ta. Actually, it could also affect sa hypertension, Doc Leo. Ha?
1: Correct, Sir Jocil.
0: Ang hydration or being dehydrated man sa ato sa ninyo lawas. Now, sa ato naman abi ang metabolism process. Sa ato panunaw abi, Doc Leo, may aras ang epekto ang pagka hydrated or pagka being dehydrated, Doc Leo?
1: Ang tubi, Sir Jocil, na makabulig sa aton sa ripanunaw. Basta kabalo lang ta mag-timing. Why gina-advise as much as possible nga samtang kita nagkakaon, Sir Jocil, na pabusog kita sa solid, pabusog man ta padalundon sang liquid, Sir Jocil, or fluid. Hindi siya gina-recommend na ton. But if possible, unahon minom tubi ukon later pagkatapos sa mankaon ang tubi. Tuman ka importante, Sir Jocil, ano, nga nagabulig ini sa digestion and absorption of nutrients. Nga nag-include, Sir Jocil, sa pag-breakdown o kung pagtunaw bala kag paggamit na ton sa glucose. Kung ay sa nagkakaigo sa nga tubi ang aton metabolismo, ang aton sa nga pagtunaw, posible, Sir Jocil, nga maghinay, nga magresulta, Sir Jocil, sa magapabilin, Sir Jocil, nga madugay man ang pagtaas sang blood glucose levels naton kati mahina man ang aton sa nga metabolismo. Isa sa ugat sa Sir Jocil, kung kulang kita sa tubi.
0: Ang masami naton sa nga pagtimid sang drinks fluid, Doc Leo, especially tubig, while sige ang aton sa nga kaon, that could also hampers ang good metabolism, Doc Leo?
1: Kung bulong lang, Sir Jocil, sa sulusap notes ang tutundan, okay lang na.
0: Oo. Kahit yung iban siling niya, napigado ginsundan siya na padalundunan ko lang siling niya gan isa kapitsil nga tubig.
1: Ano, nabusog ka sa kanon o sa tubi? Okay ba sila ban pang tubi, no? Kung may mo pala nga, unahon, gid na ton ang tubi. Either, Sir Jocil, either unahon, like mga 30 minutes before kita magkaon, or 30 minutes man after kita sini magkaon.
0: Kung maginom, gid man, gid, gali kita sa tubig. Right after, gid, ha? Sa pag-undang ta pagkatapos na ton kaon, It must be in a controlled volume daglay.
1: Correct, Sir Josiel. Ang balsang kilala to. Ako ka suga sa lalot bala sa untob lang.
0: Pero kung gusto mo ganyan nga magbira-bira sang inom, it should be at least mga 30 minutes after, no? Sang imo sininga pagkaon, daglay.
1: Yes, Sir Josiel.
0: And that is to maintain sang manami sininga metabolismo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Okay, so kabay panagiyahan ka mo sina, ha? Pero mahipik to actually, Doc Leo, ang pag-inom sa tubig prior sa imo sininga pagkaon mo. Ugaling kay ti ang ibang lugar magkaon, ining nagahilab na gid ang sulok-sulok. Nga kung nagahilab ng sulok-sulok, ang ginahimo nila sini, nagainom sila na isang tubig, pero grabe, Doc Leo, kay do ginalihap ang imo sininga sulok-sulok.
1: Mm-hmm.
0: Once na tama ikaw kagutom, kagulpihon mo sang inom sang tubig, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So ang ibang sini, hindi na bala makahulat nga bal mainom ko na yung tubig bisan hindi makalabot 30 minutes antes ikaw magkaon, pero inang matagan mo bala chimpo makasettle down sa imo sininga tiyan ang tubig bala antes ka magkaon, kaya ang iban sini lugar sila ya magpungko sa lamisa, Doc Leo, inang nagapanghaplay-haplay na kagutom.
1: Mm-hmm.
0: So ma-defy kon kaysa ang point nga dapat inom ka na'y tubig mga few minutes or at the most 30 minutes before ikaw magkaon.
1: Correct, Sir Josiel. Kag dapat yun sundo na to ng aton, Sir, nga oras, regular nga oras sa pagkaon bala, Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Individual na, Sir Josiel, mo hindi mo ma-apply na para sa tanan mo kay may tao. Yan, Sir Josiel, nga ti amo ng oras ya setting, amo ng ya, Sir, nga pamahaw, panyaga, panyapon. But as much as possible, Sir Josiel, kung ma-practice na to yung pagkaon na to na bisang rice, kati Pilipino, kati staple ang rice, Sir Josiel, ano? Magambal pag naiban yung rice is life. I don't know kung correct na, Sir Josiel. O sa ilagor eh.
0: Oo. Nang kung hindi ka kaon, sang kanon po matyagan mo do nadula one half of their life for the day?
1: Yes, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Pero kung ma-adaptan din natin, Sir Josiel, maka-adjust kita nga ang rice na binaton isa lang sa isa ka-adlaw, mas makapaayo sa aton lawa, Sir Josiel. Dari kita, Sir Josiel, tutok abi sa mga utanon kag protein.
0: Mm.
1: Ang mga sources naton. Kag sa husto, gid nga oras, Sir Josiel, aloton ko sa ustong oras ni hindi pa gulaton ang bal, Sir Josiel, bla nga nag-a-apply ka na bla pag-abot sa lamisa ganyan ibang ganyan ni Sir Josiel do halos na makatulon-tulon doon kaysa nga sa kaluya na bla, Sir Josiel.
0: Ang ibang nga muna na ganyan, Doc Leo mo, siya daw naglubo siling niya ang langit, tao.
1: Mm-hmm.
0: Ang bal nga naglubo ang langit, siya nga kita ko star.
1: Sa kagutom na.
0: Sa kagutom galing.
1: Ibang supay na.
0: Oo. So, ang proper way of drinking water and drinking water enough nga kinanglanon sa ato sinang ilawas could also maka-prevent sa overeating, Doc Leo?
1: Isa, Sir Josiel, nga mahimo o kon makabulig sa aton. Pero magluwas na, Sir Josiel, magluwas na sa tubi, abe, kung isundo naton ang order, Sir Josiel, sa pagkaon.
0: Mm.
1: Una, fibrous, sunod, protein, pinakaluhi, carbohydrates, hindi kita maka-overeat, Sir Josiel.
0: No. Galing kita inaanad kita ngang kanon, ginasamo, tagani sa aton. Maghamal kayo ginasamo, ginalabugay bala sa aton, mm-hmm, sudan, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Insert sinayang yung guwaya daw sinangag.
1: Mm-hmm.
0: I-complete meal, ara na dang sudan, ara man dang kanon. So, ginasamo ta. Kay pati gani, kung isang utan, ginasamo to sa aton sininga kanon mo.
1: Mm-hmm.
0: Ambal nga, sininga, ang sinamo, budas niya daw isa kalabador, ni naman na karon maubos.
1: Mm-hmm.
0: Sinamo mo. Buta mo lang magamag kay sinamo, ginamix na ton. Pero dapat nga si parahon gali na ton ini. Let's say for example, labi, ano na lang, compromise sa Doc Leo. Kung may sudan ikaw ang isa ka bowl, tunga bi kanon muna.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, duha lang bi, utan kag kanon, Doc Leo. Paulihin mo dapat ang kanon.
1: Mm-hmm.
0: Or if not, sa puso paon mo, utan, kanon, Doc Leo. Or kombinahon mo, sa muon mo, utan kag kanon at the last.
1: Mas bintahagi apon, Sir Josiel, una fiber, ah.
0: Oo. Dapat unang fibrous, no?
1: Correct, Sir Josiel. Kung hindi mo malikawan nga hindi kita magpangyamis, Sir Josiel, pinaka-last-last nagid na.
0: Oo. At taling pangyamis, ambot kung sino nag-uso sini. Kung intindihon, pampakuha lang ina sang sumud sang aton niya ginakaon. That's the purpose ang hinataw naton nga pangyamis. Ay, tawag tagani nga pangyamis kay matamis ina mostly, Doc Leo, eh, ginahimo tayo.
1: Practically, Sir Josil, hindi tama, no? Ako na kita makapangyamisa.
0: Oo.
1: Nandantan lang na.
0: Ginpahanad ta mo. That's why ngang iban siya na ikon, why nagin ko no pangyamis. Ang ginabakal nila is pantulak. Pero, colored.
1: Tamis mang Japon.
0: Tamis mang Japon. Oo. Para kung nakatigab.
1: Sige lang, Sir Josil, para tuloy yung negosyo.
0: So, makaprevent sa overeating ang insakto sa oras kapag inom sa tubig and proper sininga amount sang pag inom naton sa tubig. And also, if we speak about sa may mga diabetes na dokleo, especially type 2 diabetes, may insulin resistance, ang kalabanan niya ginareklamo na siya, nagka-hypo ako. Hypoglycemic condition. Mabuligan ay handog leong hindi mag-suffer too much. May mga diabetes dira, ang may mga mataas na sa blood sugar. Sa mo nang kondisyon, Dok Leo?
1: Mabuligan, Sir Josil, no? Kasi duhaman lang na mo, kundi magtuman kataas, mag-hypo man, Sir Josil. Mm-hmm. Ang iba nang isaway, sing pasingatuan. Kung tuman kataas, Sir Josil, problema man sila. Pag ma-hypo man sila, kaunan man nila sa matamis para magbalik naman. Hasta nag-loop na naman, Sir Josil, balik-balik sila dira, no? Pero ang pag-inom ganit sa tubig, Sir Josil, ano, simple lang. Kung nalimbawa, may diabetes ka, likawan mo nga may dehydrate ka. Kaya ang dehydration, magresulta, Sir Josil, sa increased blood glucose levels. Ang kondisyon ang ginatawag, Sir Josil, bilang hyperglycemia. O kung kabilis ka rin sang hypoglycemia, Sir Josil. Ang nagkakaigo, sining pag-inom sang tubig, tuman ka importante sa mga tao, Sir Josil, nga may elevated blood sugar para ma-prevent ang tuman yung pagtaas ni kagang iya sini nga komplikasyon. Kaya ang dehydration, Sir Josil, nag-lead sa paglapuyot, pag-concentrate pagid sa blood glucose levels, making diabetes o kung hyperglycemia more likely. Kag ma-neutralize lang ni Sir Josil kung mag-inom kita sa puro nga tubig. Waton ko ha, puro nga tubig, hindi tubig nga may kulor, especially kinalamayan, kag ginabulubalhas ang balsa kilala ko sa katugnaw.
0: Is it enough, Doc Leo, abi, for example, may type 2 diabetes ka na, just a plain tap water, abi, or you need really para malikawan mo ang pagka-dehydrate, Doc Leo, or you need really electrolyte supplement, abi, Doc Leo?
1: Mas bintahan, Sir Josil, kung may electrolytes, ano, ang aton sining tubig. Pero, ibutang naton, Sir Josil, nga individualized nalangina. Kaya kung hindi man, ang advantage nga may electrolytes ang imo sa nagininom, kung medyo naganubo o nagadown ang imo sa nga sodium, potassium, or ibang pagidira nga mga electrolyte minerals sa imo sa nga lawas, mamalaan mo lang na kung magpa-check ka, Sir Josil. So, kung naliba, medyo nubo-nubo, so pwede nga mag-electrolytes ka, dira siya na ang bintaha, Sir Josil. Or ang iban, gamay, Sir Josil, nga pitik sang asin sa isa ka baso ng tubig, Sir Josil, dako naman ng bulig para nga hindi bala maglapos-lapos lang ang tubig, Sir Josil. Nga pag inom mo, diritso man halos iihi mo lang dayon, hindi ma-retain sa imo sa selula.
0: Actually, may tip diri, Doc Leo. Nga kung tama ikaw kagutom, pagkatapos gasakot ang gutom mo kaguhaw, before ikaw mag-inom sa tubig, butang ka na isa ka bilog bala nga parang tawag na to sini rough or rock salt.
1: Yeah, isa ka granong rock salt or table salt.
0: Table salt. Butang kasi dalong sa imo sini nga dila. Pagkatunaw ya, that's the time nga mag-inom ikaw. Ina, number one, maibitar ni mo nga magsakit imo sini nga sulok-sulok. Number two, mag-aserbi pa ina, combined with water, sa ginatawag na ton, may electrolyte somehow supply ikaw sa lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, kag makalikaw sa dehydration.
0: So, paano mo mabalaan na, Doc Leo, if we speak about dehydration? Paano mo mabalaan niya, daw dehydrated ako, Doc Leo?
1: Manotis mo kung ang color sa imo ihi, Sir Josil, is tuman kasiri. Kaya tani, suppose, Sir Josil, medyo light yellow, kung medyo darag lang ang imo sa nga ihi mo. Ang color tabla, ang color sa nga ihi. Pero kung tuman gani ka siri, Ang kolor si mo sininga ihi nga pagka yellow ang gabukal-bukal pa na dry isa ka sign Sir Josil no nga ayan may iba nya concern sa kidneys or isa ka dapat kinaton talo pang don sa nakuntuman ka siri ang kolor sa aton ihi kulang kita sa tubig
0: so most likely dehydrated unless otherwise may problema ka sa atay sa may natawag ikaw hepatitis
1: correct Sir Josil pero para nga masalo sigurado mo nga ay hand dehydrated lang ako magluwas na siri imuhi nagamalain mo ba nagarikabo imo sa nga panit kituman man ka mala kag ang iban sa ni Sir Josil kag dapat mangin conscious kita ha nga ang pagbatyag sang kakapoy paglingin-lingin sang ulo like wala sang texter naton last time Sir Josil ang nagreklamo niya ayan it is because of lack of fluid or water or dehydrated lang siguro Sir Josil fatigue and dizziness isa man Sir Josil sa mabatyagan ukon pagsakit man sang ulo common sign man ni Sir Josil sang dehydration
0: dizziness ukon paglingin sang ulo I feel that daw mga sinila nga tuig duklay and thank you for the advice kay mahambal ko tida hindi mako dehydrated kay dugidugay nagabalik man ko to sa dispenser kay maginom sa tubig only that nga masako man ang pagpangihi nga damo pang volume sa ihi mo kun kaysa sa ginainom mo
1: daw ang matabo sana sa Diyos yung person diabetes bala nga daw straw lang daw straw ang sistema bala pag sulod dito sa piyak nga buho diretso man gwa sa piyak man nga buho why si may ma-retain Sir Josil
0: ang pag-inom sa tubig hindi niya pagana-gana Dok Leo dapat nga ti normally kon hindi kon mahimo pa lang naton nga somehow may schedule kita sa pag-inom sa tubig bala if you're in the office for example every hour makasip ikaw sa tubig bala Dok Leo inang mambali ka nga oops ano na oras man ay sira chimpo na ni ma inom ko anay bisan tunga lang sa baso in short ining sigi-sigi nga pag inom bisan gamay lang pa, makabulig agud to makombat ang dehydration gali Dok Leo
1: correct Sir Josil kay may ara ba Sir Josil tao nga hindi sa basta makabatsag uhaw mo suliton ko especially kung nara kita sa nisa malamig nga lugar like air conditioned room hindi ka basta makabatsag sa kauhaw sa ni Sir Josil kung ay ka man siya ni ginabalhas pero ang talaksan mo sa ni Sir Josil pagbalik-balik mo sa CR sa ni is masiri ang kolor sa mo ihi bugnaw mo tood programala bugnaw palibot programala imo sa nga tutunlan imo sa nga baba sign na Sir Josil na kulang ka sa tubig so dapat hindi maghulat nga uhawon kita nami Sir Josil itanong ginaton sa aton sa nga pinsar o kung may alarm na kita dira sa mga oras nga mag-inom kita na, o kung dapat kita mag-inom sa nisang at tubig
0: again gina relate na ton ang pag dehydrated makapikto ina sa mga may diabetes or mataas sa ila sininga blood sugar level especially ining may mga insulin resistance now magluwas abi sa tubig Dok Leo sa mga ginakaon naton ano nga mga pagkaon ang aton nga prioritize agud to nga makaaway sa ginatawag sininga insulin resistance
1: ari Sir Josil no kay ti atubi isa sa kulang nga kinanglan na ito ni pasulod sa lawas para sa may mga insulin resistance or may diabetes. Kag ang pagkaon, Sir Josil, isa man. Tungod sa ila sa mga nutrients. Magambal kita ang nutrients, Sir Josil. Ang ara, dira. Kag ang wala, dira. Amo ng problem na tondre. Kaya kung nang wala, dira, ang kinanglanon sa aton sa nga lawas, kung may diabetes ka, mag-affecto gyapon, Sir Josil, sa mo sa nga blood sugar levels. Like halimbawa, sa aton sa mga tagpanamati, may mga natural support kita para sa insulin resistance na nag-resulta sa type 2 diabetes. Isa sa ni, ang utan malang dira sa aton palibot, dira sa aton sa ni ugsaran, amuning manunggay, Sir Josil. Ang iasining ginatawag active compounds ko ng antioxidants ni may fiber man kag plant compound ginatawag man nga isothiocyanates makabulig sila Sir Josil panubo sa blood sugar by enhancing insulin sensitivity amuning manami Sir Josil yung mapanubo ang aton blood sugar by enhancing insulin sensitivity kati natural na yung Sir Josil nga mapanubo imo sa ni blood sugar kun nagaamat-amat panumbalik ang pagkasensitibo sa selula naton sa insulin nga amo na nagasignal para nga i-absorb sa aton sa ni nga selula ang sugar halin sa aton sa ni nga dugo pila pa ka mga pagtuon gani Sir Josiel nagapakita nga may reduced fasting blood glucose or blood sugar kag better hemoglobin A1C sa may mga type 2 diabetes nga nagakaon Sir Josiel sang balungay.
0: Amoy ni nga unconsciously ang mga palakaon sa una sang utan katulad abisang balungay Dok Leo makasiling kita. Sa man naglilipas ng mga tiyempo ko ay pauso permi ang padali ay bala ining instant. Why gawas ang cases of diabetes ang una?
1: Maglawa, Sir Josiel, nga ang stressor bala sa una, Sir Josiel. O kung naman kapastress sa tao, hindi bala tanto, Sir Josiel. Kaya ang pressure, hindi tuman, Sir Josiel, kabaskog.
0: Mm-hmm.
1: Pag abot sa aga, Sir Josiel, mapaandaran sa transistor radio, mamati sa balita. Pagtapos balita, ulat-ulat sa drama. Pag-abot sa udto, mamati dira sa komentaryo. Pag-abot sa hapon, mamati sa mga drama-komedya. As if no, muna na Sir Josiel ang kabuhi sa una. Pagtapos mo tanong, kung sabog, hulat akong sa nung mag-ani. Nakasimple na Sir Josiel sa mga buhi, no? May tanto pressure bala. Isa man na isang bagay, Sir Josiel, kung rason, nga bisan paano ang health sang tao, siling naton nga bakod-bakod man.
0: Oo, kaga actually isang una nga mga chimpo, ining diabetes, ang high blood, ginatawag ining rich man's disease.
1: Mm-hmm. Idugang na naton, Sir Josiel, ang gouty arthritis.
0: Oo, mga magaranon lang kuno ga-suffer siya na sang una.
1: Mm-hmm.
0: Kay partly, because of our physical activity, mausar sa lawas natin sa una, mga stored sugar sa sulod sa ato, sining lawas, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josiel, duha na eh. Physical activity and food intake.
0: Mm-hmm.
1: Amo na ang duha. Kung mabalansi, ito na duha, Sir Josiel, makasiling kita nga malayo kita sa balatian.
0: Mm-hmm.
1: Ang problem lang, kung more ang ginapusulod, kulang ang paggamit, Sir Josiel.
0: Isa pagid dari, Dok Leo, sa una, kung pigado, mahambal, ati, sila niya may dahon, pamanda sila niya sang balungay.
1: Mm-hmm.
0: Abi, puto ko dahon ka balungay, siya butangi lang kakamatis, kaghabuyi lang pilang bilog baringon, okay na?
1: Mm-hmm. Tama.
0: Subong, instant na, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Siya bakal to gani sila niya, inang double pack bala.
1: Mm-hmm.
0: Instant na lang.
1: Mm-hmm.
0: Oh, may noodles, may canned goods.
1: Mm-hmm.
0: So, instant, or in, damo sa mga preservatives.
1: Okay. Among yun, Sir Josiel, no, ang isa sa masiling naton mga factor bala Sir Josiel na nagatililingob kag nagasululupot nga nagaresulta sa problema ko baratian lakip na Sir Josiel ang aton sa nga blood sugar levels nga affectado tungod sina
0: so sa insulin resistance para mapabalik ang insulin sensitivity ang balungay ang makabulig. Now, masamisin ni Dok Leo, bata pa ako, amo ning gina lecture permi sa science subjects naton labi na gid sa science and health before nga ang ampalaya o kon amarguso dako ang mabulig ya Dok Leo sa pagkontrol sa ginatawag nato sininga ano ganini occur sang diabetes labi na type 2 diabetes Dok Leo
1: traditionally Sir Josiel which is sa subong ti nagwa Sir Josiel sa pagtuon nga ti may benepisyo gid sa para sa may mga diabetes. Tungod ang mumordi ka charantia or ining ampalaya, may ara Sir Josiel sa charantin, may vasin, may polypeptide P, mga compounds ni Sir Josiel nga may blood sugar lowering effect. That's why kung ipasulod natin sa aton sa ringalawas, especially kung kakaon kita sa ni Sir Josiel sa bunga, nga palakaon magkita sa isang dahon, mabuligan nga mabulubalan si Sir Josiel ang aton sa ringa blood sugar.
0: Oo. Pero dapat tadumdumon nga kung do ano kadamo ang nutrients sa bunga sang ampalayaw kon amarguso mas dako ang makuha galin nato sa ninyo benepisyo kung magutan kita sa iya sa ninyo ugbos or dahon Dok Leo.
1: Tama Sir Justin.
0: So ang iban siya hindi kauyon kay kuno siya pait gani ang bunga dahon pa pero actually manamit ang utan niya dahon sang amarguso labi na gid ang iya sa ninyo punta bala. Labi na gid ko nagahima tayo na ang amarguso nagamurong nagadamo ang iya sa ninyo mga punta nga sa linghod pa nami isakot sa utan Dok Leo.
1: Tama Sir Josiel.
0: So that's it may ara da baligya kon ka isa sa mga merkado dahon iya sang ampalaya. Only that kun kaisa gapulo pamangkot kita ti madahog man asya kalabanan ga bakal mga malam.
1: Mm-hmm.
0: Kay makabatanway ka discovery nga nami gali ilakot sa utan.
1: Kaya mga kabataan, sabihin Sir Josel, ito ay pamanalo sa kinabatyag. Ah, bayda. Ah, kaon lang. Tanan niya gusto kaonon, pwede makaon na.
0: Ang maghibigan ay waluluhan niya, Tim. Makatota to siling sa kwanto, ho. Siling niya maya, toto siling niya sa mix and match mo. So, ang naandan man naton siling ginahimo, Dok Leo, labi na gininig, mag-anatake, balas ang high blood, Dok Leo. Ang garlic o kon ang ahos, Dok Leo, makabulig man ina sa pagbalik sang insulin sensitivity, Dok Leo, sa ito sa ninyo lawas?
1: Makabulig, Sir Josil. Kag isa man sa ninyo, makabulig man sa improve sang lipid profile na ton. Ang ahos, makabulig reduce ang cholesterol kag triglycerides, which is kung gataas, Sir Josil, ang cholesterol o kung masami mataas ang triglyceride mo, Sir Josil, tanawon mo na nga basi, dira ka padulong sa insulin resistance. O kung may insulin resistance ka man, Sir Josel, pagpacheck mo sa imo sa ring lipids, laban-laban, imo cholesterol, timbuok, lakip man imo sa ring triglyceride, Sir Josel. Which is mabuligan ini sang garlic, magluwas, Sir Josel, nga kung taas aton blood sugar, isa sa resulta, Sir Josel, gahinay blood circulation na ton mo. Which is ang garlic, nagabulig pa nami sang aton sa ring blood circulation man.
0: So, ining tawag ta sini ang palaya or marguso, pagkatapos ang balunggay, ang garlic. Tatlo lang ini sa lima kasangkap actually sa Santon Plus Gold Capsule mo. If mag inom ka na lang sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo, ma-achieve na ton ining effect sa ato sining lawas kumo kay ti may ampalaya man siya may garlic ag may spirit may malunggay, Dok Leo.
1: Hindi man tanan, Sir Josil, nga laway sa ton sa ni panabor pero manami sa ton sa ning lawas ang balsang kilala ko kinanglan nga agwantahon na ton, Sir Josil. Kay sinya ti sa panahon subong magluwas kun uyon mo gyud man, Sir Josil, ha? Pwede ka galing, Sir Josil, makapasulod sa makapaayo sa imo sining lawas sa convenience man. Nga man ti sa mismo user o kun nagainom sang Santon Gold Herbal Capsule, Sir Josil.
0: So pwede, ha, pwede, Dok Leo, makabulig pabalik sang insulin sensitivity ang pag inom sa Santon Plus Gold because of the presence of this malunggay ampalaya ka garlic.
1: Yes, Sir Josil, kag manami pagin sa ni kay ti may ara pagin iban sa ni nga mga sangkap, ara pagin, Sir Josil, ang superfood nga spirulina. Iupod mo sa malunggay, Sir Josil, nami ang kombinasyon nila nga maghatag sa aton sa isang natural protein nga kinanglanon sa aton sa ringa lawas para mag-build kag mag-repair sa aton sa ringa muscles nga kung hindi kita gusto magkuha from plant protein or from animal protein, Sir Josil, nga ting iba nung kaysa may dala pang kung nagresulta sa pagtaas mo sang uric acid tungkol sang purine sini. Tapos isa pag dala, Sir Josil, nga may anti-inflammatory property man, makabulig man sa may mga bukol-bukol lagubag-ubag sa lawas, ang panit, Sir Josil, sang mangustin nga may Santon, upod man dira sa aton sa rin nga Santon Gold Herbal Capsule.
0: Okay, sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, ano ang may ara sa premium D3 soft gel capsule para nga nagabulig sa lawas ta para maaway ning insulin resistance, mapabalik ang insulin sensitivity sa lawas ta, Dok Leo?
1: Basi sa pagtuon, Balancer Josil, ang tao nga kulang sa vitamin D o kung may vitamin D deficiency, ginaangot, Sir Josil, sa ginatawaga insulin resistance and type 2 diabetes. So isa gali sang dapat naton mabulig o kung buligan sa aton sering lawas kung magtumar kita sini sang premium D3 soft gel capsule, Sir Josil, kung may ara kita sini sang insulin resistance kag type 2 diabetes. Sa tagon to, Sir Josil, ha, lain pagin niyang insulin resistance, lain pagin niyang type 2 diabetes. Kaya sa early stage, pwede nga insulin resistance, Sir Josil, nga normal, imo sa nga blood sugar.
0: Why pa simptoma, no?
1: Correct, Sir Josil. So, ang manami sa niya, kati mabuligan niya, may insulin resistance, o kung imo type 2 diabetes, tungod sa insulin resistance, kung may ara ka sa premium D3, makabulig ni Sir Josil. Magluwas pa nga ang aton sa nga premium D3, Sir Josil, gin-updan pagitin ni isang VCO. O converging coconut oil nga may ara sang medium chain triglycerides nga makabulig, Sir Josil, para sa weight management factor, Sir Josil, sa insulin resistance. Isa pagit sa manami bagid na makasiling kita nga pinasahi ning ano ang nakapinasahi sa ning premium D3 soft gel capsule, Sir Josil, kay magluwas nga may ara sa sang VCO nga makabulig sa weight management factor sa insulin resistance, may moringa oil pagid antioxidant rich nga makabulig suporta, Sir Josil, sa overall metabolic health magluwas nga manami pang absorption sini kung mag-abot o kung magsulod sa aton lawas kay gin-combine ang vitamin D3 kag ang duha kag good fats.
0: Okay. Masami sini ang siling baladok layo. Kung magpainit ka sa adlaw, ang una naton dara nga makuha nga benepisyo, magpag-o naton tulaan kay may vitamin D. Karon sa may mga type 2 diabetes or if not sa may mga insulin resistance, makabulig gali Dok Leo ang pagpabulad naton somehow sa adlaw ha.
1: Correct, Sir Joseph.
0: Pagpainit naton Dok Leo sa natural sining silak sang adlaw.
1: Correct, Sir Joseph, kag mas manami kay ko diba itaya naton likod Sir Joseph kay damo dira ang mga vitamin D receptors.
0: Mm. Kaya ang iban sini kinatayang likod sila niya ay may ano ka, na pneumonia kasi sila niya painiti likod mo.
1: Oh, may pneumonia or may TB.
0: Oo, siya may TB kasi painiting likod mo. Kaya hindi lang gali na sa TB kag pneumonia, pero makabulig overall para mapabalik ang insulin sensitivity sa ato sini mga body cells para kalikaw kita sa ginatawag nato sini nga type 2 diabetes Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kag isa ka tip sini sa may mga insulin resistance sa type 2 diabetes Sir Josil ha. Bugtaw ka mo aga pa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang simple nga kasanag pa lang sang palibot makabulig para nga magamit sa aton sini nga lawas sang maayo ang blood sugar.
0: Ang kasanag pa lang, hindi ang init ha.
1: Why pang okay, init, Sir Joseph?
0: Okay, daw mo man sa aton perception sa solar.
1: Mm-hmm.
0: Abi naton ang init lang sang adlaw, amo ang makahatag kag generate sang electricity.
1: Mm-hmm.
0: It's not just sang silak sang adlaw, but ang sanag sang palibot amo nang pinakadako nga rason ko nga maka-harvest kita electricity sa mga solar panels na ton.
1: Correct, Sir Jocil.
0: Okay. Ang vitamin C naman, Dok Leo, anong papel sa vitamin C sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sa ningilawas?
1: Actually, sa insulin resistance, Sir Jocil, ang isa ka makabig na ton nga dapat na ton talupang doon, dira oxidative stress.
0: Hmm.
1: Ano yung problema? Dira eh. Ang high blood sugar, tungod sa... ang high blood sugar, Sir Jocil, causes oxidative stress. Imbalance between free radicals and antioxidants, Sir Josil, ano? Ang oxidative stress nga nag-damage sa insulin receptors. Amo na, Sir Josil, nga nagadugang pag-inbundol ang aton sa sistema dira. Ngayon, hindi sila basta mag-respond sa insulin kung ara na ang sugar.
0: Mm.
1: Suppose si pasulod sa aton sa nga cellula. Ano naman ganahimo sa vitamin C? Bangod ini, isa ka-powerful antioxidant, gina-neutralize niya ang free radicals, gina-protehera ng insulin receptors sa aton sa nga cellula, kag nagabulig para mapanumbalik ang normal nga insulin signaling. Madumduman ko lang ang balance, Sir Josil, sa una, kung may problema kita like insulin resistance, mahimo nga ang mga sensor dira. Palyado, barado, o kung may diferensya, that's why bundol sila mag-response.
0: So, hindi, may kapul, may tabun.
1: Mm, correct.
0: So, importante, ang vitamin C, gali, para mapabalik man naton ang insulin sensitivity, maaway naton ang insulin resistance na nagkinabo sa ato sinisulod sa lawas. Now, sa naanda naton abisin nga pagginawi, Dok Leo, amo ni ang masamigid nga. Well, isa sa mga factors ko nga ang damo ang ka ano ha nagka-diabetes is because nga early morning 80% of Filipinos ga pangapi ha.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagpangapi abidok Leo, ang hambal nila nga kung may diabetes ka na dapat nga i-limit nimo ang pag-intake sang kape kay matamis.
1: Mm-hmm.
0: Kalabanan naana dabi sa kape nga matamis. Kung kaisa damo pang volume sang kalamay, isa sa volume sang kape nga ginabutang nila. Tea intaking Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo. Matamis man ini. Pamangkot sa ato sininga mga tagpalamati, ang ila sininga pamangkot, ti silinga hindi na delikado sa akon, nga magka-diabetes ako, hay matamis man ang Santhon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josil, generally, why kita nag-encourage yung taning unahon tang tamis aga, no?
0: Oo.
1: Kapin pa, masami bala nandan na ton nga ang kafe, parisa na ton tinapay.
0: Mm.
1: Bala si Iban.
0: Ginasaw-saw pa na inugasan ng tinapay sa kape.
1: Oo, ginahugasan ba ko, no? tapos, ang bala siyang kilala ko doon, nagdinamak ang ginugasan, gininom niya. Ang point pala, Sir Josil, nga kung naunahan, tabalang tamis ang aton lawas sa aga pa lang, Afektado na kita sa nagbilog ng adlaw halos. Pati mudo na aton afektado, Sir Josil. Pero, sa aton sa mga tagpanamati, akapin pa ako ng ang hambalan, no? Sa ibang sauna nga doon, lapit, sentral, blako magkalamay, Sir Josil.
0: Siling yan, may ano ka, guro, ay, may empleyado, di sinasang sa sugar sentral, ay.
1: Ang isa sang paliwansan, ha? Paliwansan na to na sa atan sa mga tagpalamati. Kung hindi, magid lang na itong malikawan ng pag-inom sa isang coffee. Which is ang ibang sa Josel, dira nag-umpisa ang problema nila sa metabolismo pati sa insulin resistance. Tungkol sa kadamo, kalamay, ginabutang sa kafe, Sir Josel. Mas mayad pa na ganun, nag-inom ka na lang sa puro ng coffee kung tani mo.
0: Inang way kalamay.
1: Way kalamay.
0: Galing kiti, reklamo na sila sa pagkapait. Ambal mo, mainom ka man bala kape? Di kaya ang matamis sa kalamay. Di kung gusto matamis, kung inom ka kalamay, hindi ka mainom kape.
1: Galing namit ka dyan ko na, Sir Josel, kung may kalamay ang kape. Pero punto, sinadra, ang katamis. Sa aton panamil, nga mong aton sinaginapulo pangita. Basis sa pagtuon, Sir Josel, may isa gali ka pang patamis nga kung gamiton mo ay asing ginatawag efekto sa mo sa nga kaloria o kung calorie nga nagresulta sa gain weight o kung excess weight to obesity, why man disturbo kasi mo sa blood sugar, amo ni Sir Josiel ang stevia. Which is amo ni pampatamis, again gamit Sir Josiel sa Sunthorn Plus Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: Okay. So, why problema ha? Ang katamis ang Sunthorn Gold Coffee Mix, which is natural, hindi tama katamis ha, kagang Premium D3 Coffee Mix, ang sweetener nila sina stevia. Amo ni recommended niya sweetener, masami. Ginahambas sa doktors niya, kapangapika niya, oo. Siya gamitin stevia sa imo sininga kape. So, parang hindi na kamo magpangita to sa stevia ang pampatamis, inom na lang kamo sang kape, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix.
1: Yeah, correct, Sir Joseph. Ina, ha, kung hindi magiging niyo mag-give up ang coffee, try niyo nga bayluhan ang coffee brand ninyo. Kay ari makasili magita Sir Josil nga hindi magid ni tuman kanimit namit kumpara sa ibang gurong nga brand Sir Josil ah. Pero ang masili lang naton damo gid ang nanamitan base sa feedback gid naton Sir Josil.
0: Bangod man sang kananam ang nanamian sa ibang sa Premium D3 Coffee Mix kay may sipa gamay Doc Leo. After all, manangin na siling naton kung magpangapi kita kay amo na gid man ang kagawian naton, likaw na lang kita sa dugang siningari malaso. Make sure nga ti may sustansya ka muda, suplemento nga makuha sa pag-inom sa Sunthorn Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Pero ang makuha naton iya sa isa naton ka kape, iniya pati bata pwede ka pangapi with Sunthorn Plus Coffee Mix niya, Doc Leo. Why niya caffeine? Why niya coffee beans? Moringa powder, soya powder, kag mangustin powder. So iniya ginatawag naton nga nakakape ka na, nakabulong ka pa bangod kay puro suplementong makuha mo diri sa aton sini nga Sunthorn Plus Coffee Mix, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, kag literally ang isa sini sa mabulong ni Sir Josel, termino ta balang bulong sa kagutom. Kay nga man ang pagkagutom sa isa ka tao, Sir Josel, hindi lang butang balon, kinanglan no magkaon kanon.
0: Tao.
1: Actually delikado ni Sir Josel kun always sige-sige mo Sir Josel basi magtaas man imo sa ring blood sugar. Ang isa Sir Josel sang kausama no kun factor man kung ginagutom ang tao o kun masami gabatyag sang kagutom, kakulang sa protein Sir Josel. So isa nga makuaan nato no kun source nato sa protein sini amo ang malunggay kag spirulina nga ara Sir Josel sa Sunthorn Plus Coffee Mix plus ara pagit sa soya powder Sir Josel. Nga makuha kung makasupply sa protina sa aton. That's why pwede sa mga bata Sir Josel para nga ang ilas ni mga muscles mabuligan nga magdako. Kag mangin mabakod sa mga may edad-edad Sir Josel mabuligan man para nga hindi sila madali-dali sini magluya ka magkululupos bala Sir Josel ang ilas ni nga kaunuran.
0: Oo.
1: Tungod sa supply sa protein nga makuha naton dira sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: So ini tanan nga mga produkto na pang-mentionar tali sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, ang aton tatlo ka variants ang coffee, Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Available in actually sa mga Yes to Health store nationwide. Kung may makitaan ka mo dara Yes to Health store, available na da. Or hindi gani Yes to Health Wellness Center nationwide. Sa Bacolod City, sa Lizar Street, Barangay 39, atubangin na sa Marayo Bank. May ara da Yes to Health Store. Available da tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Dari sa siyudad sa Iloilo, located ang ato sininga clinic, may libre nga konsultasyon ina. Sa A Young Building, ara da sa Yulo Street sa City Proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Clinic ini kay may consultant kita dara nga naga-duty. Available aton consultant every day. From 9 o'clock in the morning. Kanto lang kamo dara, ang pangalan Yes to Health Wellness Center. Dari sa siyudad sa Iloilo. Sa mga waay iya sang Yes to Health Store kag Yes to Health Wellness Center or clinic, pwede kamo kabakal sini sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, ha? Pwede kamo dara kabakal. Sa mga branches sini. Pero kung waay ini nga mga drug stores, pwede ka mo kabakal sa suki nyo sa inyong butika. Kung malapit ang inyo sa inyong suki nga butika, hindi man necessarily ni mga chain of drug stores, pwede ka mo dara ka order, pwede ka mo dara kabakal sa Yes to Health products again pang mentionar ta. Now, ang pamangkot dari Dok Leo, sila niya kung may diabetes, ikaw sila niya delikadong mapilasan ka. Hindi gani sila niya kung kaisang tiil ta nagapanit-panit kag pagkatapos nagalitik-litik. So, siling niya, pati maana bala ina nga may diabetes, ikaw ko na muna na ang imo sining kondisyon sa tiil, sa imong batiis. Pwede pa ina habunan siling niya sa Santon Plus Herbal Soap, Dok Leo.

0: kita tungod may antibacterial property ining Santhon Plus Herbal Soap, mabuligan ka bilang proteksyon. Kag dalon ko na lang Sir Josil, isa man nga makabulig para nga makalikaw Sir Josil sa kinaddan sa sapat-sapat, gamay nga limuto, gamay nga lamuti, nga posible Sir Josil magdako, no? Kung mapabayaan kapinta kung may mga imbalances, may imbalances sa sulod sa lawas, makabulig man Sir Josil ang pagpamanyo sa nisang Santhon Plus Herbal Oil.
1: No.
0: Sa loot ko lang Sir Josil, bago ko malipat ha, nga makabulig man protection sa aton. Pero balik kita sa Santhon Plus Herbal Soap, pati body odor Sir Josil, makabulig man siya. Kag pwede sa mga may diabetes ang paggamit sina.
1: Muling sunod niya, pamangkot na rin Dok Leo, siya may angsad ako, tigin ilunggoy agay Dok Leo, ang body odor. Siya may angsod ako, mabuligan ayhan ina sa paggamit ko sa Santhon Herbal Soap.
0: Mabuligan gid kag kun may mo pa lang indi ka mag kwan likaw ka sa huyop sang hangin nga nagapadulong sa da wala na mga langas-langas na na. Ang punto lang sa natin may nabalaan bala ko nga lang wala sa muna nga layo pa ba na yung balaan niya kunara na mo
1: okay pangalis nga na ang sodya
0: kung kapadulong siyang hangin.
1: So makabulig ha, pwede nyo magamit. Pero sa pampakinis isang kutis, tiyang isadra ka pwede nyo gid magamit yung habon isang Clear Skin Beauty Soap or Herbal Soap, Dok Leo.
0: Damo na nakatilaw sa Sir Josil. Kapinto may mga dark spots sa Sir Josil. May mga pinalian sang punggod, young girl looking skin, pare-pareha sa color Sir Josil, sa guya, liog, pati sa butkon na nila. Kag hindi Sir Josil, basta-basta nag-dry, wala. Kaya ang aton sa rin Clear Skin Beauty Soap, may glutathione, may kojic, kag may VCO nga sangkap.
1: Oo. Oh. Sa may kinututan sang subay siling niya sa tiil sa akon bata, pwede na siling niya mapalitan sa Santhon na herbal oil.
0: Try mo na sa gamay nga person na no, like sa pulso sa mo siling nga bata, kundi mala sa tuman ka sensitive. Kagapin po, ayaw man ma-specify kung pilang edad sa mo siling nga bata. Dira, ayaw man ma-detalye sa iya siling nga message sa dira. Pero kung nag-a-apply ka naman ganyan sa bulo bananyo sa mo siling nga bata, iban siling mga balanyos, bla, banyo sa tiyan o kung banyo sa likod. Kag okay man lang, why not try sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero manotis, masuggest atong Sir Josil, gamay lang anay nga person sa panit sa imo sa nga bata. Kung why man lang sang reaksyon, pwede mo gid sige-sigihon. Gamit Sir Josil, kapin pa sa mga sapat-sapat, hindi pati madapuan sang lamok. Pero why not, ang gina-generalize na Sir Josil ha? Pero sa kalabanan ng mga hamtong na nakagamit Sir Josil, why pa ko sang daw na-encounter si Josil yung nagreklamong why makasaho siya na?
1: Oo. Oh. Saling may diabetes ako, may maintenance ako, ginainom. Saling niya, isa sang epekto ya sa akon gaburon panulukan ko pwede pa sila nga imnan ko nisang Vision X Plus.
0: Pwede gid kahit high risk ang condition niya Sir Josil eh.
1: Oh.
0: Tungod sa diabetes. Pwede gid makabulig ang pag-inom sa nisang Vision X Plus para nga may antioxidant protection ang mata Sir Josil. Pero isa gid sa dapat talupang doon sa ni ang iyagid sa nga insulin resistance kagang iya sa nga high blood sugar para nga mapanubo man Sir Josil sa ni ang risk of factor sa mandasig na pagburon sa pandulukan nga mahimo padulong Sir Josil sa pagkaguba sa mga kaugatan sa mata dira magresulta sa pagkabulag kung hindi madumalahan.
1: Ang isa din daw kabudlay ni Sabton Dok Leo. Saling niya, masami ako nagainom sang Cease the Pain kay Permi lang ka pala na kita ato sa nga lawas. Ang inahimo ko sila yung ginaimnan ko lang Permi damo at tubig. Do hindi man ini pamangkot pero daw information lang gusto niya isa nga gainom siya Permi sa palanakit sa niya sa nangalawas nagamit siya giniinom niya Cease the Pain ang inahimo yung giniimnan niya lang kuno damo ang tubig Dok Leo.
0: Okay man ang imo sa niya ginahimo sa bisan paano no at least maihi o man ang mga dapat ipagwa sa imo sa nangalawas through sa imo sa nangalawas kidneys. Pero pwede ka manami mga himon sa niya siguro healthy lifestyle gid kapin pa ako nagbabalik-balik ang palanakit sa imo sa galawas, isa siguro sa ma-recommend ko Sir Josil makabisita sa Yes to Health Wellness Center. Para nga makonsulta bala ano ang posible nga mga gitawag risk of factors or may mga labot sa pabalik-balik kapag pananakit sa Yes to Galawas.
1: Oo, oh, kay ti importante ini ninyo paghimuon nga daw vitamins ang pain reliever. Ano ni tawag naton as needed Dok Leo. Kung kinahanglanon lang muna nga may mga inerisita kung kaysa si

0: inyo sa may mga ano, resita, may nabutang dang doktor kung kisa as needed.
1: Correct.
0: In short, sining mahambal, okay, 3 times a day for 3 days. Tapos, after that, may close open parenthesis as needed after 3 days. Mm-hmm. So, butamalon, after 3 days, kun why naga pa na nakita yung mulawas, unta tina na.
1: Mm-hmm.
0: Amo man ang sis the pain, kun why, kag magwanta mo pa malang pananakit sa lawas mo, why not ba nyo siya na isang santon na herbal oil?
1: Correct, Sir Josiel. I-ascertain kita na, Sir Josiel, ang lifestyle, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kaya sa experience na ito, ano? Sa kadamo, Sir Josiel, sa na-encounter na ito, sa nga mga may problem bala sa lawas.
0: Mm-hmm.
1: Halos kung ano ng mga problema sa lawas, tiyatagan mo, Sir Josiel, sa mga bawal, bla?
0: Oo.
1: Kati masiling ka nga tidris no, na angot na sa mga sintomas sa ginabatsyag mo. Sa kalabanan gid Sir Josiel, maisip ko lang sa tudlos ang kamot ko ang nagbalik kag nagpasalamat Sir Josiel ano nga naumpawan gid ang ila sininga ginabatsyag kag ang pamangkot sunod ano dok ang himuon ko para nga padayon kong malikawan nini.
0: Mm-hmm.
1: Pila lang gid Sir Josiel ang may amo sina nga mga response sa kalabanan Sir Josiel, labi mo kong nano ang pamangkot. Dok, okay na pa matyago, pwede na ko magkaon liwat sa bawal.
0: Amo ang problema, gid Permi. Ang isa dari, Dok, silingya, Permi Galuya, lawas ko. Siya galing kayo na huya, ako magbakal bala silingya sang turbo. Pero silingya, pwede ko na isimpon sa kape ko, mapagsikehan lawas ko.
1: Tistingyan mo, sa actually, ang suplemento, Sir Josiel, yung kaisang kombo-kombo ni pasaw-saho, malang ni mo. Butang mo sa kafe mo, or even sa gatas mo, or ang iban, Sir Josiel, plain lang ah. Inom na yun diretso. Teko ni butang mo sa coffee mo, hinay-hinay, amat-amat mo inom, manilagaan mo lang sa imo, sinikong galingon. But, gina-recommend abin aton Sir Josiel ini gamiton like mga 30 minutes eh
0: no.
1: Before sini ang sexual activity. Ti I don't know kung nagapangapi kaya mga kung anong oras gabi Sir Josiel eh.
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya tali ang lucky Sir Josiel no, ang peak git sini isang iya sining performance kung naagata ni Sir Josiel mo. Nandan lang galing nga bisan isang nandan lang nga bisan istorya na ton bingo Lions katulugon mo. Pero prong pika sa ni Sir Josiel ako na aga amunin ko na ang banog na makalalaton mo. Pero depende sa preference niya Sir Josiel, ilakot man sa kafe or fruit juice dira or plain water, basta okay lang sa iya. Kagkapin pa kung na-experience ni Sir Josiel nga nag-work para sa iya, why gid sing problem. Pero sa kalabanan Sir Josiel, plain water lang ila siya na ginagamit sa pag-inom sang turbo dietary food supplement.
0: Oh, may isa dari pag-in paapas ni Dok Leo, siling niya sawa ko daw permi lang why gana sa ako now. Siya, what if butangan ko siling niya sang turbo ang ginainom niya nga kape?
1: Base sa pagtuon, Sir Josiel, ang makaka-club of waska, may efekto both sa lalaki kag sa babae. Pag-abot sini sa reproductive system kag pag-abot sini sa healthy nga sexual activity Sir Josiel.
0: So, problema sini basi mangindi ka.
1: timon na Sir Josiel mambal na to ne. Para patas sa. Pag-aboy may nagasalo ah.
0: Pag-inom ni pagpainom mo kay misis mo na inom niya ng turbo nga ara sa kape, inom ka man.
1: Inom ganyan man duha sa Sir Josiel. Para kung may nagahaboy may nagasalo man.
0: Amo ni nga may ano Dok Leo? Gin putos ni twin capsule. Ang isa ka putos ang turbo ha. Parang kung duha na ka mo ni Mrs. Mugabatsyag nga daw ay nagigana permi, paimnon mo siya, inom ka man.
1: Pwede Sir Josiel.
0: Okay. So alang-ala nagigaling ito sa tiyempo eh. Kabay pa nakatag naman kami ni Dok Leo sa inyo sa mga ideya, informasyon kag health, mapuslanon niya mga health tips. Tob-tob sa masunod naman sininga, no ha, edisyon sa ato sininga pagparagad, pero kuanta na isang iya sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
1: May nag-message na rin sa Joseph Pabol, no? Siya akong ginapainom ang turbo sa mag-asawa, amo na ginatawag ng hostisya. Okay na sa aton sa mga tagpo na mati. Padayon lang kamo sa nina sa pagpamati sa aton sa nga programa para sa dugang pag-insaring mga health information and education para nga magiyahan kita bulig kagdugang kung ano makapayo sa aton lawas. Sige manami kita o galiun na ito ng pag-inom siri sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Hindi lamang makabulig paayo sa aton sa nga ginabatsa kung may badatian, kundi makabulig most especially para ma-prevent ang kung ano man niya posible pamabatsagan tungod sa paghina sa aton sa nikalawasan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan ang test paman mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa griseling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Salamat gid sa inyo sa ring pagpakigupod dari sa ato sa ring programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: FM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santhon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthan Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthan Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Dealing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Sa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagka

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mong tapat lang, may anak lang sa mga balita. Lalo sa nangamit, bigit sa mga DJs na lakad.
2: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
3: Timo!
2: XFM 103.9.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buti ka. Sanfone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga buti ka.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod, sa XFM.
7: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
11: Magandidios. Sali mga kamangabahin sa nga siya Razon Rojas. Aram makamundira sa disa sa istanan ka mga municipalidad. Dira sa aton sa bugos ng probinsya sa Capiz. And of course, sa mga kaiting natin nga kaprobinsyahanan sa bugos ng Western Visayas, all over the Philippines man, or isa ka man subong ka OFW nga ra sa ibang bahin sa Pungsod or sa Kalibutan. Isa gagamayt-ayt nga adlaw mang, sa inotaran mga katropa or kung ano man nga oras dira sa inyo, di kabay pa nga maaral-aral lang kamo sa maayo nga sitwasyon mga katropa peeps. So thank you so much sa pagpili na naman sa amo ni katropang Ira kag syempre sa X-Rated program bilang mangin kabahin sa inyong kahaponanon dira sa Subot.
12: Yes, ti mayong hapon nanay dira ho sa mga katropa peeps naton kay katropang Uncle Armando sang Barangay Talon nga nagapulo pa man ti man samtang naga hilay-hilay sa iya nga payag-payag. Kay katropang Jolan kay sa iya nga family Lorenzo dira sa Hambindan Capiz. Kay katropang Uncle Pinky sang Barangay Dinginan. Kag syempre kay katropang Tolitz Alinsog dira naman niya

0: teropong rodel dala sa macro sa M1 kitchen mga baskugan kuno dito ang ilang mga radio abo titingkyo gina sa pag pulupamati dala sa aton may ayad nga hapon mga katropa peeps. Sa ating question of the day, subong nga Friday. Ano na naman bala ang aton nga pag-asabton nga mga pamangkot? Inibala ay han, makahatag na naman sa aton sang pag-overthink. O kung ba si ilibog na naman sa ulo. Katropa nila na aton nga question, subong nga Friday. Ara mga katropa, kung kamong pamangkuton, sugot bala kamo nga may maangkas sa partner mo nga mahatag lang amot pang gas? Ay, daw kuha ni siya eh. Nagkakalatabo sa reality. Ikaw katropang dyan, sugot ka? Sugot eh, basta kung sa babae, lalak. Kung babae ang... Same gender lang, nan. Amo nang kinatumod ni katropang Ira. Pero sabi, si katropang Toto Val, may nubia. Tapos yan nubia, kabalo magmotor. Tapos may maangkas siya. Pero babae man niya. Sugot si Toto Val eh. Di mga kababainhan, masugot man na iya kung di lalaki man ang maangkas sa ila kay man. Why man na iya kaso? Pero kung babae ang maangkas, ay, ayaw na pagpamangkuta kay di lubuto nila ina mga guman.
1: Oo, kadropang ay, hindi na pagpamangkuta kung hindi ka gusto akong palangga ang pangimong motor.
0: Yes, kay Masi pala, ay, dalani na sang sundang o kung garab. Kay man, bisan tuman kuno ka mahal sang gasolina. Mara mga tao nga waay kulabot basta hindi lang gani pagpasakya. Mara gani iban ka tropang joy kita mo na mga big bike nga motor. Di ba isa lang na dirang makaangkas. Bisan medyo dako na nga klase nga motor. Magpanaog ang babayi ginakuha niya ng pungkuan kay manukla-ukla na mo.

ang inyong mga answers sa atin ng comment section. Kay T, ato ni na panumduman karon ba si bala may mga answer man dira ninyo mga katropa. Please ni makapukaw diri nga ay. Ayo dali no. I-drop dira mga katropa peeps. Ayaw gid magkuya-huya kay man. Ato ni na later pagatagaan sang oras. Isa subungan ning mga tinion, syempre nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyong mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, ano pang ginahulat niyo? Tunuga na dirang inyong mga volume. Baskuga na dirang inyong mga radio, inyong mga speakers. Para ti the more, the merrier pagid kita this afternoon. Siyempre, as always, kita ang babatian sa FM Bond. Pinagi sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, mabatian pagid kita dira ho sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Sa mga katropa naton dira sa bahin sa Antique, ha? Dali na kamo aboard the goal na kita dari. Pabatsyag na kamo dira sa atong comment section. Siyempre, dira man sa 96.7 XFM Bacolod. Sa mga suki naton dira ho nga nag-aboard the goal sa GC, katropang Ton Palma. Dapat present ikaw subong Biyernes ha kay man para perfect attendance. Sa dira man sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Mayong hapon dira sa inyo tanan kag syempre sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City, sa 98.5 MHz sang XFM Canlaon. Shout out sa ating mga katrabang sister station nga ma-day off naman to tomorrow. Happy, happy Friday, mga katropa. And of course, mga katropa peeps natin, oh, ginagapamatiya sa atin subong. Tiwala lang kita nagapalayag sa subong ang mga tinion sa inyo.

0: So worse. Tanan na mga katropa, ma-access gamit ang atong XFM Radio Network. Mapaluson ka man, Visayas or Mindanao, arat na tanan sa atong XFM Network app.
1: Yes, mga katropa peeps, kag may ara kita siyang good news about kay man 2K followers na kita. Beauty! Ganyan sa mga wala pa dala naka-like and follow ha sa atong secondary Facebook page, kundi in live na live kita subong sa XFM Rojas 106.5. Mga katropa, ipindutan nyo na dira ang like and follow.

ug makabar the ghoul sa aton nga mga comment section. Kag syempre mga katropa peeps, ayaw nyo gid pagkalipatan ha kung nagalantaw ka mo subong. Ay, good afternoon anay sa aton nga 13 million viewers. Wagay na, no ka modera ha, di pabatsyag ka modera sa aton nga comment section. Kag syempre ayaw nyo gid pagkalipatan na i-power share ang aton live subong para mas marami mas masaya. Kung may gusto ka may shout out mga katropa ay tio na iniangati para mabatian nilang ilang mga pangalan sa kahanginan. I-drop na dira sa ito niya comment section. May gusto ka mga tamyawan sang happy birthday o kung ba si anniversary niya dira sa inyo mga uya para kiligon mga inyo mga partner ipakigbahin na dira sa ito niya comment section. Kay mga katropa tanan-tanan ninyo nga mga greetings pa-share around kag mga talamyawan ti ato ni na tanan pagabay.

po na siyang data kapag lantaw sa ating na Facebook Live sa Subong. Kag tinagapamati lang sila sa radyo, kag di gusto manila siyang may tamyahon. Gusto manila siyang magparabos sa ilang mga mensahe or pa-shoutout din sa ating na programa. So don't worry, give me kita sa text line number mga katropa. So mag-text lang sa numero nga 0908-862-5225. So mo na siyang i-phone book nila ang number sa XFM Rojas mga katropa. Kag syempre, don't forget kita ha, atong mga pag-ingkan nyo sa inyo adlaw-adlaw nga mag-subscribe sa ating official YouTube channel pangitaalan ng 106.5 XFM Rojas City Capiz sa YouTube. Kung pwede mo mga katropa, nga tingkatoan nyo din atong nga program sa subong hapon kamanti na kapin naka-caption din ang atong mga link no sa atong mga social media accounts especially ng atong nga YouTube account. So importante na siya katropa kamanti kung kaysa hindi tama saligan si Lolo Metz. So basta may mga tinion

FM Rojas 106.5. Tropa Balintayan na naman, subong nga biyernes, kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton nga pagabasahon later. Siyempre, dari sa programa nga X-Rated. Inibalayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon. Inayhan makahatag naman sa aton sang inspirasyon. O kung basi,

0: nag-invite sa inyo as always, Katropong Joy. Invite na sila dira nga magpadala sa ilang nga mga sulat.
1: Sige, sa mga Katropa Pips naton ha, nga tiluyag man nga magpalabot sa ilang mga istorya sa kabuhi. Gusto nila nga ma-air ang ilang mga story of life, mapa extra rated story man nila, wala sa problema, mapa good vibe stories or istorya nga nagakinahanglan sa mga paglaygay sa inyo nga mga Katropa Pips dere mga Katropa. At hindi na mag hulat pa, sulatan ang inyong mga story of life kani padalagin sa ato nga messenger account ang XFM Rojas 106.5, or pwede man gani nga i-email or i-email na lang sa ato nga official email address ang XFM 106.5 rojasdecapius@gmail.com. so sa mga ay naga ano padarahan naga draft basi wala pa natapos, basi harap pa lang sila sa ending sa ilang mga istorya, titapusan na ina mga katropa, hindi na pagpalaminday kay basahon tayo na daring inyong mga istorya sa kabuhi.
0: Yes, tima yung hapon na naidara ho, kag shout out lang ha sa Juanitas and Gasparillo family just sa San Pedro. Halini na sa aton nga ano ah, sa aton nga mga nag-text diri sa aton nga XFM text line si 968. O gabay nga nabatian mo ini ah.
1: Yahoo!
0: At syempre, subong nga hapon nag-upod naman sa aton nga programa. Rina si Toto Val Bizon Escalada ba, una-una pa siya sa aton. Ho, grabe si Toto Val ba. Siguro wala siya nag-ubra subong. Nag-drop na siya sa ngayang mga pa-emoticon. Syempre, ang mga na yung highlight sa comment ni Toto Val ang ngayang mga emoji. Sinigin na yung madula. Mayong hapon, dira sa Pure Flow Water Filling Station, dira sa may banwasang dao. Kagsalamat gito ha sa imong pa-highlight. O, mayong hapon ko na sa aton, katropang Joy. Ay, Ramos, ta dyan, brand out kahapon for tonight, boy.

0: Para ba yung resibo, git siya ko, no? Sige, te si Toto Val. Thank you so much, kito ha. Kakatulog ka pa to, basi wala na ha, gabinantay ka lang sa X-rated. Kada hapon, kayo nauna, kagit siya per medere. Sige, thank you so much, Toto Val. Dizon Escalada. Siyempre, si Katropang Rafael Torbodigno. Ari naman sa ating comment section. Sige niya, maayong hapon ko ng mga guwapahon, ged. Diwata DJ Ira, kagdiwata DJ Choi. Nagatutok na dali ang tiriktoda sa X-rated. Samtalaga pa huay huay kay. As always, nagaragitnit na naman ang inyet. Thank you so much, Katropang Rafael Torbodigno. Kaya sa mga taga-tiriktoda, deras. Nagapahuay-huay sila siguro sa mga katropang ay kay Mati. Mainit man sa ilang pagbiyahe. Thank you so much kina sa inyo nga pag-monitor dari sa aton. This is Katropang Rafael by Katropang ay kay Manti driver ni T. Ang pamangkot sa or ang atong question of the day, sigurado pabor gini sa inyo.
1: Ay, doon nakita ko na ito kay Inaya comment, Katropang Joy. First, basi pag pamangkot pa lang nato, nag-answer na siya dahil mo niya.

0: Mr. Melbs and Nisko. Nagahulat na ko na sa nga pasher route para sa mga Pamcrete boys. As always, gidiabaw. Gabay nga maganahan ini mga Pamcrete boys mo akati mabatian nilang ilang mga pangalan diri sa kahanginan. Dira kay katropang Porman, Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy RG, kay Christian, paminta sa Bonbon ni Mikay, sa boss nilang si Junjun Arlon Darwin Pogi, kag si Buko Guwapo, sa sardila nga si Justone Tisoy, Lodi Pet Malupa. Ay, shararawat kidra kadropang Melbs. May dayad yung pag panrabaho dira sa inyo. Kag syempre, shararawat man kuno hasaya nga mga tropang buklan, nga mga maritas dira ho sa Poblacion Sur, Ibisan Capias, kay Maricoy, Lorna Dolorico Altamea. Wow, grabe, kamusta? Wala dito si katropang Ma'am Lorna. Di mayong hapon nga dira sa Dolorico family and Altamia family.
1: Yes, of course, kag wala man ang paulihin si katropa nating Dudoy Dumali. Ari naman sa ato nga comment section sa subong hapon. Abati nang paula naman siya sa iyang mga pa-emoticon, nagasunod ka ng iyang mga pa-heart-heart, pa-kislagbook, pa-cool, kag pa-heart-liwat. Sige lang to ya, wala na lang ang ato nga comment section. Kagasabtad lang ato nga question of the day. Si katropang Crystal Maria Joy Libardo, nagpalupad naman sa iyang heart. This time, wala niya gina-itsa, flying kiss ni or may flying kiss siya, may dalang pa heart heart. Sige, si katropang Lloydie Navales, good and nice afternoon katropang Ira and Joy, have a nice weekend. TUPV, may beloved or my beloved institution, I honor you forevermore. Certified loyalist gidi ya si katropang Lloydie sa iyang alma mater. Thank you so much. So always kinagapagpalabon sa imong mga mensahe. Kag maayong hapon na dira sa inyo sa City of Smile sa Bacolod City.
0: Kay katropang Dudoy, good afternoon DJ Cute, Miss Ira and DJ Pretty Woman Sexy Joy. Sige, kamusta? Kag mainit-init nga hapon mga guwapahon DJ Ira, kamusta ang lumboy? DJ Joy, kamusta ang buboy? Ay, sige lang, basta bala, nag-aray mga ito ng mga words dira. O, ka, Ma'am Ira, kauyon ka man pinaisan nga lupoy. Anong lupoy to?

Ari na sikat rap ang Tona Palma. Bona gasundan na silang itotoo. Val, siling yaho. Good afternoon, katrapang Iron, katrapang Joy. Pa-check at dance lang ko ah. Ina-iya, importante. From Monday to Friday. Grabe naman si katrapang Ton. Naging kuha niya na gido, naging habit niya na gido ang pag-bar the goldery sa aton ha. Thank you so much, katrapang Ton Palma. Ti present ka na dari ah. Kay katrapang Dudoy, happy-happy fiesta lang kuno sa Pontevedra Viva San Isidore Labrador. Sige doy, ati, kamusta ninyo dito ng mga handaan? Kanugon, waay ikaw ay tita ni busog-busog na naman ang mga katropa. Sayang, wala si Dudoy Tupas. Sige lang, bawi sa sunod. Sige, sa katropang Crystal Maria Joy. Sa linya, good Friday everyone. Hello, hello ko na katropang Ira Guapa, kagatropang Joy. Paki-shoutout lang ko dira sa Roja City, especially ko na kay beautiful girlie niya, nga si Crystal Joy Libardo. Nagpapati ko na sa barangay San Jose, kaupon si Mother Maria Libardo as always, nga nagpapati ko na sa ating programa, katropang I. Thanks again and more power to your program. Sige, thank you so much. Ma'am Crystal Maria Joy, kay siyempre dira kay mama ano kay nanay Maria Libardo nga ti kadahapon nagpamatig din sa mga chika babes. Thank you so much kay dira nay si katropang Dudoy or si katropang Duy Arthur. Sa linya, good afternoon ko na katropang Iron, katropang Joy, watching and listening niya siya dito subong sa bahay sa West Villa

0: Katropang 2 sa family mo da sa West Villa Flores. Maayon Kathy, smile nga pagpulubo mati sa subongan ni On. Si Katropang Dudoy Tupaz, ba may pick up line naman siya ho. DJ Joy, pinto ka ba?
1: Ba, bakit?
0: Kasi pinatitibok mo ang puso ko eh. Ha? Anong connect, Doy?
1: Hindi na pinto ito, Doy.

0: DJs multo sige adaw kuan si katropang tutoy how sunod sa mga uso subong
1: si kadoy
0: sinili katropang Lloyd stay alert katropang Ira I'll be back there uy hala
1: ara na
0: hala mabalik si katropang Lloyd
1: kasi katropang Neil
0: ay handa na ko na si katropang Neil ah sige katropang Lloyd at si Ariel Andre mga katropa peeps mo si Ma'am Emmy nagpinatawa na lang ko sige amayong hapon Andre si Ma'am Emmy ha salamat sa pa-highlight at iba'y dahil lang dira nga pag pulo palibot sa ngimo ng mga dryer kag washing machine
1: sige si katropang Tutuval sige niya ang hindi ko kilala kahapon ala dun-dun man gali mga DJ
0: ikaw bala to do wala mo gina-consider ng isa katawo.
1: To si other, sige ba na ito? Sige lang ah. Si katropag Lloyd D. Sali niya, my knees are getting weaker to come back or to write down a comment if my chica babe is nothing. So, ano gali katropang Lloyd? Ano man? Sige na lang ah. My knees are getting weaker.
0: Ay, naga, kwan, nagaluya ko no ang tuhod niya.
1: Nagalambot ang itong tuhod kong ang magbalik.

0: mga tropang Solomon Antonio, tiyan nagpanamiyaw naman siya ho sa mainit-init yun ang hapon. Sa aton na doa ka tropang Joy, watching live kuno sa aton nga programa samtang nagapinaragaak. Wow, timprano pa ni Sir Solomon ha, alas dos pa lang kainiton pa nagapinaragaak na kamuda iya. Upo sila kuno ni Bro Walter Delphine, ang tag-iya sang Karen Joy Ice Cream sang Barangay Maligit Pontevedra, nakalansang ng iyang radio sa XFM. Thank you mga katropa and God bless. Yeah! Sige, importante ko nagaparagaak ha, sa chan pa kadto, hindi sa ulo ha. Basta tapos paragaak, tulog tayo na para wai problema. Kikitropang Tristan Wyatt V. Gulay, ari ng iyang pag-good afternoon girls. Good afternoon, same to you katropang Tristan. Siyempre, kagilaw-hilaw man ra sa imo nga family nga nagapulo pamati man subong kung may upot ikaw dira. Dancer na si katropang Solomon, kagambal ni katropang Dugdoy. Tol Solomon, kamusta ang fiesta dira guru? Lutoy ka na ay, gapamula-mula ka na tagay si Tol Solomon. Daw palaan gini Dugdoy how? Ay ti kanugun gida doy kiwa ay ikaw tani upot ka mo ni Tol mo Solomon. Mamula-mula lagi pa niya si katropang Sir Solomon, katropang akay maputi siya. Iso yes. Sige, si katropang Todo Valo. Siling niya, ano ni Doy? Ano ni to? The cigarettes is bad in... the cigarette is bad in...
1: Ay, sinong ka pa?

Sandoval. Selene Dudoy, sana all pakalam-kalam. Paano ako, DJ Joy, kay Waay Kid? Pakialam! Sige, ay importante na gabakas. Ikaw, Draya Doy, para more, more, more money. Ikaw,

ako kag nagalanom nga ang ilang radio. Basta X-rated ya. Pa-shoutout sa Family Digala kag Family Divino. Salamat, kid. Thank you, Mama Liza Digala. Happy weekend ko ng mga katropa peeps. Siyempre, later, tomorrow, the weekend na. Enjoy naman kita mga katropa. Ari naman si Mama Marilyn Ibajos Fanis Fantilaga. Abo, ari naman rin ato nga katropa. Ho, may top fan badge na siya gani. Yeah, thank you, gid ha. Mayong hapon, Ma'am Ira kag Ma'am Joy. Happy fiesta sa Barangay Duran. Watching live. Abo, fiesta man gilid rin sa inyo, Ma'am. Sige.

makakaon na makasaron pati si Gilang. Sa mga katropa na ito, si Tutugbal nagpinatawa naman siya. Sino napatawaan niya ni Bay? Basta si katropang Solomon. Si Lini katropang Dun.

naman niya. Sugot gid ko ya, ma'am. Daloon ko siya sa suba. Ha? Ang pamangkot ya to, kung may uyag ka, sugot ka bala nga may maangka sa iyang nga iban, tapos maamot lang kunuga, sa iti sugot ka? Plano man niya imo, ya to lain-lain. Aba, si siya ang maangkas. Kung paangkason ka eh, kung pasugtan ko sa iyang nga uyab. Basi bala, patulok ya palang si imo to, mahadlok na siya.

0: kadto ko kaina sa Rojas. Nahuya ko maghapit sa inyong estasyon. Nagkatropang Ira. Ay, tingama, nahuya ka. Ikaw wala katropang Kenneth. Ari ka nagidi sa Rojas. Why ka nalang gid naghapit?
1: Kanugon?
0: Kanugon, Bernes, natani. Huay, why nagtadari

0: komentaryo, bisan pala komentaryo ka kuno dito kanya gyapo na. Sige, walang magbabago. Tito mo pa rin yun. Sino pa dyan?
1: Sige, tropa ko Rafael. Silinya sugot ko, mga DJ, nga may maangka sa ako. Bisan libre pa, kay bulig mo pa na sa iya.
0: Easy. Basilain naman na imo si Rafael, ha?
1: Basta wala lang sang kwan, ha?
0: Wala lang, kwan. Mali siya. Sige mga katropa peeps, tipadayon ang dala sa pag-comment aking man. Tipadayon man ang aton nga bar tagulan sa aton nga pagbalik. This time, tibaghaboy lamang kita sang pila kapahanumdom. So kindly stand by.

0: of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinibisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soap Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soap Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridium at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating

0: Zunis Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawin sa pinaki. Mabilis akong kapita. Pero, dati yun. Ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Bigs.

0: masapit na kalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfood Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Claire's Key.

0: medyo ang Sunsong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunsong Plus Herbal Oil. Aasahan sa sakit ng katawan. Sunsong Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Heidi.

0: Alas 2:52 na sa hapon.
1: Katropa, ang inyanay nga programa ang buhilog ng graduloong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa gato nga kutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos sa gato nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sa balhas kadiko. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sang kakao kag nagapapasko kids sang humot sang mangosteen. Bangon ang BCO, isa sa mga ginagabig nga good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil, mga

0: Fiesta Health Incorporated. Sa ihapon, nagkapamati ka mo ha sa XFM 106.5 ang katropa niyo. Kaupod niyo sa ihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Aira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated. Alright mga katropa, tiyata na tayo nga ubuson ang ilang mga panamiyaw greetings dira ko sa ating comment section. Si katropa Totoval, hambal niya ho, hi, ari man tako na dao ay kining pamangkot sa galit ni katropang Eric kung diin siya subong. Sige, hambal ni katropang Manias, mayong hapon ma'am Ira kag ma'am Joy, ginagreet niya ginangiya nga mga kapdanan dira ko sa miwahin sa yung Ribisco kag Creamline Warehouse sa Jiraya sa may Barangay Lawaan. Salamat as always, katropang Manias. Good afternoon, gadra sa inyo, tanan, tanan. Siyempre, kay Tatay Mosok Biring, salamat man tay ha sa mga pa-highlight. Mayong hapon lang kuno tanan, sa aton tanan ka gina-shoutout niya gid, ang iya nga mga katropa PFs. Kay Ma'am Liza, kaga ambaniya ho, nga di iya ma-open ang FB. Kay Sir Salomon naman kuno, hay, may bilin pa da, maapas ko na si Tatay Mosok. Ay, siguro why na yung katropang Tatay Mosok, kaya managapinaragaak lang yan si Sir Solomon. Solve na.

0: hambal mo kaya, bisan kuan na, tapos mambal ka, mahal ang gas? Ate, sige. Ah, pero nagnubo-nubo naman sila subong ang katrapang surface. Kaya na na. Kung hindi gid kaya, bisokta sa abala na.
1: Chicken.
0: Si katrapang Ma'am Marilyn Ibajos, Ma'am Iran Joy, kina-shoutout ng gigunuho sa taga Villa Trinidad Resort, Draya sa Duran, si Goko Kaga Tuto JK. Wow, sige ate, gainano sila dira, ma'am, basi nagpulupaligo man sila dira sa resort. Kaya katrapang Ma'am Elma Sobre Vega, magandang hapon sa nalang guwapang DJ Ira and DJ Joy, listening, listening, and happy, happy Friday at the same time, nagpa-highlight na. Thank you so much, Ma'am Elma. Hambal ni katrapang Fritzo, too hot, abot hanggang singit. Ate, kuha ni iyo, why ka subong duty, how? Pandaray-darang imo nga aircon.
1: Sige, si katropang Kenneth, katropang ay, di masugot siya ko, no? Kung si katropang Ira ang maangkas sa akon. Ay, condition.
0: Ay, sige lang, akay, di. Ano, need na katropang pasete kinat, ah. Kabalo man ko nung si katropang Ira mag-drive.
1: Sige, driver, magaling niya. Sige. Si katropang Ton, aba, nag-drop sa Bible verse. Wow! Sa atong comment section. And yeah, ang Psalm chapter 35, verse 1. Sidiya, fight my enemies, O Lord, attack my attackers.
0: Ay, sige, bahala na dry. Hindi na pagsapakal, drangin mo ng mga enemies.

gid kundi may chance sa ina nga mabunutan kay para damo ang imo nga matipong dera. Kay katropang fruit sambal niya Mr. PK, wag ka nang mag-attempt na yung kasi katropang Aira ha, at baka maitumba mo pa siya.

0: ka trapang kristal. Wow! Amazing! Amazing! Amazing questions for today. Silingi ang sabat ko. Okay lang, basta subonggid. Basta subonggid lang, ina. Kaya kong kiss, mapagbigyan lang ang gaangkas dumdum niya. Pampasahero, ina ng motor, kay ginahimo niya na nga service. Kabalan nga babayi, gusto niya libre. Ay, my sige. Bali, Ma'am Crystal, yung pasugta na gali. Tapos, gusto niya pagali, libre, gid. Tapos, duwad-lawad-lawo niya pang himuon service. Ay, aamoy na yung hindi pwede, Ma'am Crystal. Big, big, no, gidiya.
1: Butangi siya sa, ano, topic yung sang family use or service para mabayan. Sige, si Katropang, Kenneth, di may pa-shoutout ko, no? Kay Sir Vico Olano, kay Papang Jenia, Katropang Ira, kag siling niya, pinakulong ng kabilog ang Zantong Plus Gold, ang pwede sa entry.
0: Ay, isa ka blister, yung rapang pasati, Kenneth. Zantong Plus Gold, inahang kapsul, inang inamin mo. Kung kapsul, isa ka blister, pulo, kabilog. Okay lang kung nagunting mo na dira, wala kaso, basta kompleto ang pulo. Tapos kung Zantong Gold, coffee mix, tangin mo, ginamin, ti lima ka empty sa she, isa nagka-entry. Mahulog ka man, hawag at rapang

0: subong nga mga inoras, ato na basahon ang ato ni istorya. Bagi para malingaw na kamudera. Mga katropa, paday na sa pagpamati kay buksan tanang istorya sang kabuhi. Ngayon ang ginting uluhan, sabay sila sa motor para makatipid sa gas.
1: Oh, no!
0: Ay, dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo.

0: katangan ng mga katropa. Silent listener ako sa XFM Rojas. Ako gali si Shella, 27 years old, kag babayi. May asawa na ako kag 29 anyos na siya. Pa 3 years na kami nakasal, kag 3 months na ang nakaligad sa natabo ini. May isa naman kami ka bata, kag ako isa lang ka housewife, kag may mini grocery kami na negosyo sa balay. Siya naman niya, operation staff sa isa ka kumpanya. Gida ko ang amon nga kita, sakto lang sa pangbayad sang renta, kuryente, gatas kag groceries sa sulod sang balay. Gani mga katropa sang una, gapati gida kuya nga, as long as upod kami sang bana ko, tanan nga bagay, makayanan gid namon. Bali may isa siya ka workmate nga babayi. Tawgon ta na lang sa pangalan nga Mika. Hindi ko man siya kilala personally, pero masami ko nga nababatian ang ngalan niya kung mag-istorya si Mister. One time gani, nag-share siya sa ako na sang na same route lang ko na sila magsulod sa trabaho kag papuli. Si girl ko no, wala masakyan kisa, lalo na kung aga pa o panggabi ang shift niya. Amuna nga nag-offer si Mister na sabay na lang sila kag mahatag na lang siya kuno pang gas.
1: DJ, sang una pa lang nag-ursa gina kuya. Nag-react nga daw hindi ako pabor sa ilang. Hindi man tungod kay silosa ako by nature, kundi tungod babayi atoya si Mika. Tapos kung mag-amuna sina or mag-amuna ang ilang setup kaduha, masami sila yung mag-updanay. Pero mga DJs, ang ginhimo ko gin-istorya ako ni Mister. Sige niya, praktikal lang gito niya siya. Ang ginahatag ko na ni girl, pwede ipangdugang-dugang sa amon na budget. Hindi ko na daan tiaw-tiaw ang presyo sang gasolina subonga. Ilabi na nga nagbiyahe ako adlaw-adlaw, pakadto kag pakareho. Dugang pa niya, mas okay naman na kaysa ako lang ang permi nga nagagasto sa gas. Kaga sa isip-isip ko man, may point man ang asawa ko. Kani DJs, nagsali gid ako.

asawa niya. Hindi ko man gusto nga magduda pa. Kani bisan may gamay nga kirot sa dughan ko. Nagpasugot sa gihapon ako. Dugang ko nalang gani. Sige ah. Basta, trabaho lang ha. Kagayaw gid, paghimuan nga habit. Nga daw, perme na lang kamuya mag-upo da bisan hindi man kinahanglan. Sa una, normal lang. Nababalitaan ko man nga ginaagian kag ginahapit niya lang ining si Mika. Kag kumpleto niya man nga ginarimit ang panggas nga ginaamot sini. Pero DJs habang gadugay nga gadugay, nanonotice ko nga daw may lainaya sa akon nga bana. Mas masami na niya nga ginasambit ang pangalan ni Mika. Ang about sa family sini, kagbalaan niya na pati ang paborito nga milk tea ni girl. Kag-ari pa, nagasugiray man sila kuno kung sino ang nainta nila sa ilang trabaho.

Jays, amo to gito nga time. Dito na ako yan nag-overthink. Kay man, lain niya ang kaupod sa biyahe versus sa balaan mo na ang tanan about sa life niya. Kung nga ginapabangkot ko sa gani, mga DJs, hambalon niya lang sa akon. Malamang, nag-istorya kami sa biyahe. Mga DJs, hindi man ako ipokrita. Gets ko man na. Hindi man pwede nga samtang nagabiyahe sila sa motor, adlaw-adlaw, total silence lang. Pero DJ, this time may duda na gid ako ya. Nga daw, kapareho bala ka amat-amat nga nagadalom ang pagiging

sa gani, may mga nag-chat pa na sa ako na mga kakilala ko. Kaga one time ko, no? Nakita sila sa nga pakaisa ko. Sa isa ka lugawan sa dis oras ng gabi. Although hindi man ko patago, pero luyuhay ko sila nga duha samta nagkakaon. Kaga siling mo masadsa, nagakinadlaw pa sila nga duha. Mga DJs ang naibaluan ko ato, gin-confront ko dayon si Mister. Kaga ang sabat niya lang sa akuan, ginutom abi kami after shift. Siling ko naman, kami? Jesus ang tinaga nga kami nga ato. Ti nagtataki diya sa pensar ko. Feeling ko balaya. Samtang ara ako sa balay. Samtang busy ako sa pagbaligya kaga pag-asikaso sa mga kabataan namon. Nagapalibog pa sa pag-budget. Sa mga inugsud-an amon adlaw-adlaw. Samtang siya galiya, partida, may kami na nga rutina, kaupod si girl at...

0: mga tropa, tiyamo ito ang pauna ng istorya nato na subong nga Biyernes. Ay ti, huwag kita nagsala about naman ini sa mga angkas-angkas sa motor, ah. Yeah, ang aton nga katropa nga si Shala, 3 years na sila nga kasal ha sa niya nga bana, kag may isa na sila ka bata man sa iya nga nasambit. Kag ini kuno nga mga hitabo, natabo na sa nga 3 months na ang nakaligad. Ay tiya, sinaha aton sa aton nga kwan, pagpanumdum daw naginag ano gid ko si katropang Shela nagpanikasog nga magsulat sang iya nga sulat sa iya nga istorya sang kabuhi para mapakigbahin man sa aton nga mga katropa peeps.
1: Yes, katropang ay do na excite man kita ba kung ano nang masunod nga mga eksena.
0: Yes.
1: So sa first part sa iya nga story ti ginambalaga ni katropang ay no nga pila na siya, gani ko na 27, yes. Tapos ang iya ba na 29?
0: Mm-hmm.
1: So, hindi mo man masiling, no, nga mga immature pa sila or mga young couples, kaya man di may bata na gani sila nga isa. Pero ang problema, katropang ay, di nagabot ang time nga nag-lisensya sa iyang iyang abana, no? Nga, may maangkas nga ka-workmate sa trabaho.
0: Ay, amo ina si katropang Mika.
1: Mm-mm.
0: Ang third party siguro.
1: Ay,
0: di talang sure. Ay, di, wala man siya ya guro ya katropang Joy, no? Kaya di ang mister man sininiya nag-insist ya, no? Kaya di sa linya, siya kuno ang nag-offer ang iya nga mister nga sabay na lang sila kag maangot na lang siya panggas. Ay, di, sa una, do, nagalibog man ang ulo ni misis niya, do. Sa iya, hindi ko ah. Do, hindi pwede. Do, hindi id ko ya. Pero, di, ginulog-ulog man siya guro. Eh, kag man, gin, ano naman, gin, buyan sa mga flowering words nga ti gingamit pa ang practical nga word ha para lang nga ti mapaboran siya siya gusto nga iangkas ato si girl kaya man ko no makadugang pa para sila nga budget.
1: Yes, katropang ay so siguro at syempo 3 months ago nagtaas sa toong gasolina katropang ay.
0: Yes. Medyo wala pa gani.
1: Oo, di ba?
0: Sige ah. Ay ti amo lang to i kay man na panungdol ni katropang Shela hindi man sila kuno manggaranon para magbalibad sa grasya. Ay ti basta blessing na kuno nga pamati aga palapit igrab na ina. Gani nagsugot siya kag syempre nag ano naman siya inagpaandam sa iya nga mister nga ti trabaho lang dapat ha. Pero amo ina bang nagadugay katropang Shoy na no-notice na kuno nga ti dubukang bibig na lang niya permis ang iya mister ang iya nga katrabaho nga ang iya ginasugat dulong ang iya ginaangkas. Balaan niya na ang paborito siniya kung sino ang naintansi ni sa trabaho kagbalaan niyang about sa pamilya.
1: Ay,
0: yung mga personal life na iniya sang girl.
1: Siguro mahaba-habang istorya gid katrabang ay samtang ikaw kamo ba naman mag-upod pakadto pakare or papuli sa trabaho. So siguro madamo-dama naman ang ilagi na share nga moment or nga time sini ni katropa ni Mika ang iya nga ka-workmate katropang ay.
0: Yes, kay ari katropang Joy ay ti may nag-chat ko no sa iya yung mga friend man nga ti kiss ako no nadadakpa nila ining mister yung nga nagkakaon dito sa lugawan this oras ang kagabihon ay ti iya man ining again open sa iya nga mister kag ang sabat niya lang ginutom sila ko no.
1: Wow.
0: Ay ti mabalaan tayo ni karon katropang Joy kung bala ginutom lang gid man bala ano bala ay han pagid sini ang magiging ending sa aton nga istorya. Kung magapati bala ay han si katropang Shela nga nagkaon lang gid man sila o kung basi may mga iban pa nga mga hitabo nga wala na nakita sang iya nga friend.
1: Yeah, ito hindi na maayo ang lakat ha sang ilang sitwasyon katropang ay ilang taon ta karon ano bala ihan ang posible matabo ang padulungan sa ilang na setup nga ni mabulagay sila ihan muntad si katropang mister niya sa pagpaangkas or ano.
0: Yes, ay di sige ang mga katropa peeps mabalaan ta ina later kay man syempre hindi namon kamo pag anhon iya pagpatulugon dira nga wala sang ending aton nga story tapuson ta ina
1: tanan sa aton pag panumbalik. Gani mga katropa, i-comment yung dira ha kung base gusto nyo nga hulaan kung ano ang aton, kung anong magiging kahantungan sa aton nga istorya subong nga hapon. Mga katropa, ti subong maghabuy lamang kita sa pila kapahanumdom. So kindly stand by.

0: Nationwide. Sanford Gold, Coffee Pigs.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Namo na ako na tinawan ng kape, pero lain gijang sa board sa Sanford Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatawa.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin.

0: product of Yesterhealth Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagagutik dati, parating sa masakit ng aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santa Claus Herbal Oil.
0: System

0: fast and safe. System change. Symptoms persist. Solid contrary. Release sa mga bukiga.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag Evergreen coffee mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May gabi ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Kiko. Mabakal sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!
3: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One booster ng Santon Gold Capsule. One booster ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And five sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa agamang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Susan Cabio sang Barangay Dininan, Ruwa City, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melimilito o sa akong dadaan nga 3,000 piso cash gani kamodira magka-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: Oh, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaong sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.

kanina na nga program ang bulog yung ginadulong isang turbo dietary supplement for men nga mayara isang maka kaglava waska herbal extract nga popular gede sa South America nga nagapapagsik nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas sa mga katropa nato dira nga mga kalalakinhan gamit tayo ni ha 30 minutos antes ang labing-labing kay misis magtumara sang isa ka kapsula sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong nga relasyon kag syempre ang imong nga performance sa inyong nga quality time. Ining Turbo Dietary Supplement for Men ang kalidad gino nga produkto sang Yes to Health Incorporated FDA approved kag safe na safe gid inumon. Turbo Dietary Supplement for Men sulid ka kun nakaturbo ka mabakal sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar kag syempre pwede man nga ma-add to cart pinaagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop a quality product of Yes to Health Incorporated. Katrabat isubong nga hapon bali ay salamat ten pa nga ton nga viewers nagapanumbalik man sila after sa nga aton nga malipot nga mga commercial. Thank you good mga katrabat mayong hapon anay dira ko syempre sa aton nga mga silent listeners and viewers nga everyday gid nakachin and nakatutok hello hello gid dira ha especially sa aton mga katrabang class members at anan nga mga tanod BHW officials kundi man ka mga kabarang gayanan dari sa probinsya sa nga Capiz. Draman sa atin nga Ferocity Fire and Volunteers sa atin nga PNP, Philippine Army PCG, kag BFP at the same time sa atin nga mga traffic enforcers. Good afternoon kid, mga katropa. Kag syempre, di may nabilin pa rin nga mga comment to sa atin nga comment section. Atin initanay ubuson antes

a Rafaela, kung ako si mo sender, kung protahon mo ang babayi nga firmig ang kasi mo asawa. Hambalon mo na maton, gaselos ka maton, kag may bata na kamu, okay lang maton mag-angkas kung isa lang ka beses.

0: 1702.
1: Grabe yung mga pangalan.
0: Oo,
1: ba?
0: Sige. Ang bala ka tropang ay, pasig ko ng gabi, ahi lang si Banahon, yaya.
1: Ay, grabe. Importante, ginarimit kay Mrs. Completo ang ginaamot ni Kat.

0: kapila kami kabeses nga nag-away party sa to. Pero sa kadaaway namon, ako paya ang nagagawa nga malain. Gani ako na lang ang nag-adjust. Ginpabayaan ko na lang kay Basi bala, siling ko sa self ko na insecure langid ako. Hasta sang nabalaan ko ang matuod-tuod. DJs, wala na gid ako magkaantos. Hindi ko na gid mapunggan ang kaugalingon ko kag sa panumduman ko, sa mind ko pa. Do ginasugo na gid ako nga sundan ang akon nga bana. Gabi sang panggabi nga shift ni Mister, ginsundan ko siya. Ang bata namon, gimbilin ko na lang sa balay sang pakaisa ko kag nag padali-dali ako pa drive para sundan ang akon nga asawa. Tropa, dito ko natukiban nga sang ara na siya sa balay nanday Mika, nanaog siya sa iyang motor. Nagsulod pa siya ha sa partahan. DJs, nagulat ako sang pila ka minuto pero wala sa gihapon sila nagagawa. Try ko buksan ang pertahan. Pero abi niyo, pagliso ko sa nga doorknob, nakalakya mga katropa. Nagpanuktok pa ako sa nga makapila ka beses, pero wala gidya sa nga may nakabati sa akon.
1: Mga DJs, dito na ako ginkulbaan. Sa pensar ko pa, kung Basi, ano na bala ng mga kamalamalakan ang ila ginaobra. Naglibot ako sa balay nila. Kag, sa bintana, nasaksihan ko gid ang tanan. Ara sila sa sulod sang kwarto nga duha. Patay ang suga. Kagang mga lights lang sa wall ang nagaimpat-impat. DJs, bisan medyo madilom, kita ko gid ang mga anino nila sa sliding window. Grabe ang mga extracurricular movement ang ila ginahiwat. Kaghalos tanan nga sulok sang kwarto na pwestuhan na nila. Halos isaman ko ka oras nga nag-witness. Inabalang duara lang kuya sa sulod sang sinihan. Pero imbes nga manamian ako sa ginatanaw ko, Haiti DJs do, namatcha na kuya sa guwa. Nga daw kaangay bala, sad story ang akon

wala ko na nabatsyagan ang kabinhod sang tiil ko. Daw haligi ako sa higad sang bintana nga gatindog. Pero ang bayo ko daw pwede na mapugaan tungod puwerte nakabasa sang agay sa mga luha ko. DJs, daw ginakumos ang dughan ko samtang ginatanaaw ko sila nga duwa. Kag nagapangluyagid ang bilog ko nga kalawasan. Wala gid ako sang may nahimo. Gusto ko lang sila lantawon. Dito na realize ko nga hindi lang gali sugat dulong ang may ara sila nga duwa. May communication, may patago-tago, may emotional closeness nga naglagpas sa katrabaho lang. Kag sa ulihi, nag-ako man siya nga may natabo sa iya. Daw may bubog na nag-ungot sa dughan ko mga DJs. Hindi lang tungod nga gintunto niya ako, kundi tungod binalikan ko ang tanan nga mga hinala ko. Kapila ka beses ako nga nagsalig sa iya. Pinili ko maging reasonable. Tanan nga moment, humalin sang gin, kumbinsi niya ako nga praktikal lang ato. Daw gingamit niya pa ang pagiging understanding ko para mas mapadali niya ipalapit.

pasul. May mga pabati-bati sila sa akon. May nagasiling nga, kaging pasugta niya manabi mo. May araw may niya, balaan niya mga ginasugat dulong na, pero doon okay lang niya sa iya. Kag may araw may nagasiling, kung hindi siya, dapat gimpunga niya na nga daan eh. Pagrabigid ang ako niya na agyan. Daw ako pa yung may sala at tungod lang nagpati ako sa mister ko. Kagpati man siya mga katropa sang ulihi. Amo man na ang mga tinaga naging buyan niya sa ako niya. Niya pagani. Kung tutol, gigukuno sa dupa nang dapat tani kuno, wala na tani ini na tabo tanan. Mga katropa, abo, napakadlaw na lang ako sa sobra nga kasakit. Ano ba lang nga klase sang lodge kinaiyaman? Ako pa ang may sala. Tungod nga wala ko sa ginbantayan. Ako pa nga nagsalig lang. Ako pa tungod nga ginpili ko nga patihan siya. Pero sa tuod lang wala ko gidman siya ginsugo nga mambabayi. Kay manti ang ginhimo ko lang yung mga katropa. Nagsalig ako sa tawo nga dapat ko saligan, which is ang asawa ko man. Mga katropa, ang pamangkot ko sa inyo, sala gid man bala ang nangin desisyon ko sa do nga magpasugot. Tungod abi ko, praktika lang ato tanan. Ako gid man bala dapat ang basulon sang natabo. Tatlo na kabulan ang nakaligad, pero ang sakit, ang tuma nga kasakit, ari sa gihapon. Hindi naman masadya ang amo niya pag-updanay bilang mag-asawa. Mga katropa, palihog, laygayin niyo man ako. Ano ba na dapat ang buhaton ko? Lang si Shella kag ini ang ako niya X-rated story.

katropa, ang ina nga programa ang Bulilog Agredulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngayon pang pray mo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ng Glota Kojic kag Virgin Coconut Oil akong VCO nga nagapulig agad nga mapungga ng early signs sa skin aging akong pagtigulang sa ngatong na selula sa panit. Nagapulig man ini agad nga mapaputi kag mapagili sa ngatong nga supat gamit ang natural na mga ingrediente nga sa Clair Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo ang natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal

0: subo naman sa ating istorya subong nga hapon. Abaw agrabi gani ang mga karanasan siniho ngang tropa nga naagian sa ngaton nga katropa nga Shella. Hindi basta-basta kay di apisar nga natabo ato tanan katropang Joy. 3 months nang nakaligad hati wala niya gali gimbayaan ang iya nga partner. Nagpadayon sa gihapon sila ugaling hindi na masaniya kag hindi na maayo ang ilang pag-ugdanay bilang mag-asawa.
1: Yes, katropang ay. So sa first part to kagina

0: Kaya ini ati sa side guro ini asang niya family sang lalaki di ikaw pa yang nabasulan. May mga tawag niya no nga hindi lang manugtunto, hindi lang mapanakit kundi kuan pa mapagpanggap. Mayad magbaliskad sang istorya nga ti para ikaw ya ang magwa nga malain. Grabe gid ang aton nga mga katrapa pips ah, kaya pinasubtan mo ko no. Ay ti tapos ang ano sini ang plot twist. Siya man ang inbasel sang lalaki kay man ko no. Kung tutol gid ko no siya tani sang sadto pa lang dapat ya kuno tani wala pa initanan kanan. Natabo.
1: Ay, malala niya.
0: Malala. May sakit siguro ini ang mister niya katrapang Joy. Kay man in the first place ang naglaong siya naglisensya siya ti nagduway patunog sugot ang iyang misis o galing siling niya praktika lang kuno eh. Ay tinagpati man yung imo nga asawa sa imo sala bala nga patihan kaniya tapos imo siya balik taron.
1: Yes, kumbaga na victim blaming pa saya katrapang
0: yes, siyang pa-victim sa galiya katrapang Joy.

0: sige, nantawad tabi mga reaksyon sa atin ng mga katropa-katropang ay, nantawad ako ano sila kaakig. Sige, si katropang Tutuval. Aba, daliti mo descender, daliti mo sakay, or sakay sa angkar-angkar ko, libre pa ikaw, tapos libre pa imo kabayo. Sige,
1: wala na siya. Seryoso, ha, manabi? Oh, walaan mo, seryoso, si katropang sender. Balik katropang Sir Fritzo, palitan mo na lang kasi yan sender. Kinaya ka ngang lukuhin eh, at wag mong ipakita sa anak, o wag mong ipakita anak mo sa kanya para siya naman ang maghabol sa inyo. Ay, sige ah. Si katropang Crystal, hugo, grobe nung tinagaktak ang iyang aluha, katropang Joy daw balud.
2: Oh,
1: ay, natouch na.

si Katropan Cristallari ang alaba-laba ng advice sa itong sender ko. Siling niya, nagpabutsyag man sa sangya nga nabatsyagan. Ka-stress naman, alam ko naman sender, sa simula pa lang na ginawa na sa'yo ng bana mo, tinanggap mo pa rin siya. Dapat may agreement kayo sa inyong mag-partner kung uulitin pa niya mawawasak ang pamilya ninyo. Sender,

0: iya pa daw dawon katro pang ay bayaan yang iya asawa.
1: Yes. Na-stress mo sa kung sa kabuki niya in the first place kuno nga wala niya dapat gimbayaan niya na wala niya naging konsente kag dapat kuno may agreement nga kung liwaton di masisira ang pamilya nila. Ang wala niya ang problema kay wait na balaan sa sulod sang tatlo ka bulan kung naliwat pabalayhan ato o kung basi sa tuma naka-stress depressed ni katropang siya lagi na pabayaan niya na lang katropang Joy no kay manuway siya mahimo mo basta nung ginumpisa kan kay pangita-pangitaon gininaiya sa ngayang nga bana
0: sige ah pero kay katropang Sheila ha di ito hindi malawag-lawag ang iyang anagyan katropang ay sobra pa sa traumatizing hindi ito hindi ito ma-imagine no mga eksena sa iyang kabuhi di para sa akong katropang Sheila di siguro subong

0: niya sa gihapon sa imong pagdesisyon kay syempre kamo ang nagaupod niya, diba? Kag of course sa kabugaton sang iyang ginhimo. Siguro may part man sa imo no nga gusto na mag or gusto gid in the first place mag let go or magbulag sa iya, pero siguro agapati mo ko nga may mga rason ka man kung nga may nag-stay ikaw kag amo nang wala tanay balaan sa imong sulat katropang Sheila.
1: Yes, kag katropang Sheila, tandaan mo gid yaha nga indi sala, indi mo sala nga nagsalig ka lang, which is asawa mo mismo nga kaagapay mo sa buhay, indi sala nga nagpati ka lang sa iya nga explanation nga di praktika lang ato tanan. Kag mas lalong indi pwede ha sa imo katropang sa imo nga partner nga di ang kabalastuganan mo aginhimo ipasa mo ya sa iba na tungod choice mo ina iya nga ubrahon. Gani ano lang atubanga man ang naging sala mo kag dapat kay uhang pamilya mo kung gusto mong buo sa gihapon naging mga family. Kay katropang Sheila ti balaan ta naman si ni Angkwan, basta nga daan niya makasala yan sa katawo, basta maguba yung imo pagsalig tiya. Bisan ano mo sinakakayo yung mga katropa, may lamat gini na iya. Kumbaga do baso lang na nga
2: nabuka.
1: Bisan ano mo dira ka kayo tiya. Kayo sa matuot pero hindi na ilog sang dati. Puno na niya sa mga pagdududa, hindi na ginamawasan, maiwasan as always. Sambal pa ganini katropa ang Sir Fitz. So if legally married po kayo, sender, seek a legal advice.

kung dirty ka. Kung hindi na kaya sa dughan mo dira, kung hindi na kaya sa ulo mo nga dumanjilitik na dira ka panumdom, iti bulagi na lang na dito ka na sa imo nga family side. Kag syempre, maghimo ka mo sa agreement naman.

0: on mo. Nakabulig mo na mga kitropa pips mo. Ay, tipuro man sila dito na bulagi na lang kuno. Away man rin mo yung nagakuan. Kung mag-effort yung partner mo, ay ti tagai chansa. Pero kung ay nagiti, tama na please. Alright, ti subong biyernes. Grabe ba? Isa na naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan. Nga puno-puno gidya sang leksyon.
1: Ti puno-puno gidbariya sang inspirasyon.
0: Kag syempre, konsumisyon. Kaya mo na akatrapang Shela, strong daan niya mga kababainhan. Gani, ko lang ah, ari lang kami di in case nga kinanglan mo liwat sang advice. Gani sa mga katrapa natin nga nagupod sa atin programa subong nga biyernes. Thank you so much mga katrapa pips sa tanan nga naghatag sa ilang nga advice, panugdaon, opinion, balatsyakon. Thank you once again. See you naman tomorrow. Ay, tomorrow. Weekend gali tomorrow, katropa hati. See you naman next week. Ikaupod nyo na lang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Zor.
0: Dari lamang sa XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting! Happy, happy weekend mga katropa!
2: XFM 103.9.
3: Yari na ang programa na The Secrets of Hell.
4: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kung yara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
5: Kompleto.
4: Kompleto.
5: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede.
4: Yes.
5: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya na magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
3: Premium D3 ang

0: nabatag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para magnami ang aton nga panit. Hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So, di nito na makuha. Dira sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold. Kaya ini sila, may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinanglan ginsang aton nga lawas. So, muna ka-importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento. Kaya ang vitamin C, ginahaboy ta na adlaw sa lawas. Nagaka-oxidize ina siya, nagaka-dula ina siya. Ginagamit naton alo-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagakaon kita, kinanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiarao kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
3: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang naming combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
3: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
5: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
2: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
7: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maugto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
8: Vision X, slay ang kapitibo.
2: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer kay di man malikawan, loadlaw para ka sa gatubang sa computer, mag-visionix ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionix.
8: Visionix! Slay ang kapitibo!
6: Ang ato sa nga pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman si Josel Banyas.
9: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
10: Nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
11: edukasyon
10: para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
11: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
10: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric o kon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, man lang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
11: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
10: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid, nga kunsariin ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sa niga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa niga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kapsa ng Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dutayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
0: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Good afternoon, mga pinalangga ko nga katropa. Manaog, anay si Sexy D, bala ka do, kita ang lahat. Ala, di ina to sa... Diyotay lang na. Nga, siso-siso ko didaan, mga katropa. Anyway, isa naman sa mga katropa, Happy Friday! Wow, Friday na naman, no? Kaga excited ng ibang mag-night out, ang ibang mag-puli sa ilabalay, kahit buwas wala na ubra. Weekends na, no? Excited na kabumula. Kaya tapos nyo yung karun duty, mag-inom-inom upod sa inyo nga mga barkada, mga pamilya, or mga miga, or migo, or nubya, or nubyo. Ah, diba? Alas 4:21 na sang hapon, mga katropa. Kag ang petsa subong, Mayo 15, 2026. Oh, diba? Tsura ni ano, ni Sexy D, subong do kabiba max. Wow! Pero, base, makibot ka mo. Ang aton nga, guest subong pang Pornhub. Pag hindi yan. Kung ako yan pang biba max, Pornhub, hindi saya. Oh, excited na ka mo. Pero, ihulat-hulat doon talang anay gamay. Kaya, para at least, bala, mayara man tang surprise sa subong nga hapon. Pero, anyways, mga katropa, bo, grabe, ang init. Kag, so far, kapila na ko mag-scroll sa nga ako newsfeed do. Grabe, do, puro aksidente. Speaking of aksidente, sa aton ang mga driver na ang mga sweet lover, paghalong, gika mo permi, ha? Sa mga nag pamati na ang mga driver, hinay-hinay lang gid akag biskan ano mo pagani kis aka hinay eh, kung haras-haras ang nagasunod sa imo ya. Yeah. So malapit kagid gyapon niya sa aksidente. Oh, grabe ng mga mata na ni Sir James King. Oh, grabe gani muta dio. Pero mag-okay ta mag-chismis anay mga katropa. Lang tawunta anay kung di inagkanto si Sir James King sa iyang aklasadya. Let's go, Sir James King!
2: Mayong hapon mga katropa, ini ang class sadya. Katropang listeners and solid supporters sa sadya sa hapon sa 103.9 XFM Bacolod. Kaupod si katropang James King. Kagyari kita subong sa Purot Lubi Barangay Press. Okay, Purot Lubi Barangay Press. Kagyari di, madamo kita muna sampulan yung mga katropa nato na dito dito sa gwa na... Nasampulan nato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sabay lang.
2: Okay, palabiyon na si Sir, ha? No? Sila mga bago natin mga kape. Pati nag-follow sa atong Facebook. Ang may pinakadamong follower sa iyong Facebook, wala ibang kurs ni si Ma'am from...
3: May ba?
2: Ma'am? Maintenance mom, simple lang siya, pero nang tumutang, hindi na mo galiprens siya.
3: Hindi na mo friend na.
2: Dagay ka lang, di ba?
3: Hindi
2: ma. May pamilya.
3: Ma, basta sila na kagulo.
2: Ito na kabili kong batan. Si Satalano, siya yung ito mong tunog-gurong. Bampang mo, wala na kong nangyong kanto. Sige, ma'am. Tumot sa friends mo, or sa followers mo sa Facebook, bam ka followers, no? 1,000 followers sa Facebook ni Ma'am Roma. So, Roma. Okay. Siya ang may kaigilan na magpatiwag sa ato niya katropoleta. Mm-hmm. May chance na magdaog sa mga produkto. Produkto ha, sa Yes to Health Incorporated. Ang mga food supplement yung makabulik para sa inyo'y kaingawas. Ito ang nasampo nila sa Santos Diner. Tag ang iyong nasampo nila sa Top Reach. Pero sa ito, of course, tungod sa kandawo sa iyong friends o followers sa Facebook, may chance na magpatiwag sa ato niya katropoleta. Handa ka na katuma. Ayan, dito sa Purok, Lubing, Barangay 3. Ayan, orisong. Lami lang siya. Wala yung problema. Ayan, nantakot ako ng madagan ni Ma'am Roma.
4: Gold.
5: Ah, Captain
4: Nita
5: ka ba? Sige.
4: Ano
5: na yung mga?
4: Gold.
5: Oh,
4: Gold.
5: Makita si Nana pangalawa na yun.
4: Gloria.
5: Gloria? Romero?
4: Imay.
5: Ha?
4: Makita.
5: Oh, okay. Sige. Alright, ara na. Ara na. Pinasugan. Pero...
4: Ang kasalin niya.
5: Ang nadagan ni Ma'am.
4: Dali, dali.
5: Isa na. Congratulations sa si Ma'am Roma nagdaog sa isang kabak sa Santong Flashbulb. Congratulations, salamat kid. No? Kamu naman yung itong ato niya class sa idea doon sa Urok Lodi para KTS Makola City! Hindi ka to pong James King. Next time naman mga katropa.
4: Yeah. Wow, congratulations kay Tita nga nakakuha sa Santong Plus goal. Bo, grabe, ginaka-healthy ya, tita. Ya, kaga, ma-usar mo gid na iya sa pang-adlaw-adlaw mga panggawi na sulod sa balay mo. Siyempre, dapat may energy kagid ya. Kaga, perfect gina iya para sa imo ang Santon Plus goal. Sa... Doon na mag-uha ko. Subobala sa itsura ko. Do ano naman nagsulod sa ulo ko nga. Kung nga siguro si Uncle Bob, siguro ginisip pa naman niya ang bangs ko. Uncle Bob, kung saan ka man ngayon, dira ka na lang, char lang. I miss you. We miss you. Na-miss ka na din namun tanan. Kag, enough na nabing meet and greet be. Kita naman mag-greet be kag ma-meet. Anyway, sa mga katropa mo tagani ang bako ang aksidente, no? Kapin pa sa silay, may ara pag ito aksidente, tungod to kuno sa nang ginatake siya kuno, nadulaan sa guro control sa iya nga salakyan, no? Pero tia, amo na gani mga katropa nga adlaw-adlaw gid kamo yung gina-remind ni Sexy Dia nga kinanlan tagi dia sang protection sa aton nga kalawasan, no? Amo ina gani ang aton nga ultimate trio. Syempre nga ginapang unahan sang Santon Plus Gold. Ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. Kung pirmi ka ginakapoy, wala gana o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa Santon Gold Plus na mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo, amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat, amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Ang last but not the least, ang spirulina ta, ang superfood nga rich in protein kag vitamin. Siyempre, dugang pagid na akong may ara kaya bukol-bukol sa kalawasan or sis, top na on ina sang aton Santon Plus Gold! Ang ikaduwa ta naman nga produkto amo naman niya ang Premium D3. Ang Premium D3 ta mga katropa, ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo or kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo or pwedeng-pwede gid para sa imo kag good news pagid mga katropa kay ang Premium D3 ta nami nihili sa aton mga lola, lolo, nanay, tatay nga medyo weak na ang mga katul-anan akay nga with calcium ang aton nga Premium D3. Siyempre mga katropa, hindi niya makumplito ya ang aton nga ultimate trio kung wala ang aton Santon Vitamin C. Isa naman iniya ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C. Kag Santons, this is non-acidic capsule. Amo na gani nga pwedeng-pwede gidyak biskan sensitibo pa yang imo nga chan or acidic. Kaya nga hindi niya magsulab ang sulok-sulok niyo mga katropa. Siyempre nagapadugang man paligun sa inyo immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon kag ubo, kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-bala ka mo mga katropa, nga may ara man ini nga antioxidant protection, nga nagakontra sa free radicals, or cause ng pagkatigulang or aging. Siyempre, nagabulig man magpugong or padutayon niya ang pimples mo, kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kag anti-inflammatory effect pagid ini mga katropa, makabulig magpabuhin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Siyempre nagaboost pagid niya ang imo nga energy. Siyempre, ang mga produkto ta nga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati yes is health is wealth kaya mag yes to health. Available ni sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid kamo kakadto sa Yes to Health Wellness Center kay available dira ang aton nga mga nagkalain-lain nga produkto nga ara sa My Door 46 Vinco Building Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City. Syempre kung tamaran ka naman nga magwa or magkadto sa butika, pwedeng-pwede mo pagid niya mga katropa mo order through online akag available ina sa Shopee, Lazada and TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kang mag-add to cart na. Siyempre sa mga katropa, tada nga nakatutok magyapon diri sa extra service every Mondays to Friday 4 PM to 6 PM ko upod ang inyo nga sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga istasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Kag siyempre sa aton daang mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman background music sa akon sa subong nga hapon. Kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maanya gid nga hapon. Kag maayo lang nga pagpamati kag paglantaw dira. And speaking of lantaw, siyempre pwedeng-pwede nyo kami amalantaw sa YouTube. Amo inaayo ang 90.3 Bacolod live stream. Kung gusto niyo yung balikan to yung ang live ni Sexy D, pwedeng-pwede ka mo yung maglantaw. Kagsubong nag-live kami mga katropa. Kung mayara ka na iya Android phone, pwedeng-pwede mo gadya ma-search ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Nakaka-caps lock na big letter ang tanan. Kung gusto mo yung makita ang beauty ni Sexy D, kag syempre ang beauty sang aton yung nga guest ya eh. O, diba? Pwedeng-pwede ka gadya comment kapatamyaw or kung may birthday celebrant, pwedeng-pwede mo daya ma-comment. Ya. Kag syempre, mga katropa, do like, share, and follow ginaya per me. Ya. Kag syempre, sa page pagid ni Sexy D, i-search nilang ang XFM Sexy D kay magwala na ang akon nga page. Da i-follow nyo man, i-updan nyo na lang ko sa pag-follow nyo sa XFM Bacolod News and Public Service Authority para at least mag-grow. Taba lang nga mag-grow. Kag syempre, updated ka kung anong chismis ni Sexy D sa imo. Diba? And mga katropa, kung wala ka naman Android phone or smartphone, daan imo cellphone o lapit sa kawatan imo cellphone. Pwede-pwede ka kayo mag-text sa amon nga XFM hotline number nga 0915-628-7926. Kaya kidira kita mag-2626. Hindi ko na nipagpaduga yun mga katropa. No? Ipakilala ko na sa inyo ang aton nga Gesubong and She's Back. Wow, She's Back. Please welcome our guest for today is Trisha.
6: Hello everyone. I'm back. It's good to be back. So, kamusta ba lang inyong weekend? Masadya ba la? Masubo?
4: Okay. Hello, Mambang Trisha.
6: Hello.
4: Wow, thank you so much gid sa pagbalik, no? Abi nyo mga katropa, kay nga, mabawi, isa ko, no? Kay last time, pausto siya. Kag gusto, yes. Siyempre, kung gusto nyo pag nga makilala ang aton katropang Trisha, subong niyang inyong chimpo nga makilatis nyo pag sa kay last time, no? Medyo dasig lang to ang amon nga kwan. Kag isa pa, medyo may kulba pa to siya nga dala, Subong, wala ka na dadala, kolba?
6: Wala namang. Inbilin ko tanan sa balay.
4: Ay, too odd.
6: Yeah.
4: pero basi, mayara ka na tamyawon?
6: Ginatamyaw ko galing akon nga pamilya sa Paco Beach, Pulupandan. Kagang akon nga sister sa USA. Hi.
4: Wow, grabe. Sana all my USA na taga-sister, no? Hi, kumatagali ako na sister nga ra subong sa Paris. Paris ni Piso.
6: Gagigo Piso sa Bauman.
4: Oo. Before kita mag-chismis, ay tamyawon ta anay ang aton mga katropa nga nagapanika-tika sa subong hapon sa aton live. Nga ginapangunahan gid ni Abigail Puentes Bico. Mang, mayong hapon kag salamat sa pag-agi. Ari man diri sa imong Mang Kylie Mendoza. Upod ko man nga BA sa Camel. And dari diri ang aton nga Madam Nanet Vasquez Susan nga permigi niya.

0: Or wala namang pabait sila.
1: Oh. Attitude yar. Attitude. O ara, ano yung mamba mo subong sa aton, mga katropa nga nagalantaw sa aton nga live?
0: Hello, mga katropa. I hope nga mag-enjoy ka mo sa amon nga berdagulan subong ni Sexy D.
1: Yes, mag-enjoy ka mo kay nga. Matambling-tambling kami di. Masplit, mano pagintagan
0: ka. Masaot, makanta.
1: Oo, masaot, makanta. Pero, di ba naligad na last time nakasampol ka to kanta?
0: Ah, wala gid bab.
1: Ah, wala. Pero
0: posible gid na bab sa uta lang ko gani
1: this bab. Time siguro feeling ko makasampol ka na kayang bal mo kagina. Paos ka nang ligad mo. Oh. Subong hindi ka na paos. Ti basi pwede mo anay matagaan sang gamay nga sampol ang aton nga mga katropa.
0: Bab mo ian ko di karon ba.
1: Ay, hindi na ya. Ano na yan ang sige lang bala. Hindi na ya. Gamay biskan gamay lang ako ro sa muna. Oh.
0: Mga ano gid bi akon kantahon be.
1: Pag gusto ka lang biskan bahay kubo katahon mo da okay gina iya.
0: Happy birthday to you.
1: Sige na.
0: Hindi ko yung kabalo yung magkanta.
1: Hindi ko yung magpati. Hindi kaya kabalo magkanta. Wala asang babae nga hindi kabalo magkanta pag abot sa microphone niya. Hindi ba lang mga katropa?
0: Ano bi?
1: So, gets ka sa ambot silingon ko. Feeling ko ka-gets ka.
0: Wala
1: asang babae nga hindi ka balo magkanta pag abot sa microphone.
0: Ayo, gets ko na. Na-loading ko live. Siguro sa somay, ito ko din kaon ko ba?
1: Oh, di ba? So, subong hindi ko yung magkabala nga, hindi kaya kabalo. Kay kabalo ko yan, nga maro ka da iya, paglabot da iya.
0: Oh, eh.
1: Gamay lang. Gamay lang chorus. Biskan chorus na lang da or intro sa isa ka kanta. Sige na, Beo. Mga katropa, pumatingan tabi na yung aton katropang Tricia sa iyang gamay nga at nga sample sa iyang talent.
0: Ginadog show mo ko, Beo.
1: Hindi ah. Hindi ka man dog nga idog show ta kadog style group hindi pa. Sige na.
0: Going back to the corner. Hindi na ko
1: wala pa gani.
0: Wala
1: pa gani. Going back to the corner
0: when I first saw you.
1: Char.
0: Hindi na ko ba?
1: Ano to may char na ang lyrics subong mo na ah.
0: Hindi nagit ko yan.
1: Ano ba yung katropa? Walang makanta ka ito ni Trisha. Nahuya, ginsaya, no, pero napakanta ko lang, na sa Japo.
0: Nakulang pala, ang ginpangapi ko kagina, babe, kaya ginpakanta mo ko, di ba?
1: Ay, hala, babe, hindi ka na sabong mamag-usap ko niya. Doon
0: ang kapi, doon nagsaka, di ba?
1: Ang boy mo, wala ka dala nga kulba.
0: May kulba ko, babe, sa kanta.
1: Sa kanta lang. Yes. Sa saot, ya.
0: Sa saot, slight.
1: Nice slight. Hindi lang alam, hindi magsaot di karon, no?
0: Sige na lang.
1: Hindi nila makita. Sige na lang. Anyways, mga katropa, may ari ko di anay, gali nga tamyawon ha. Si Sexy din yung nagtigab-tigab na naman kay Bao. Ang kabala, naghapit na naman to sa sumayan. Nabusog na naman ko eh. Tapos si Chris nagulat sa akong pamahaw. Isa kabalo nga. Tapos na yung si Sexy din pamahaw. Anyways, I would like to say happy birthday to you. Ubaldo Perez niyang wala di butang ang celebrant ngalan na Ubaldo Perez niya ngalan. To Ubaldo Perez, happy birthday to you. Wishing a good health, long life, more birthdays to come, and more blessing to come. Keep safe always. With you by my side, I know that every day holds the promise of love, laughter, and endless possibilities. Happy birthday, my amazing partner, from you, loving wife. From your loving wife, Jane Prado Nueva. Wow, happy birthday.
0: Sana all sweet, no?
1: Mm-mm. And babuhay ka hanggat gusto mo.
0: Yes.
1: Diba? Siyempre, from Jane Prado Nueva and Prado Nueva family and USA, Indianapolis. Wow, grabe. Saliwata. Kabay pagid nga damo, pagid nga birthday ang mag-agi sa imo ah. Mga katropa, may pamangkot lang si Sexy D sa aton nga katropang Tricia subong nga hapon uwa. Kag hindi na niya same sa pamangkot na before nga pag-una niya di, ginliwat ko naman mga katropa kay para at least bala, lain naman ang isabat sa aton katropang Tricia.
0: Ano diba? Naman na?
1: Wapa! Ariwa, ang unda ko nga pabangkot sa

0: imo? Kung mahimo ka nga sapat sa isa ka adlaw, ano ka klase sang sapat? Tag nga a.
1: Kung mahimo ko isa ka sapat, Guru Beb, manog ko, Beb.
0: Nga a.
1: Kay sagad ko magkama.
0: Pero gapanuhot bala ang manog.
1: Yes. Oo, Beb, normal.
0: Wala lang, but kang gapangamang, gapanuhot man.
1: Yes.
0: Ah, wala na namin.
1: Sagad ka magkamang-kamang, manut-nuhot.
0: Siguro ako kung magmanog ko, ano klase nga manog? Magkal, cobra.
1: Cobra, git ko yung Beb.
0: Isa ka tusik.
1: Poisonous.
0: Oh, yes. Isa ka tusik, yeah. Shigok, gito da yun yung imo yung ano.
1: Malimtan mo, gito yun ang imo nga life.
0: Last bite mo na ito yung galiya kong bagay.
1: Goodbye na yun. Goodbye world.
0: Sa'yo matilawan, payaliwat. Yan kahit tina chigok na sa'yo mo. Di ba?
1: Para ano ka na, straight to heaven ka na ba?
0: Oo, oh, go. Gani.
1: Araba lang ang kaya, takadalon sa langit. Di ba?
0: Pero ikado ako pamakot sa imo is ano ang pinaka-embarrassing na natabo sa imo sa public?
1: Siguro, Beb, sa nag-ano ko, Beb, sa nag-screening ko sa Linay, Beb, natumba ko, Beb, sa tunga. Nga na, ano ko, Beb, na sugar plaque ko, Beb.
0: Ay, tuon.
1: Yes,
0: tinagano.
1: Yes, naka-heels ko, Beb.
0: Kaya super,
1: Pero super kaya ang mananay.
0: Nagkaya-kaya yes. Ka, Gidya.
1: Oo, nagkaya-kaya, Gid, Kuya, Beb. Kasi nga, baka nga duta ko, ano lang ko.
0: Nagtindog ka man, Dayan?
1: Wala pa ko katindog yan, Beb. Siyempre, Beb. Hindi ko na yung, hindi ka katindog dali-dali. Kaya nga, kung pala nga sandal na balang budlay pa na balang kakson, how?
0: Tiyo, nagano ka lang?
1: Nagtindog ko, Beb. Nagdawala lang. Nag-ano ko, anay, nagpungko ko, anay, light-light lang. Dayan, nag-amo pagtindog ko. Pero dugay pa, Beb.
0: Oo, tiyo, ano, yes. Ano reaction sa mga tao?
1: No, wala ko kabalo, Beb. Pero, nagdugo na shiba ko nila, Beb.
0: Ako, ang pinaka-embarrassing ko nga moment as before nga nag-intra ko pa dyan.
1: Yes.
0: Talent night.
1: Ano?
0: Ayun yung sex ed, ang talent is dance interpretation. Interpretation, gidya. Kagisa pa yung Beb, hindi ko yung singer.
1: Arang katambling-tambling.
0: Oh, yes. Ang singer, as in nga, no, gidya, lifting gid kami, ah. Ang singer na iyan ako niyang talento.
1: Tika yung nakita, taka Beb sa muna, sex, ano ka pa, Coca-Cola ba?
0: Oh, yes. Hindi, subong kay graduate na ito iyan,
1: Beb. Coca-Cola, mag-yapon, Beb.
0: Dutay na lang. Nagtambok na nga litro. Hindi, nang ang amon nga, ang kanta ko yung talent, yeah. Bali, ano na, sa linyada na sa pamilya namon, nga muna, mga puro nagmipakanta ko. Pero, ako yung talent, video sa una yung isaot, din ko ya. Nagsaot, nagbasing talent ko tuod, Beb, pero nabugto ang akon nga bayo, Beb.
1: As in, ay mga babelya, Beb.
0: Wala, palapit na lang, do. As in, ang gamay na lang gidya nga giyo, ya, Beb, ya. Ang akon niya nga pasas, ya. Magbuot na gidya mo. Oo, tuod.
1: Todo bata ka, ay.
0: Ang akon nga, ang coordinator, ang organizer, nagasinggit niya sa akon niya nga backstage, ya. Kahit may partner ko mo nga, jugi. Gambal na nga backstage na. Wala ko yan nag-backstage kay Tia. Muna yan natunaan ko yung sa una sa gasaot ko. Yung mukong performer kaya. Bis ka na nupada yung matabo si mo sa stage. Aww. As long as kaya mo yung i-handle. Hindi kaya mag-backstage siya. Oh, grabe. Tia nga mo itong saot. Love me like you do. Pag-usog ito ni Zeus. To balakag niya.
1: Pag love me like you do.
0: Oh, love me like you do. Gabatak, bebe. Bo Diyos ko. Love me like you do. Ginabatak ko pa saka. Ay, pero best in talent. Bala ang emo.
1: Pero
0: asasabi.
1: May ano ka man? May isasulod ka
0: wala.
1: Man?
0: Wala ko na gano'n. Kaya nga kun nga ba...
1: Diretso gid yung reasons, ya ba?
0: Oh, super. Kaya nga kun nga ba, yung tubido, kita mo nangyaka dance sport na. Mm-hmm. Naamuna siya. Tito, hindi mo siya balanon. Bala nga, wala ko bra, bala hao. Ba, grabe yung singgitan ka mga tao. Gahugyaw, beb mo.
1: Gahugyaw sila ko naman, beb. Taktaka na. Taka mo na. Taktaka na.
0: Ano nga, men? Dugay pa.
1: Ay, nalapit na lang.
0: Tingin ka na kada chorus, ginabata ko man yung pasaka. Hindi ko yung
1: mga... Nag-on kagid yung same performance.
0: Oh, yes. Oh. Kag- oh nag-besent talent.
1: Kamu na yung performer, ya ba?
0: Oo, diba? Tingin, ang ibad kong umakuntra, gambal mo dahil nga taning yung bugto ko man itong bayo ko ba? Kaya, nang basi, nag-besent talent ko, hindi bala basta-basta, bala nga, amuto bala na tabo, same mo, iba.
1: Ako nag-guwa ito, yung mga ano.
0: Madulaga na lang gito. Ako nag-guwa
1: ito. History ka ba?
0: Sige lang, Penkman. Wala ko ba?
1: Gapeng-penkman.
0: Oo, gapeng-penkman siya. So, wala problema kung magwa. Bala na sila. Ilang man ipuson mo sinakit. Correct. Kaya hindi mo niya
1: sino, sino hindi katulog? Oo,
0: no? Oh, correct ka, di ba? Ang ikatatlo ko nga pamangkot sa imo is, kung maubra ka, sariling negosyo mo subong, ano ang pangalan?
1: pangalan?
0: Kag ano na ang klase sang negosyo?
1: Siguro, ano? Ano man, hindi ko business-minded.
0: Ay, too old. Yes. Hindi ka business-minded?
1: Oo, hindi ko
0: business. So, ano na lang
1: yung balig? Pili ko yung ma-business. Kuya, puto na yun pagkabuas.
0: Yema na lang baligya mo eh.
1: Ano ba yung pangalan sang Yema?
0: Yema ni Tricia.
1: Namin.
0: Pwede. Yes. Pwede ay, di ba?
1: Oo. Hindi, yeah, hindi kuya ba business-minded, di ba? Mamputo na dahil sa akin yung business, kuya ba?
0: Ikaunon mo.
1: Ah, wala. Hindi kuya, ano ba, sa business. I mean,
0: hindi
1: wala,
0: ka mahilig. Hindi ka mahilig. Yes. Kaya siyempre, wala ka pa, why ka pa sa life nga, nga may mga kids ka mo, pero mag-abot sa time nga mabata ka na, or ano, biskan ba na mo, may stable job pa. Maka-think ka gadya, kasi sa katamaan ka, boring mo sa balay nyo. Ano yung gusto ko, di ko fishball, away. Hindi na yan, baby. Kung saan muna nagyan ko manigusyo, magluto sudan, ng manigusyo, mga isaw,
1: Lalo ka fishball. Beb, no? Magluto ka, guro, sudan. Beb, gaamo-amo ka, ginaya, beb.
0: Araw-araw ka man yung imo. Oo, gaamo-amo ko na. Pero ti, alas 4 sang kagahon. Beb, siya nga lang tao sa ako. Oo, gabog tao,
1: gidiya. Mga pila ka menu ka daadlaw.
0: Mga 12.
1: Ay, grabe. Ikaw lang isa galuto?
0: Yes.
1: Wow, pisan
0: piso. Ay, wala. Kuya Gabinoteg, mga katropa, ha.
1: Grabe.
0: Ano to that time? Pandemic.
1: Tayo,
0: so, akin ang lang gede extra income. Eh, uti. Siyempre, sa muna yung sistema yan, ito na yung akin lang mag-inarte, labi na kung mayara ka na yan sa laguro niya or may kids ka na.
1: Yeah.
0: Mga katropa, binyo lang si Sexy Diga, pa siksisiksi lang. Di, ay, basi, pati ikaw gisahon ko.
1: Tingala, kuman nga doon ang exercise, gede, pagkaluto-luto.
0: Oo, oh, siguro.
1: Pang! Oo. Na ano, gina-improve, gina siya.
0: Hindi, pero...
1: Pwes, maluto ko ba?
0: Pero ang ako niya nga, Susetti, a bebya, second year ko, nang dako na ni siya, kay late bloomer ko.
1: Oh, di ako niya, super late?
0: Ang butsa imo, basi ko nga wala pa yaka nag-bloom niya.
1: Wala na lang siya sa mag-bloom.
0: Oo, late bloomer ko, beba. Abale, 15 years old, nag-abot ang ako nga menstruation. Hmm. Pero wala pa yaka abot ang ako menstruation niya, or hindi pa ko babayi nga tuod-tuod. May boobs na kuya nga daan niya. Do, pa, dako-dako, naguro sa imong boobs ko. Di pag abot ka menstruation ko, beba, sino ako, nakibot ko, ha?
1: Kaya kuya, beba, nag-abot ako niya menstruation sa 11 years old.
0: Ay, lato.
1: Tinga wala, nagdako.
0: Ate, siguro sa inyo na naiyang lahi, babe. Kaya kung may lahi, kami nga, no, mudag ko, mga ano, si Lola, kung dano ng suso ni Lola, ready sa paaw.
1: Ano na, galabot sa paa.
0: Oo, oo, muna ginatuda, muna ginakulbaan, gani, babe, mag-old ko. Pero so far, ang shape ka, boobs ko, hindi man na muna.
1: Hindi man.
0: Hindi, kaga, breastfeeding pa ko, bala, babe, duwa na, tatlo na kabilog yung napabreastfeed ko. Ang tatay, way pa yan, lutas-lutas, yung yapon sa sulong niya.
1: Ano sila side by side?
0: Oh, breastfeed is the best for daddy. Up to 40, up ko nun.
1: Wow!
0: Hindi, wala na. Tiyo, oh, imagine mo na tatlong breastfeed sa ako na kaga, syempre, ginahalungan ko man, bebe. Wala ko choice.
1: Kasi kaya muna ko nambal nila kung kapapreastfeed ko, ganda ko yung masaset mo.
0: Hindi man, kaya wala pa ko kapapreastfeed. Ako na yung adaan niya. Tiyo, kung masang pagbata ko, ya, bebe, ya. Kulbaan ko, bebe, nga. Hindi, ang taang nga, kung nga bata, kulbaan ko kaya hindi na siya kaginawa, babe. Dako pa yung ako niya suso sa ulo niya.
1: Ano ba?
0: Ito, dako pa. Pero tia, wala ko choice. Ang ginamba ko lang, uli ka na lang dahil nagtitito.
1: Pao na, si papa mo. Pao na, si papa mo to.
0: Ang ikapat ko nga pumangkot sa imo. Kung himuon ka ka mascot, sang isa ka brand, ano nga brand?
1: Jollibee ko, Robert.
0: Jollibee nga, Jollibee haw.
1: Si Bida, ang saya. Oh, bidagi ko yan. Bidagi ko yan.
0: Sige, diba? Ah. Ang ikalima ko pumangkot sa imo, ano ang pinaka-funny nga palusot or rason nga nahimo mo?
1: Pinaka-funny, siguro, mm-hmm, para sa akon. Nag-excuse ko sa akon nga job before.
0: Tapos?
1: Oh, tata, wala naman ko to. Dayon, nag-ano ko, beb, amba ko, beb. Nahilanat ko, beb. Kasi syempre, may laktan ko nga importante, beb. May racket ko to that time. Humble ko, beb. Gailanat ko, beb. Ginsaw-saw kong thermometer, beb. Sa ano, beb? Sa may labaab ng tubig, beb. Nag-39 siya.
0: Wala to, on.
1: Hindi, kipicture ako. Sabi ko, ginsen.
0: Ang buto dayon.
1: Yes.
0: Ay, akong pinaka-funny nga ginrason ko. sa ako sa unang manager yung nagabako na kuryente ko. Pero amo to nga time, naglupokid man to be ang ano na tawag nila sa main switch na bala nga dugam, fuse. Naglupok ang fuse that time. Tiyo, siyempre, ang sexy day mo, wala ka pamlan siya. Hate na hate, ginadaan ni sexy day nga, ma-duty nga, ang uniform, ukot, bahala, na niya mag-absent, kuya. Basta hindi lang niya ang tsura, kuya, nga daw trapo, bala. Tiyo, nag-rason na lang ko sa akin, nga manager nga, ano, eh, nga, nakurinti ko, ma'am. Pero, abot siya na to, iya, gamba, sige, isa kong pag-report ko, ha, bala. Kurinti ka, guro ka ba na mo?
1: Pero ako niya, Beb, nag-ano ko to, ya, Beb. Pero lagi ko yung gano, ya, Beb, nga mag-sulod sa ubra, ya, Beb.
0: Ah, is a toxic
1: sa,
0: na.
1: Yes, yes, super. Yung that time, kin-assign ko nila sa boss sa? Nga, sa boss ko nga, babahi, bala, Beb. Mm-hmm. I don't like her that much.
0: Ay, okay. May aragin na iya.
1: Hindi man, kaya ano, I mean, hindi worth it. Ang kakapoy, ang sweldo. Then, buyayaon ka pa, bala, Beb. So, goodbye.
0: Gani man, ang isa pa kadamo sang ano, ubra, ah.
1: Yes.
0: Diba?
1: Not
0: ang
1: worth
0: ika, anong ko nga pamangkot sa imo, kung may mute button ang isa katawo sa imo, live, sin o i-mute mo for one day?
1: For one day? Hindi pwede lifetime?
0: Hindi, one day lang. Araw-araw ka man yung imo niya.
1: I-mute ko guro sa akong live. Siguro wala, Beb. Wala ka tao nga i-mute sa akong live.
0: Kuya, mayara.
1: Pero mayara ko, Beb, nga gin-mute as in for a long time na. Like, gin-cut off ko siya completely and she's part of my family.
0: Or paipuson mo lang din siya sa isa ka-adlaw.
1: Yeah. Ah, paipuson ko
0: yes,
1: siya.
0: Yes, i-mute gani, mute.
1: Siguro, natagaan mo sa kwarta, Beb. Tagaan ko kwarta.
0: Ako, kung may mama, ako, oh, ako man eh, si mama, kung man.
1: Doka na, bala, mga 10,000, sanay pa sanay for a day.
0: Hindi mo si mama, tayo nga daan niya. Yes. Pwede na na iya, mangin-rapper.
1: May arma light sa Beb.
0: Oh, yeah. Mangin-rapper na iya. Sige, ang kapito ko nga pamangkot sa imo, ano ang pinaka-funny nga away nga natabo sa imo family?
1: Pinaka-funny nga away so far. Ang buta, naglagsanay kami guro sa ano, Beb. Sa kabo, Beb.
0: Oh, ah, kami, ako yung ginlaot ko. Gidiyan nga ako niya nga, dyan na blos. Yeah, so, bo,
1: ano?
0: Grabe.
1: Ano ginlaot mo siya?
0: Ginlaot ko sa sang map. Ang map, ginampas ko gidiyan sa iya. As in nga, galupad ko, katropa nga, Trisha, galupad ko sa umaya. Nung biskan ako, hindi ko magpating, dasig-dasig sa akong padlaganon. Kahit naginit ba lang ulo ko, kahit isubo nga mga nepo babies ya, or millennials. To kahapos lang yung bala sa ila, magsabat sa ato, oh, yung mga so, ginikan na.
1: Oo,
0: kalain balahaw, sa part ko nga, sa amuna, gani, edad ko, jutay lang gani nga, magtawgo lang ko gani. Hindi, tawgo lang ko kayo, mga gambas ako nga, then, magsabat ako gani, ano? O, tampaong ka na gani, dayon.
1: Ano ba
0: yun? May isang kao.
1: About to pala, Bagugina, sa question mo sa akin nga, ano nga, ano ang pinaka funny nga excuse?
0: Oo.
1: Shout out ko lang si Abby Justat sa Cady City. Kay classmate ko ni sa college, Beb.
0: Oo.
1: So, ang hambal niya, ang pinaka funny ko kunong excuse is hambal niya. Nag-excuse siya sa teacher namon. Hambal niya, ma-CR siya. Pero wala siya sa kantin gakaon. Oo pala, Beb. Nadumduman. Kumay, naging pa-remind niya sa ako na muna, Beb. So, nagambag ko, kung natakaan ko mamatay sa akong teacher, gambag ko, Miss, ma-CR ko, kaya sakit akong tiyan, or dumangihin. Nagid ko, pero ara ko sa kantin, Beb. Order spaghetti.
0: Pero sa embarrassing moment yeah, sa public yung yeah, hindi mo gadya malipatan niya. Mga ano na bala nga istorya, bala kumbaga, bala mga dinamerk na bala nga mga istorya. Oh. Kaagi ka na nga may natabo sa imo sa public. Palos naging lopay ka.
1: Ah, wala pa, Beb.
0: Oh, kagi na ko na yung Beb. Wow, tabi-tabi. Lagi din sa mga gakinaon na.
1: Ano nang ginaglopay ka?
0: Wala ko yung lopay that time, Beb. Yes. In nga, first ko nga sulod sa akin, ulubrahan na muna, oh. Siling ko, mangihi ko bala. Mangihi ko, tiyo, siyempre, nagsaka ko sa, ano, tiyo, siyempre, why ka pa yung kilala, ya, ya, Beb, ya, kahit, mag-o ka pa lang mo, first day mo, by first day, o, ba, no, mo. Nagsulod ko sa banyo. So, pagsulod ko sa banyo, huwag ko nag-expect yung baby nga. May shoe eh, yung hadler. Ang ako niya nga.
1: May gasip?
0: Hindi mo nang gasip pa. Shoe eh, gadya eh. Nga. Juget gadya eh. Nga, mangihi. Lagi ko yung tangin
1: niya. Pero may dala ka underwear or something?
0: Wala, baby. Oh kasi wala ko kilala. Wala kami tissue.
1: Oh my God.
0: Hindi nga nag-history ako na akong manager. Grabe, nga kutang-kutang sa ako ni mamo. Pero
1: ha? Ano, anong imo ginimo, Beb?
0: Nag-tissue ko eh. Nag-tissue ko. Tapos, nag-lisensya ko sa akong nga manager pag-break ko. Nangitagin ko ya, kuha niya ng balaya nga pwede ko ya ka-CR nga makahugas. Oh kuya, bibiya ka, hindi ko ya kasaho
1: niya. Pero wala mo lang ganito sa imo mga andis?
0: Wala, araw-araw.
1: Pati naglupok ya.
0: Wala. Naka-ara. Nagin ko ya sa wala bowl naging mismo, sa toilet. Oh nagin ko ya mismo, gapong ko ya. Kag-arab lang, way, kag-expect ko. Wala, magalain ng chan ko. Siguro sa init-init, guro, balahaw. Ano may sari tadi ka tropa gali o si Abby Gestat. Shout out and gali ko da bisa gwapa-gwapa Trisha May Tenero. Ari mandiri ang aton nga katropang Borgos Darrell. Hi mga gwapa yung hapon sexy di kag sa upod mo yung hapon gid Borg sa kag nga kon nga ukoy do wala gid gyapon nga kalabot di ano. Napanoo sa tuguro kag si katropang Toto Oriel bakod topic ba. Ara ka mo mga katropay pamangkot sa atong katropang Trisha. Pwedeng-pwede gig kamuya ka pamangkot. Ya.
1: Yeah. Ano gid biyang gusto nyo ay pamangkot sa akon? Sige ba i-comment nyo na ba?
0: Oo, pwede nyo gid mo-comment. Pero samtang wa ay pa sila mga pamangkot, makutunta ka anay liwat. Kung mahimo ka nga transportasyon, ano ka? Jeep, motor, or bike?
1: Pili ko bike.
0: Nga ah. Kay single.
1: Ay, hindi gali. Ay, hindi gali. Motor lang gali ba?
0: Wapa! Oo, motor nga ah.
1: Yes, kay... Oh, sakto na single.
0: Single? Ay, karon. Yes, ah. Kaga nga, ikawalo ko. Samtang wala pa, mega pamangkot. Pamangkoton, taka anay, ah. Kung may superpower ka, ano ina, kag paano mo gamitun? Ano klase nga superpower?
1: Siguro, kung may superpower ko, Bab, gusto ko, ano ko, gusto ko sa wind balabab.
0: Mm.
1: Like or sa mga air na power.
0: Airborne.
1: Airborne by your roots. Gusto ko, Beb, dayon tanan nga corrupt, Beb.
0: Corrupt.
1: Pati yun ko, Beb.
0: Corrupt.
1: Corrupt officials.
0: Ah, corrupt. Yes. Corrupt.
1: Sige, slide mo yun.
0: Na all ba sila ang ba? Sige, yes, ah. Ariwa, kung ma-stuck ka sa isa ka isla, sino ang isa ka tawo ang gusto mo maupod? Kag nga, ah.
1: Kung ma-stuck ko sa isa ka isla, gusto ko ma-stuck ko upod kay Papa P.
0: Piolo Pascual?
1: Yes.
0: Nga, ah.
1: Sige, gwapo. Ay, ikaw man, beba, ma-stuck ka sa isa ka isla, beba, din na muna kagwapo, ay maupod, hindi muna na yung manotis yung kadugay, ang
0: ay,
1: kainit.
0: Ay, kuya, mas tako sa isa ka isla, ya. Pilihan ko doon ko ang ex ko. Kaya nga, sukton ko sa santanan, yung hingasto ko.
1: Abi,
0: so, so panay, kami to yung kaduha sa isla. Amo ni yung gibakal, kompleti ko, pakad to sa balahin niyo, amo ni gipamaw mo. Ang giregalo ko.
1: Abi ko, ilubong mo sa tayo kagbayaan.
0: Gusto nun ko, tanga, ah, kapalit-palit ba ako?
1: Tambay natin, no?
0: Mamamo ka tayo pala sa isla, blah.
1: Maliit ba ang bubelya ko? Diba?
0: Super. Anyways, mga katropa, mamati kita na isang gamay nga pahinumdo. Magabalik lang kami ni katropang Trisha New Akay. Magabasa kami isang sulat nga gimpadala sa aton nga katropa. Kag ma-advise naman ang aton nga katropang Trisha. Pero syempre, diri lang sa iniyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo.
1: Exciting!
2: XFM 103.9

0: gamit ang Health Analyzer Machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center. Bukas, Domingo, Tugtog, Biyernes.
1: Ako gusto ko ni from Lola Sibang. 24 years old sa ako. Policial Street from Lola. Basta, produkto ni Remilito. Oy, tama, executive. Santon Plus Gold. Santon Minsi. Santon Kasimik. Makabuli di kalawas ka tao.
2: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ni nga rich man's disease? Kalabanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang. Mm-hmm. Kasi lamang lang pirmi maka-afford magbakalit son.
3: Uh-huh.
2: Ang mga pigado iya sa una tito gabang lang kag okrang gin man tinerto sa uma.
4: Pero as may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa wala na balaan Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao labi pa kung pigado kita bisan may ginabatyag kita sintomas na sa hypertension pero ginadinay naton okay ni kaya ko pa ni. Amo na kong kisa may ara mga kauturan naton nga yara sa uma na abutan sang ilang stroke na nagka problema kay wala gali mabali nga mataas ilang blood pressure kay ang pag sige man kaon sang mga maasin or
2: maalat
4: mga pagkaon isa na sa kabangdanan man kataas imong blood pressure.
3: Yes, so, kay kung gisa Doc Irwin ato ka nagit sa bukid ang kararuton bala kararuton mga root crops damo dito
2: sumuran ka na
3: sumuran ka dahil amun sa banwa
2: bailuhan mo sang
3: uga
4: tinabal
3: nga maayudian niya ariya okay bailuhan kung giniginamos pagpuli sa bala ano dala mo giniginamos ko di halos sa aton makauturan subong gataas ang blood pressure. Sa una muna hambalin sa Diyosel sa una yung mga manggaranon lang mga problema sina subong niya pati ang mga pigado naga problema sina kaya nga kung tanawon mo ang komunidad subong anong kinalain sang granong gag pigado subong sa pagkaon ha? Wala na sila masyado kinalain kaya nga akong pigado gakaon man to sila at matambok ng pagkaon gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subong na Santon Plus Gold.
6: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon, lugangan pa sang bisyo, nagbatsyag ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold, intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang mag-aan din ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health.
3: Subong panahon man, Sir Jusel, makita na ito at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mong pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise na sila makagawa. Nga dito wili sa cellphone.
2: No.
3: It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sang vitamin D na kinahanglano nila nga mag-protection sa ilang lawas. Pabakot sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na ina. Kaya nga, mga bata subong, hindi na halos magpainit. Hindi nga kita bata subong nagpainit. Hadlok na sila. Kaya nga, uso TikTok mo mag-itong kuya karon lauay ko. Oo. Hindi, muna sa atong mga kauturan subong, i-encourage na ito na itong mga bata. Inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga malayo sila sa baltian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilang gana nga sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila Premium D3. Nga wala man sila expose sa adlaw subong paano nila makuha ang vitamin D3. Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang Premium D3.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: Pero pinaka-dabes, kinaupda na ito sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Doc Irwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
4: Yes, no? Sa mga kauturan, ito na nga itong Santon Vitamin C, non-acidic. Muni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa nga itong tiyan. So, ang nga itong Santon Vitamin C is unnatural ni siya kag non-acidic.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline

0: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: XFM.

0: Tapat ka nilawig.
1: Nalipat ko mga basi mo, mga palawigon, tagali. Ah. Anyways, mga katropa, alas 5:18 na sa hapon. Kag, ini nga oras ginadulong sa inyo sa Turbo. Siyempre, ang turbo ta mga katropa gawa sa maca at clavo wasca ng mga natural herbs, ng mga ingredients para ma-improve ang libido kag performance ang aton mga kalalakian. Siyempre, kung nagapalay-palay na dayang imo nga patola or ba imo da nga kalubay, imo da nga marguso da, itistingis ang turbo kay basi maka 12 rounds ka. Kasi siyempre, ma-satisfied pag dyang imo yung misis yan. Misis ha, basi lain to yung ginasatisfied mo ya ha. Kasi siyempre, mga katropa, sa turbo, wagas ang lakas. Ikaw, bebeb?
2: Sa turbo, wagas ang lakas.
1: Wow.
2: Kaka-familiar. Dalagang bala ko, ligatan mo na ba?
1: Yes, okay na. Huwag niya problema. Yeah. Pero, dasun, itry mo na ang turbo, beb. Kaya, sure ball, ginaiyang manamian ka.
2: Paspas, kida ba?
1: Oo, paspas. Yeah. Kuhan ng paspas ilopes. Was-was bugsay, talisay. Tading ka pa da. At least tingin lang aton nga ano, aturbo. Anyway, sa mga katropa, so magabasa lang sa sulat siya, Sexy D. Kaga, ready na ba lang mag-advise ang aton nga katropang Tricia?
2: Yes, of course. Para makita naman ang akong nga pagka-chismosa.
1: Pero before ka mag-advise, siling ni Borgos Darrelo, akong jeep, nga a jeep ang gusto mo. Kay gusto mo, damo naman niya may maupod sa imo. Ikaw ha. Sige ah. Kay jeep ang gusto mo. Suporta ranta ka.
2: Ano klase nga jeep?
1: Ano lang kung
2: jeep, a mobile jeep or ano, or ang regular lang nga jeep?
1: Basi ang modern guro iya.
2: Para watugnaw.
1: Oo. Anyways, mga katropa, may ara naman kita subong sulat nga pagabasahon nga ginting uluhan sang home wrecker. Dear Sexy, taguan na lang ko sa pangalan nga Joy. May ara lang ako gusto i-share sa imo, Sexy D. Isa ako ka single mother, kag ang tatay sang anak ko, pamilyado, Sexy D. Yes, na ako ko, Sexy D, nga isa ako ka, querida, or homewrecker. Aware ako nga pamilyado ang guy, but still, gimpadayon ko gyapon ang amon communication. Tungod nga, grabe ang pagpalangga ko sa iya, Sexy D. Then, one day, nagka-conflict kami. Kagay, wala ko gid mapunggan, Sexy D, nga magpabalo sa iya utod kag nagpakilala ako nga ako ang iya nga kerida. Pero now, okay na kami, kagay, pero hindi ko mabawi, Sexy D, or hindi ko na ma-deny nga nakabalo na ang iya family about sa amon. Medyo kabudlay gid, Sexy D, ka sitwasyon ko, kag involve ang anak ko dire. Amo na nga, ano ba lang pwede kong himuon, Sexy D? Sa liwat, ako gali si Joy, kag madamo gid nga, salamat. Anyways, thank you so much ha, katropang Joy, sa pagpadala mo sang sulat. Akag, basi may ara gusto nga i-advise ang aton katropang Tricia, no? Pwede ka gid maka-advise.
2: So, first of all, Joy imo name nga asad imo life.
1: gani man. Joy kaya, pero...
2: Dapat joy to the world.
1: Subuin mo yung life, di ba?
2: Yes, oo. So, ang pamangkot lang na joy nga, nakalabot ka sa point nga pabalon mo pa ang iya nga pamilya. Kay, first of all, sala gid ang imo nga ginabuhat. Maski balis ka ron pa na. May ano sila sa accident, may bata sila, no?
1: Oo, mayara.
2: So, amuna, maski may bata ka mo, hindi gid mabaylo ang fact nga pamilyado na siya. Hmm. And dapat mo na i-accept kag ano pa man? Kag dapat ma-communicate ka na lang para sa bata na lang. Amuna, para hindi ka makaguba, pamilya.
1: Yes, thank you so much. Good, very well said. Yet, katrapang Trisha. Now, before mag-advise si Sexy D, ari dari si J. Mark. Katrapang J. Mark de la Cruz, Alagos. Mayong hapon, siling niya, girl, I'm here. Ang guwapo. Wow. Thank you so much.
2: Pakaisa ko na sa balagi.
1: Ay, kasan kagali.
2: Yes.
1: Ari mandiriya si katrapang Tristan White B. Gulay. Good afternoon, girls. Good afternoon, sir. And thank you sa pag-agi. Thank you! Anyway, sa katropang Joy, ang ma-advise lang sa imo ni Sex sa DS, kung ano man ang nagkaagyan mo subong is, deserve mo na.
3: Wapa!
2: Kamu pa natanay ang balon.
3: Sige, tatap na ka, mama.
1: Yes, deserve mo na. Kaya nga, gibutang mo diri sa sulat nga aware ka na kumbaga sa first nyo nga pagkilala na yung pamilyado na ang guy. So ano pa ya ang point dira nga mapakalot kaya gyapon sa iya. Biskan kabalo ka na nga makaguba ka pamilya man. Wala pa na nagabutang inyo bata. Yeah, syempre ma-involve gid ang inyo bata tungod sa imo ginimo. Hindi lang maglain ang buot mo sa kon katropang Joy ha, pero si Sexy Dia, hindi ka kabalo makipagplastikan. Kung sala mo niya, sala mo gid na iya. Hindi si Sexy Dia konsentidor, di ba?
4: Bow, ka-perfect!
1: Kaga, amo na bala, face the consequences na ginatawag. Normal na nga ma-involve ang imo nga anak, kahit iimo niya gusto nga ma-involve na. Bow, nagpakirida ka na, nagpabusong ka pa.
3: Yeah!
1: Okay lang natin yung magpakirida ka kung why kaya nagbilin sa ebidensya mo. Kintagaan mo pa yas ang ebidensya. Okay lang natin kung tani nagpaubra ka na lang to yata ni Chikinini. Kag isa pa, babayi ka. Kung magbaylo ka mo sitwasyon sang asawa man, sang guy, ano yan ang ma-feel mo? Or ang worst pa, basi wala mo madigin mention kung bayi or lalaki ang anak mo. Ang anak mo amo ang makarma sa uli or masalo sang imo inubrahan katropang Joy. Tuntuod ginaiya. Kung ako sa imo kati amo na nang natabo. Kung panindugan mo yang pagkakatol mo ti sigiha. Amo lang ginaiya mambatol. Pero syempre kung gusto mo ya piliun ang insakto nga alagyan. Untati na naday. Tuntuod li. Untati. Pagpaningwa, mangita kwarta. Para sa imo bata, hindi magsalig sa guy. Kag ini man yung guy, bow, ka Gigi. Kung ikaw ang akon nga bana, naging pakdol ta na kayo.
2: Pakdol lang, bow.
1: Naging paorasyonan ta na ka. Kaya nga, kung love mo man tani ang imong asawa kag ang family mong una, hindi ka na dapat mangita pa yung iban nga putahi. Kag ikaw man, nagpaka-Gigi ka sa babae, tapos nagbilin ka man ebidensya mo, ha? So proud ka mo nga duwa nga sige pa ang communication no, samtang may ginainto ka mo nga mga tao, ginainto mo imo nga asawa, da ginainto mo man imo bata sa una mo nga asawa. Ang inyo niya nga relationship nga duwa ni Joy, kag ikaw nga guy ka, hindi gid niya magdurar, kag maabot ginaya ang time nga, madakpan ka mo. Kaga muna ang dapat nyo nga i-ready da. Kung ano irason nyo. Kaya pwede ka pa makasuhan ka asawa mo. Pero Joy, as a advisor, no? So, Sexy D, ma'am balangit, untati na gidya subong niya day. Subong pa lang, hindi pa huli ang lahat, kumbaga. Ara sa huli, ang pagsisisi mo, ti subong, medyo amo pa lang, may clue pa lang ang pamilya, wala pa clue ang asawa. Kung tati na lang na i-stop ang communication, palayo o istorya ha sa magka-closure ka mo, mas mayo pag-uroon tat, punta na lang ni Kitty. Nang hindi kuya gusto mabugisan kasawa mo or makasuhan, ma-involve pang bata.
2: Tama ka na yaday ah.
1: Oh yes, diba? Amo na lang ni ho. Kay total ka padala ka man sa akong kwarta, last mo na lang ni nga hatag, subong tingba na nga daan, good for 3 years ah. Butang, ay, wait, thank you, matuyo man. Butang tabi ah, ang ginahatag, bi sa imo, bi every month, biara sa 30K. So, it times mo na sa 3 years, 36 months, tingbo na nga daan, para at least bala, kamo makasugod bang ka mga duwasang bata mo. Kung isa pa, di, nangin part na tuod si boys ang imo nga life, pero kinanlan mo gina siya, eh, let go, Joy. Hambal ni J. Marto, de la Cruz, Alagos. Girl, pa-shout kami, Mark Berha and Silver John Gadgeto, mga gwapo kag mabuot kag mga loyal, gamay na lang kami na bilindiri. Wow!
2: Damo, galiba, buot kag loyal kag gwapo sa may life bank.
1: Yes, mayong hapon sa inyo ha, kag salamat gid sa pag patamyaw kag paglantaw man niya, diba? May ara ka pa yambal kaya katropang Joy?
2: Amula na ako mahambal sa imo, Joy. Kung gusto mo nga mapamatudan mo ng imo pangalan nga Joy, tama ka na, day.
1: Correct, gindi.
2: Tama ka na, day.
1: Yes.
2: Walang na.
1: Kag, sa imo niya pagpabalo sa family, sa lalaki, desperada ka na, day, ang mga part. Kaya nga, nang gusto mo gidgubuon ng lalaki. Pero kung magstoryahan ay kamo sang lalaki, kung willing to let go man tong laki sa iyang asawa kag panindugan nyo nang aduwa, why not? Pero ito, syempre, may consequences makamugyapon nga tubangon nga duwa.
2: Pero kay syempre, beb, no, kalain nga gapuli isa sa iya asawa, dayon kakitanay sila sa iyang kirida.
1: Oh, yes, kalain ginaya, beb, ya. Kag maabot ginaya ang time nga madakpan ginaya sila. Ya. Wala niya sang
2: ginamos. Wala ginamos nga hindi man
1: mabulgar. Yes, oo na. Nang wala sang sekreto nga hindi mabulgar.
2: Yeah.
1: Muna gani nga nang dapat i-ready nyo man ang kaugalingon nyo sa kung ano ang pwede nga mahambal sa inyo. Kag ikaw man, Joy, kung sigihon mo pa na, matabo ginaya sa uling bata, may bulihon na ayaw si mama ko, Kerinda.
2: Yes, oo.
1: Kasaho ka lang niya, nga palanggaon niya lang kaya sa sulod sang balay lang. Paglabot sa public, wala na. Kahit hindi makamu pwede mag-ano, bulgar.
2: Mm, ma mapriso ka.
1: Yes, mapriso ka, diba? Anyways, thank you so much, Gijoy, sa pagpadala mo sa sulat. No? Ba, may na-learn naman ako, may na-learn naman si Katropang Trisha. Kagabay pa nga ikaw man maka-learn, kag makabugtaw na eh sa akong mga ginpangambay.
2: Diin ka, Joy, how? Diin ka, Joy, kay mga pita.
1: Correct.
2: Para kabugtaw ka.
1: Mga pikit ka. Kaya, nang although si Joy, hindi taman ma-judge nga mo nang gipili iyang life or muna ang gipili iyang sitwasyon sa iya subong. Kahit sometimes may ara siguro money matter or siguro damo kwarta ang gay.
2: Pero do hindi kaya babya justifiable.
1: Pero hindi niya excuse.
2: Yes. So,
1: diba?
2: Para mga bet.
1: Kung gwapa ka, nilawas ka, kabalo ka magdiskarte. Independent ka as a woman. Go. What if mangita ka iban?
2: Or base gininto man siya sang lalaki guro una.
1: Or base gindinay man sang guy pagkilala nay nila nga may asawa ini si guy.
2: May ara nakabata pa sila nga duha.
1: Oy kaagi na experience sa sex ed before ha ng katropang Trisha ha. Si guy nakilala ko sa something club. Then nagdiskarte si sakon. Ako dalaga ko to that time no. So gipabayaan ko malang sa nga magdiskarte sa akin. Then ina nga guy is kuha ng siman. Siman.
2: Siman lalako. Okay.
1: Tapos nang siguro ang trip niya is intuon niya ko. Muna bala. Ting trip ko man siya, intuon ko man sa eh. Kati trip-trip lang kami nga duwa eh. Depending pero ara balang iya paon, siya man ang nabunit. Doon muna bala na. Siya man na nahulog sa akon kag nagprangka. Pero okay man ko, thankful man ko kaya ako wala gid ko natubuan luyag siya kag tapos nagprangka siya sa akon nga May asawa siya. Pagkabalo ko yung may asawa siya, wala na ko din yung communication niya. Stop na ni ka. Hindi ko yun. Wala ko yun. Wala yun sa vocabulary ko mag-uba pamilya.
2: Okay, damo na, babe. Nag-pretend-pretend, babe. Naka-asim ako na ligad. Pretend-pretend siya, babe. Nga sultiro sa babe. Ay, abot na. Mayo lang kay nabalaan ko man nga. Nabalaan ko bala accidentally ha. So, amo to eh. Ligwak sa'yo din yun sa akon, Yagi.
1: Oo, kay ano, abi mo. Diba? Ni mga guy ni ho, kasi mga pilingon man ni.
2: Do mga gwapo, gid bala, no?
1: Pang duwaon, tatluho nila ilang ang mga babayi. Kan tapos kung magsakit ang ilan nota, mangita man sila doktor.
2: Mm-hmm.
1: No?
2: Ano gid na bala ang kinalain sang...
1: Nga, hindi ka mo makontento, ha? Ba?
2: Ano gid ang kinalain na, be? Oh, pero kalarias lang na tanan.
1: Correct man, mga ano lang naguro, ang kinalain, beb. Ang kadakoon. Kadakoon.
2: Size.
1: Kuwita ka balo, basi sa piyak lapad. Ito yung piyak niya.
2: So, ano, ang isa ya? Bala kung ang isa na cheesecake, ang isa strawberry.
1: Kung ang isa, ya, doon ka sila yung public plaza. Basi ang piyak, ang isa ya, kuha niya ng airport siya, guy. Muna bala.
2: Ito ka pa na, ato ng isa
1: yung... Kung isa, ito yung medyo mga kalbo. Itong sa piyak mo, medyo shaggy. Ito yung bigupit. Diba?
2: Pero ang isa yan, no, bab?
1: Ang isa, ano? Ang isa, ito yung may untong. Ang isa may untong, isa may bulitas. Ito yung bi... Ang mula yung guro nga... Nagakadimat sila. Abiskan ka balo na sila nga sala. Sige yun, maghapon nila. Bawang-bawang na lang yan. Anyways, thank you, Gid, so much, Beb, no, sa pag-balik mo diri, ano mo naman pagpakilala mo naman di sa aton, nga katropa, so far, lain ang vibe na subong compare sa first mo to nga.
2: Yes, okay, nagligad, Beb, wala ko to ka pa nga, piligad, Beb, mong...
1: Ay, tuod. Ay, oo, gali. Kagisa pa, guro. Sa kainit ton, guro. Basi tungod sa bangs ko. Nga mayara ka subong do energy.
2: Basi, guro, tungod kay wala ka ligad bangs. Oh. Do ka, wala ko gana magsabal.
1: Hiyang ko, wala. Or basi, tungod sa, ano mo, sa sibit mo diyo sa bayo.
2: Yes. Oo, ari man iligad, babe mo. Di ang ligad blue. Tayo yung subong black naman
1: yung yes, namian ko.
2: That's on red naman na, beb.
1: Ano ka na yung vital statistic mo, beb?
2: Ambo, tula na ko subong kabalo, beb.
1: Ala to, oh. Di nag-fasting ka. Wala mo gina-check?
2: Wala. Siguro subong. Kaya ano na ko, beb? Lawig-lawig na kung ika-isa lang ko magkaon sa isa ka-adlaw bala. Na 24 hours fasting ko. So, basi, nagligad. Pila tong sabat ko, 26. Subong guro, 24 na ko, beb.
1: Okay man lang, ayan ka man. Ako bala mga katropa, hindi ko bala kasaho, bala nga niwang-niwang ko.
2: Pero kasi sabi, wala nga daw ang balkon, dumalipong naku din, hindi ko na kaya mag-diet. Pero kay may mga ano ko, may mga goals.
1: Ako hindi ko kaya ngayon yung mag-niwang niya, bebe. Kaya nga, dako ko daan kuan, pagpalangga. Di, kalaway lang taon nga, gamay-gamay sa imo. Tapos di, balanse, bala ang lawas mo.
2: Do ka bugat.
1: Di bala? Ano ang may pamangko pa siya mo si Sexy D? Kung may ara ka isa ka red flag, ano ina?
2: Kung may red flag ko, babe, siguro, ano, dasig ko magsalig sa isa ka tao. Which is, ang result per me ko kakabitray.
1: Oh, kakabitray.
2: Yes, kaya dasig-dasigid ko nga magsalig. Like, kung bago ka kilala na, kasalig ko dayon. Then, amo na, damo-damo mga instances nga... Kaka-tridor ko bala sa mga tao bala, tungod da.
1: Yes, subong, pero subong, di ka na magsalig,
2: hindi
1: aware
2: na,
1: ka na, pati tungod nga. Ako, kung may red flag ko, siguro, ang pagka, ano ko, hindi ko, pagka mapagbigay ko bala.
2: Kaka-abusaran.
1: Oo na, kaka-take advantage na mga tao nga ginabuligan ko, tungod nga, kabalo sila nga kahumok ilong sa akong palapitan. Isa mo medyo naka-learn na si Sexy D. Kaya nabatsagana ni Sexy D, mga katropa, nga sang time nga akong walang-wala, wala mang kumi madlaganan. Di ba? Tiya, subong nga guwantahan na ita.
2: Better luck next time.
1: Ari, pag-eda, kung mahimo ka movie, ano na ang title?
2: kung may movie. Ano na siya nga movie? May ka love team or wala?

0: kung mag-exchange life ka sa isa ka tao for 24 hours, sinuna, kagnaa?
1: Siguro si Heart Evangelista, beb.
0: Yes, aha, pareho, yes. Gita
1: yan. Wala, git, wala ka na iba niya nga life nga handong mo niya, beb. Si Heart Evangelista lang.
0: Yes,
1: niya,
0: correct, git. Mm. Diba? Ako
1: super
0: si Heart.
1: Super siya.
0: Gani, kaga, gabi si Heart niya, tanan-tanan niya.
1: Doara na siya, baga, tanan.
0: Doon ka successful, git niya si Iya yan.
1: Successful sa life, guwapa, guwapa. Namilabas.
0: Doara, nagitanan.
1: So, siya na eh.
0: Kung may soundtrack ang imo kabuhi, ano na nga kanta?
1: Kung may soundtrack ang akon nga kabuhi
0: or ang imo life,
1: ano guro ang ano man
0: title ka mga kanta
1: ano ng
0: ano ba? Ako guro at ang hirap
1: nga ang at ang hirap aw.
0: Ang hirap eh, ang init-init.
1: Ano ya? Ako ng harap lang gusto ko ng bumita.
0: Gusto mo ng bumita? Ako gusto ko ng lumipad.
1: Doko muna beb ang soundtrack sa akong life. Kaya nga bali na beb ang life ko no beb, journey ko no beb
0: nga ah.
1: Ang ako ni journey sa akong life ya, beb. Hindi na ni journey ya, beb.
0: Gani, ma.
1: Pero sige, like monster ride na niya.
0: Kung may mo ka nga isa kapag kaon, ano kakag nga, ah?
1: Leche flan.
0: Nga, ah. Tamis?
1: Leche.
0: Leche flan.
1: Tamis. Okay, tamis. Tamis nga to ka leche. To ka amon
0: pero sa kwan siya, diba? Sumuod na ba lang leche flan?
1: Depende sa pagtimpla.
0: Depende sa pagtimpla. Kung may, nang mahimo kang kung may pinaka corny nga pick up line nga nabatian mo ano na
1: pinaka corny nga pick up line hindi ko mahilig sa pick up line ba ano na mga ano ikaw ba example
0: pick up line ba
1: nang wala pa may nagirit sa akin
0: tao ka ba do something to ka muna
1: wala pa may nagirit
0: bakit
1: sa akin so
0: mga bala bakit
1: do ka
0: tao ka ba.
1: Bakit?
0: Para kasing hayop. Pero sa mga kami ng, kwan ng, sili ka ba?
1: Bakit?
0: Kasi ang init mong tingnan.
1: Wow! Sakto man. Ngayon, diba? Tabi mo ka dyan. Binuhan ko lang
0: tahol. Oh, init gid eh. Ano ang pinakalaw ay pero namit nga combo sa pagkaon para sa imo?
1: Law
0: weird
1: namin.
0: Weird na iyakis ay ang mga ginapangkaon tabala. Nga,
1: ano? Nang bat choy, kag spaghetti, kag kanon, simbugon.
0: Ala tuod, yes. Gagi ka na
1: favorite ko na mo.
0: Ala tuod, boy, pako na blakatin lang.
1: Bat choy. Gapak ano? Ako bat choy, dayan may spaghetti. Pinasimbog ko na sa sarice, ito yung ginakaon. Wasi ko niya, Ben, ginaibab.
0: Ako doon wala. Ano lang, giguro na namian kung Sunday na ako kag-fries.
1: Ako niya mo na, bad choice, spaghetti kag-rice.
0: Bis ka na ang kape, na gani, kag ang kape, di ba? Sa muna uso na ang kape, butang ka na, isa mo sa kanaan.
1: Oo, kalain.
0: Hindi ko na iya.
1: Tsaka.
0: Tsakahan ka man na. Ako man, hindi ko kasaho sang sabor, ah. No, hindi ko kasaho nga tamis ang kanoon. Diba?
1: Ito pag doon, hindi kita ngayon ang kape sa rice. Depende ko sa kape. Ano ginakape nila sa
0: muna? Ambot ah. Pero doon, amung usual yung kakatabo sa iban ng mga sa katagulangan sa una kay mama. Nagyaman na sa una. Ako guro, kere ko pag guro maghanggo. Tubig kag ano, asin nga may tubig. Ah, kanon nga.
1: Dutambog.
0: Ano bala, tubig nga, kanon nga init or ang dukot na bala, ano na tawag nila, hinunaw, ano na, something gamon.
1: Dinugaw?
0: Hindi. Ano? Nang, ano? Hinumaw, no? Hinumaw. Naamo na siya. Dukot bala nga, gibutangan na yung asin. Kag ano eh, patis kag mantika eh.
1: Ano, may na yung patis kag mantika eh, kag kanon. Hindi ba?
0: Adobo, gini.
1: Oo. Pero hindi ko mag-get sa combo, sa mantika kag kanon, or kape kag kanon, no?
0: Mm-mm.
1: Tsaka.
0: Pero anyways, Beb, or katropang Trisha, thank you, gidliwat, sa pag-effort mo naman kadto di sa aton nga XFM Bacolod Station, no?
1: You're very welcome, Beb.
0: Kag, na-receive mo naman ang amon nga pag-welcome di sa imo.

0: No, yes. Aram, nanda. Ano nang ginatagsay mo nga produkto?
1: Premium D3 coffee mix.
0: Na premium D3 coffee mix na may ginasaya. Bebya, kay dumera na sa guro nga collagen.
1: Oo, oh, dumay
0: collagen. Kaga syempre salamat gid sa pag ano mo sa akong nga mabalik ka, di kati so far, wala yung kutani guest. Kaya ang guest ko, dapat kagapon, kagsubong may ara, mugaling kay timing nga nag-change sila schedule tungod nga may emergency nga natabo ang isa na hospital, ang isa naman niya may seminar, ti do lang alang, gid nga absena nila. Ti, gimbuhi mo naman ang akong nga programa, bebe.
1: Uy, untaya pa rin yung dugo.
0: Di bala, kati, mas nami, gid si sexy di nga may upodya mo.
1: Correct,
0: oo. Bala siya ang kolbab, kung di in man sa subong naton puli na disa kay para may upod na ko din naton.
1: Uncle Bob, where na you? ano na yung tsura ni Uncle Bob, ba?
0: Ang upod ko sa live, bala, huwag mo nakita?
1: Wala. Guwapo. Ayaw mo na siguro ligid ang guwapo ko nakita.
0: Ang damo, totoo. Huwag mo nakita sa Uncle Bob?
1: Wala.
0: Bawang ba, Uncle Bob, wala. Iyak ako nung nakita. Bala, anyways, papang, I miss you, gidiya. Kag na idlaw na ko magkadlaw upod sa imo.
1: Balikan ako, no? Hindi na siya galit.
0: Yes, hindi na ako galit. Kag regards lang ko da sa kay Mamang, ah, di ba? Anyway, sa stand na lang kita di, Mamang. Anyways, thank you, gidiya, sa pagkadto mo di aluwat. Napakanta mga katropa siya. Katropang Trisha ka, syempre. Kag, syempre mga katropa, excited naman kami mga gano'n mo mag-night out karon mo kay Friday subong, di ba? Kung excited kami, mas excited kami yung mag-night out. Yeah. Syempre, thank you so much good sa aton nga mga katropa nga nag-unay man di sa aton nga live. Kag-akabay pa nga kada live ta, unayan nyo ko da, no? Ba unayan, sana all gina-unayan. Anyway, sa diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo.
1: Exciting! Bye-bye!
2: XFM 103.9